0: siguraduhin na nakasara ang main switch bago umalis ng bahay. M naman, mag-ingat sa manholes. Kung baha sa dadaanan, extra ingat kasi baka mahulog ka sa imbornal na ko. At S, sumunod sa rules para maging mas maayos ang pagstay sa evacuation center. So switch off, mag-ingat sa manholes at sumunod sa rules. SMS para sa ligtas na paglikas kapag may pagbaha. Dahil hashtag panatag ang may alam.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
4: Oras sa buong kapuluan, ganap ng 5 minuto pakalipas ang alas 8 ng umaga.
1: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
1: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
1: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
1: mga usapin dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
1: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas,
5: 738 AM.
4: 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan. Kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. At kami po ay pansamantalang napapakinggan sa Capital 104.3 FM. At kami po ay napapanood at napapakinggan din sa ating mga social media pages at sa ating pong Facebook page at sa ating pong YouTube channel, Radyo Pilipinas, sa inyong mga search bar. Kumusta po kayo, mga kababayan? Isang magandang umaga po sa ating lahat. Ito po muli ang inyong lingkod, Al Corpus, na dito po sa ating palatuntunang Bangon, Bayang Mahal. Pangunahin po nating tatalakayin, mga kababayan, ang pagsipa po ng inflation rate dito po sa ating bansa. Alamin natin, ano nga ba ang mga pangunahing dahilan? Bakit po tumaas from 6.1% sa buwan ng Setyembre, umangat ng 7.2% buwan po naman ng Oktubre. Alamin natin ano yung mga contributing factors, ano-ano ang mga sektor na pangunahing matatamaan, di kaya naman adversely maapektuhan. Ibig sabihin, sila yung pinaka-tatamaan, ano po, at pinaka hindi makikinabang, but rather mapipinsala na itong 7.2% na inflation rate. And then, kung tayo ay may sapat na pagkakataon, ialamin na rin natin, ano nga ba ang mga ginagawa ng ating pong pamahalaan to curb the inflation rate? Alam naman natin na kapag tumataas po ang ating inflation rate, you don't need to be an economics expert. Kailangan maging ekonomista, mga kababayan, dahil yan po ay nararamdaman kahit ng ating mga ordinaryong kababayan. Bago po ang ating panayam with the Philippine Statistics Authority, tanggapin muna natin ang mga ulat mula po sa labas ng ating himpilan. Mga apektado ng very strong El Nino sa bansa, pumalo na sa 338,000 ayon sa NDRRMC. Ang ulat na yan mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Pilipinas.
1: Report.
6: Al, patuloy na nadaragdagan ang bilang ng mga apektado ng very strong El Nino ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council o NDRRMC. Batay sa datos, sumampanan sa mahigit 104,000 pamilya o katumbas ng mahigit sa 338,000 individual ang apektado ng naturang weather phenomena. Pinakamaraming apektado ay mula sa rehiyon ng Cagayan Valley na sinundan ng Calabar, Calabarzon at Bicol. Samantala, umabot naman sa 30.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
5: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
8: Isang paalala mula sa National Telecommunications Commission, National Capital Region o NTC-NCR. ang kanilang Oplan Contra Text Scams. Oplan Contra Text Scams. Binabalaan ng publiko na sakaling kayo ay makatanggap ng kakaibang text messages sa mga di kilalang numero o di kaya ay mga text messages na may kahinahinalang mga link. Huwag pansinin, huwag pindutin, huwag i-click ang link.
7: Huwag i-click ang link.
8: Ipagbigay alam agad sa NTC website ntc.gov.ph o kaya ay sumulat sa kanilang email na contratextscam@gmail.com. Sa mga panahong ito, huwag padaya, maging wais na madla. Makibahagi sa Oplan Contra Text Scam.
9: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
9: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas.
11: Noong May 22, 2019, nagsimulang bumiyahe sa Lucena City ang modern jeepneys ng Lukban Genesis Transport Service and Multipurpose Cooperative. Ang kooperatibang ito ang
12: matukoy at matugunan ang pangangailangan ng mga komunidad na nanganganib maapektuhan ng tagtuyot. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo

0: 11 minuto, makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, gaya nga po ng ating binabanggit, tatalakayin po natin ang 7.2 inflation rate para po sa buwan ng Setyembre 2026. Kakapanayan po natin ngayong umaga upang ipaliwanag sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? And what are the contributing factors? Bakit po tumaas ang ating inflation rate ng 7.2%? Makakapanayan po natin. Ang ating pong butihing Chief Statistical Specialist mula po sa Price Statistics Division ng Philippine Statistics Authority, Ginoong Glenn Polo. Sir Glenn, magandang umaga po.
1: Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Sir Al Corpus.
0: Opo, Sir Glenn, maraming salamat po no sa pagpapaunlak sa atin ngayong umagang ito. It's a pleasure to have you here with us this morning. Una po sa lahat, ano po yung tinuturo nating pangunahing dahilan? Bakit po umakyat ng 7.2% ang ating inflation rate nitong Setyembre kumpara doon sa 6.1% natin na naitalang inflation rate in the month of August?
1: Tama po yan. No? Ang inflation natin ngayon is 7.2%. This is the highest for the year. Kapareho siya noong April 2026 na 7.2% din. And coming from 6.1 tayo noong August 2026, ang nakita nating mga dahilan is actually primarily food and non-alcoholic beverages. So we can't expect this movement kasi 'di ba 2 months tayong binabagyo dito sa Luzon, and then expected natin na yung vegetables sila yung magdadala ng inflation natin, sila yung maapektuhan ng pagtaas ng presyo and then yung epekto ng mga weather disturbances. And yun nga ang nangyari. So, yung food and alcoholic beverages natin, siya yung pangunahing nagdala ng 7.2% inflation. Actually, 1/3 ng inflation natin galing sa food and non-alcoholic and primarily vegetables. So, yung vegetables kasi natin, meron tayong 10.7% inflation coming from deflation last month. So, yun po yung nakita natin. And then, second, yung meat and then yung rice. So yung mga primary consumptions natin na food, sila yung mga nagdala ngayon sa food and alcoholic. And then sumunod doon yung mga energy items, yung electricity, kerosene, diesel, at saka gasoline. Kasi diba tuloy-tuloy pa rin naman ang pagtaas nila. Mm-hmm. Kaya yung tatlong yun, sila ang nagdala ng ating 7.2% for September.
0: Opo, Sir Glenn, ito pong mga binabanggit natin, yung mga food and alcoholic beverages. Ito muna yung pag-usapan po natin, how would this affect, ito pong 7.2% nating inflation rate, how would this affect the cost na itong ating mga primary commodities na inyo nga pong nabanggit?
1: Medyo mabigat ito sa atin kasi sa CPI weights natin, ang food and non-alcoholic beverages is almost 38%. So meaning for every 100 peso expenditure natin, 38 pesos doon na pupunta sa pagkain. So pagka tumaas yung presyo ng pagkain, talagang damang-dama natin yung epekto ng inflation. And primarily yung rice, malaki yung epekto nung kasi lahat tayo kumakain ng rice. So pagka tumaas yung presyo ng rice, affected talaga tayo.
0: Opo. Definitely, of course, alam naman natin, staple sa lahat ng hapagkain ng Pilipino, kanin. But gaano po kalaki naman ito? Gaano po ka-significant yung paggalaw na ito sa presyo? Particular na po doon sa bigas na binabanggit natin, sa mga gulay, karne. Na dahil po sa pagtaas ng inflation na ito, are we looking at a siguro mas malaki, na mas mataas na presyo rather, na dala netong 7.2% na inflation?
1: Okay. Yung bigas natin particularly, ang inflation niya for September is 20.1%. So meaning kumpara sa last year, tumaas by 20% yung binibili nating pagkain, yung binibili nating bigas. Kaya mabigat talaga yung epekto ng bigas doon sa ating inflation. So actually ang bigas is nag-contribute siya sa inflation natin ng roughly 58% ng food and alcoholic beverages galing sa, or 9-10% ng inflation ng food and alcoholic beverages is galing sa bigas. Kaya, yun po yung nakikita nating doon. Tapos, expected pa natin, tataas pa siya because of kulang tayo sa supply and dadaan tayo sa El Nino. So, yung projection ng inflation ng bigas, medyo hindi maganda para sa atin ngayong

0: darating na last 3 months ng taon.
1: Opo. Medyo nakakabahala po yung inyong forecast, but at this point in time, pwede po ba nating ibahagi? Ano po yung range nung forecast natin, yung binabanggit po ninyo, no, na pagtaas sa huling 3 buwan ng taon, gaano po ito magiging kasignificant?
0: Yung epekto niya, yung magiging final number niya, hindi pa namin ina-estimate yun. Tinitingnan lang namin siya doon sa base sa nagiging price movement itong nakaraang buwan, saka yung projected. Kasi naglabas din ng sa news, nakikita rin natin na yung DA, nararamdaman talaga nila yung epekto ng El Nino. Magkakaroon tayo ng reduction sa production ng rice. Kaya nagkakaroon na sila ng initiative na magkaroon ng importation. So meron namang ginagawa yung government para maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo. Yun nga lang, hindi natin makokontrol kasi yung climate. Kung biglang mas malaki yung epekto niya kaysa sa inaasahan natin, medyo tataas talaga ang presyo ng bigas noon. So wala tayong magagawa doon.
1: Po. At Sir Glenn, kanina nga po nababanggit nyo na itong paggalaw na ito ng ating inflation rate dala nung ating mga food items, ng alcoholic beverages, ng ating presyo ng vegetables, ng karne, at of course, ng ating bigas. Sabi nyo kanina, no, ito ay nakikita na natin, na foresee na natin. Were this forecast, were we able to siguro report this sa ating mga agency, sa ating mga policy-making bodies para mas mapaghandaan po itong epekto ng 7.2 inflation rate?
0: Ah, yes. In fact, nagkakaroon kami ng survey twice a month. Nire-report namin yung presyo ng mga primary food items. So kasama rin yung bigas, yung karne, yung gulay, asukal, mantika. Nire-report namin yun and binibigay namin sa DepDev para magkaroon sila ng assessment, and then sa DA nakikita rin nila para magkaroon ng assessment kung ano yung pwede nilang gawin para maibsan. Kasi yung nire-report namin na presyo is nilalabas namin siya middle of the month. So doon pa lang nagkakaroon sila ng trajectory or estimate kung anong magiging trajectory ng inflation para makagawa na sila ng action. So sa part ng PSA, ginagawa namin yung pag-provide ng data sa ating policy-making agencies.
1: Opo. And Sir Glenn, kanina nabanggit nyo, may ginagawa po ang ating pamahalaan upang tugunan itong mataas na inflation rate sa ating mga pangunahing bilihin. Were you privy ang PSA po ba? How do we say this? Are we privy to the information? Ano po yung mga ginagawa ng ating pamahalaan para matulungan o maibsan yung masamang dulot na itong inflation rate, mataas na inflation rate sa ating pong bansa?
0: Kasama naman ang PSA sa mga stakeholders meeting ng DA. Meron ding Price Coordinating Council. So nakikita namin doon na re-report ng mga iba't ibang agency kung ano yung mga ginagawa nila para maibsan yung epekto ng pagtaas ng presyo. Halimbawa, yung sinasabi kong importation kanina. So yung DA, nag-anunsa sila ng, aside sa bigas actually, expected natin na magkakaroon ng fishing ban ngayong last quarter ng taon. Lagi naman yon. So meron na silang planong mag-import ng isda na 60,000 tons para naman pang augment ng supply natin during fishing ban. So ganun yung ginagawa sa presyo ng bigas para mapababa siya ng konti. Nag-i-import tayo ng mas madami. So binibigay namin yung data namin about production, about yung current stocks natin. And then doon nagkakaroon ng estimation yung ating other agencies like DepDev, DA, and DOF para makita nila kung gaano kalaki yung kailangan nating import para maging sapat doon sa consumption natin.
1: Opo. Sir Glenn, kanina nabanggit nyo rin ano, yung sa ating energy, sa presyo po ng ating langis. Alam naman natin, nagpapatuloy pa rin ang sigalot sa gitnang silangan, contributing to siguro sa pagtaas nung ating mga presyo ng produktong petrolyo. How are we siguro forecasting itong paggalaw pa rin ng presyo ng produktong petrolyo? Mas tataas pa ba ang inflation inflation sa presyo ng produktong petrolyo for the last 3 months of this year?
0: Okay. Yung sa presyo ng petrolyo, since hindi natin control yung presyo na yun, medyo unpredictable nga eh, kasi minsan ang diesel tataas, gasoline bababa, and then baligtad naman yung movement nila. So parang hindi namin mapredict kung ano talaga yung magiging movement ng presyo ng petrolyo. Now, considering yung presyo natin last year sa petroleum products, medyo mababa last year. Kasi ang diesel natin last year nasa 60 pesos, 60 peso range lang eh. Pero ngayon, naglalaro siya sa close to 100 na. So, given that na mababa yung presyo natin last year, yung inflation na expected natin, mataas pa rin ngayong last 3 months kung hindi magbabago itong nangyayari sa Middle East. So, ganun din sa kerosene at saka sa gasoline. So, expect natin na unless magkaroon ng drastic change ng pagbaba ng presyo, yung inflation natin sa petroleum products elevated pa rin. And with petroleum products, affected din yung other ano natin, commodities like yung electricity and then yung mga pagkain. Kasi pagka yung nagta-transport, malaki ang gastos nila sa petrolyo, definitely spill over yung effect nun doon sa presyo ng pagkain natin. Kaya nagkakaroon ng patong-patong na epekto sa inflation yung pagtaas ng presyo ng gasolina at saka ng diesel.
1: Po. And Sir Glenn, gaya nga po ng inyong sinabi, no, especially yung ating mga logistics, yung mga deliveries ng ating mga pangunahing pagkain, bigas, karne, the vegetables, eh kahit yan ay medyo malayo kung titignan po natin, pero may epekto pa rin ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. How then, kasi kanina nabanggit niyo po ano, kasama sa stakeholders meeting ang PSA with our policy making agencies. Ngayon po, 7.2% ang naitala nating inflation rate. How do we sort this out, Sir Glenn? Ano yung mga, nabigyan po ba kayo ng pagkakataon upang makapag-suggest ano yung mga maaari po natin gawin, or we leave it up to the policy making agencies kung ano po ang direksyon na kanilang gustong tahakin?
0: Yung PSA kasi nagbibigay lang kami ng data. So yung action sa kailangan gawin, we leave it to the wisdom of our economic managers. Ang importante doon, binibigay namin yung granular data na kailangan nila. So, pag nagbigay kami ng data ng inflation, hindi lang siya yung pangkalahatan, kundi nandun yung detalye. Sino ba talaga ang nagdadala ng inflation? So that magkaroon sila ng targeted na action para yung action na gagawin nila is specific doon sa commodity na nagdadala ng inflation. For example, yung importation ng isda at saka ng rice, dahil nakikita nilang yun ang magiging driver ng inflation for the last 3 months, considering yun ang mga nangyayari sa atin, sa climate, sa Middle East. So, nagkakaroon sila ngayon ng action na magkaroon ng importation para maibsan yung presyo. So, yan yung part ng PSA. So, we listen doon sa discussion and then we provide the data na kailangan nila. But in terms of kung ano yung action na gagawin, doon hindi kami nagsasuggest. Hanggang data lang po ang aming iniiwan namin sa economic managers yung ganong details.
1: Opo, and Sir Glenn, at this point in time, dapat po ba nating pangambahan 7.2% inflation rate for the month of September, ngayong Oktubre po kaya? At least dito na lamang po ano, sa ating sa buwan ng Oktubre, inaasahan po ba natin na mas tataas pa o di kaya naman ibababa ang ating inflation rate for this year?
0: Given yung price natin last year, expect natin elevated pa rin siya. Ngayon, mas mataas ba or mas mababa sa inflation ng September na 7.2? Yun ang hindi namin ma-predict. Kasi yung dynamics ng prices is magkakaiba. Ngayon lang kasi nangyari sa September yung parang nagsabay-sabay sila talaga ng taas. Tumaas yung isda, yung bigas, yung gulay, and then yung petroleum products. Before kasi, opposite yung directions nila. Pero ngayon, ngayong September, nagsabay-sabay sila. And then, given that, ayun nga, sinabi ko kanina, mababa yung presyo natin last year, which is the basis ng ating inflation. So, elevated pa rin yung expected nating inflation ngayon, unless may magbago talaga na magkaroon tayo ng maraming supply. Kasi, supply lang naman ang, dagdag na supply lang naman ang magpapababa sa presyo natin. So, kailangan bang mangamba? Expect natin na mataas yung ano, mataas pa rin yung elevated pa rin yung inflation, hindi lang natin alam kung magiging mas mataas siya sa 7.2%. Kasi yan, hindi pa talaga namin napipredict.
1: Opo, Sir Glenn, sa atin pong pag-uusap ngayon, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan, sa ating pong mga tagapanood at tagapakinig during this extraordinary times na sa inyong pong pagkakataon? Please go ahead po.
0: Okay. Parang yan ang pinakamahirap na tanong mo ngayon.
1: Opo. Alam naman natin, Sir Glenn, kasi this goes beyond numbers, itong mensahe natin sa ating mga kababayan. But we just want to know, should we brace for a higher yan, inflation rate? Or at least, ang ating mga economic managers, inaantay na natin na gawa nila at mas tugunan nila itong inflation rate na ito. But again, sa inyo pong pagkakataon, ano pong mensahe natin sa ating mga kababayan?
0: Sige po, kuli po, yung inflation rate natin na 7.2%, pinakamataas siya ngayong taon. Ano? Sa mga kababayan po natin, huwag po naman po kayo masyado mag-alala kasi meron na pong ginagawa ang ating mga economic managers, meron ginagawa ang pamahalaan para mapababa yung presyo. Yung primary commodities, yun po, ina-actionan po yun ng government. So sa mga meeting po na pinupuntahan natin, even sa meeting sa Senate sa Congress, meron pong action na ginagawa ang government. Now, yung epekto po ng action na yon is mararamdaman natin in the coming months. Ang magagawa lang po natin as consumer is maging matalino sa paggastos. Kasi given na medyo mababa yung sweldo natin ng karamihan and then tumataas yung presyo, so I think ang pwede nating magawa personally is magbawas doon sa gastos natin na unnecessary. Mag-focus lang muna tayo doon sa ating necessary na gastos like yung pagkain and then yung kuryente at saka tubig. But for other gastos natin, tingin ko magbawas muna tayo. And then, since darating naman yung mga bonuses natin in the next 3 months, siguro doon lang tayo bumawi pagka meron ng bonus. But for the meantime, well, medyo cliche na to, pero kailangan natin maghigpit na sinturon.
1: Opo, well, with that, Sir Glenn, maraming salamat po ano, sa pamamagitan po ng ating panayam ngayong umaga. Mas informed ang ating mga kababayan sa sinasabi nga po natin. Maghihigpit muna talaga tayo ng sinturon. Again, mga kababayan, these are extraordinary times. Maraming salamat po, Sir Glenn, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the Philippine Statistics Authority. Magandang umaga po.
0: Salamat po at magandang umaga rin po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Ang kababayan, yan po ang ating panayam, kasama po ang Philippine Statistics Authority. Mula sa ating Chief Statistical Specialist mula sa Price Statistics Division ng

0: orientation seminar ang financial literacy training para sa mga aalis na manggagawa. Sa plan nito, lahat ng land-based at CBS OFW, dokumentado bang nung hindi, na hindi nga kanilang mga pamilya sa Pilipinas. Sa ilalim din sa post-arrival training seminar ang mga bagong OFW at mga lumilipat ng overseas workplace kahit hindi umuwi sa Pilipinas. Kabilang sa mga ituturo naman yung consumer protection, tamang pangungutang, pamamahalan ng utang, investments, insurance at pag-iwas sa online scams, pyramiding schemes at iba pang mapanlinlang na transaksyon. Ayon kay Tingog Portilis, Representative Jude Asitia, isa sa nagsulong na panukala. Mahalagang matutunan ng mga OFW at kanilang pamilya kung paano protektahan at palaguin ang kanilang pinaghirapang kita. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Maraming salamat, Katin Forbes. Papasukin muna natin ang isang nagmamadaling balita mula kay kinakapatid na AJ Ignacio. Makati Regional Trial Court pinapaaresto si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
3: Yes, kinakapatid na alyan, sa kapapasok lamang na balita, pinapaaresto ng Makati City Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ito nga, kinakapatid na alyan, ang kinumpirma ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na nag-issue na ng arrest warrant ang Makati RTC Branch 235 laban nga kay Leviste dahil sa paglabag, kinakapatid na yan, sa Public Service Act. Binibigyan naman ang naturang akusado ng piyansa ang naturang mambabatas ng nagkakahalaga ng 72,000 pesos. Kinakapatid na rin, magbabalik pa tayo para sa iba pang pag-uulat. Yan muna pinakuling balita mula pa rin dito sa National Bureau of Investigation para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Flash Report. Flash Report.
1: Maraming salamat, kinakapatid na AJ Ignacio. 32 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Babalik po kami matapos ang ilang mga paalala.
2: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kaban!
6: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
7: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
6: Kaugnay nito, ang Paksilika ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Paksilika sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag natin malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-apekto sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang penomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama ang information at updated tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay maging stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po pinasasama natin yung mga epekto ng global warming sa result ng climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: At 39 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Wala po sa ating panayam with the Philippine Statistics Authority, makikipag-ugnayan naman po tayo sa ating butihing administrator ng National Food Authority, Dr. Larry Lacson. Admin Lacson, sir, magandang umaga po.
7: Hi, magandang umaga at lahat po ng ating mga taga-subaybay. Good morning po.
6: Opo, Dr. Larry, magandang umaga po at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa atin. Sa aming ngayong umagang ito, napaka seryoso po ng problema natin ngayon sa ating bansa. Tayo po ay nakaambang mas maapektuhan ng very strong El Nino at nakaamba ito makaapekto sa ating rice supply. On the other hand, we have a 7.2% inflation rate na naitala po sa buwan ng Setyembre. Unahin na po natin ang pag-uusap natin with the El Nino. Ano po yung mga inaasahan kaya nating epekto ng very strong El Nino sa production po at supply ng bigas sa ating pong bansa?
7: Well, yung sa bigas naman, sa rice production, no, tinataya na ng Department of Agriculture ang reduction ng 700,000 metric tons kung talagang severe case of El Nino mangyari, no? That's around 10 to 12% lower the sa production. So, in terms of supply naman, as of the moment, ang national buffer stock, meaning both private, household, traders, millers, including the NFA, nasa tinataya na 75 days ang buffer stock natin yan, no? So magkakaroon lang ng dip in the production due to severe El Nino. And of course, mas pag kumunti ang supply, medyo baka maapektuhan ang presyo.
6: Po, and Admin Lacson, sir, nalaman na po ba natin or na-identify na po ba natin anong mga areas dito po sa ating bansa na itinuturing nating rice producing ang maaaring pinaka-apektado po ng nakaambang epekto ng very strong El Nino?
7: So ngayon, no, yung mga datos na yan, it's lodged with the Department of Agriculture. Hindi tayo yung nagmamonitor niyan. But we are constantly looking at this then sa mga national food authority areas. So meron na naapektuhan bandang Region 9, kabitak-bitak na mga lupa. And we're monitoring. So far, yun pa lang ang nakita namin. We don't know yet pagdating nitong November at tapos yung sinasabi nga ng first quarter. So we will be having that data later on. Pero sa tinataya nung sa pag-asa, maraming posibleng matamaan na talagang red alert, kumbaga, no? Bandang Northern Luzon, Mindanao. Pero ang sabi nga ng Department of Agriculture dito, hindi po kay yung, let's say, bandang Northern Luzon ay talagang severe, na severe ang El Nino, eh wala nang pwedeng pagtaniman. May mga patches or areas na pwede pa.
6: Opo, sa presyo naman po ng palay at sa presyo po ng bigas, ano po yung mga maaari nitong maging epekto? May mga nakikita na po ba tayo na mga immediate nating mga epekto ngayon pa lamang sa presyo po ng produkto, sa presyo po ng bigas at ng palay?
7: Una sa presyo ng palay, no, we see that napaka-stable ng presyo ng palay pero nakakakita na kami ng upward trend, no, meaning dati nakakita kami ng 1550 last month, ngayon wala na, nasa 1650 na, 17. So there's a gradual increase na sa presyo ng palay, no. Pagdating naman sa bigas, it's being managed by the Department of Agriculture. Sa ngayon, stable naman ang nakikita naman na stable ang bigas, may pagtaas man kaunti. But, you know, maraming tools to mitigate yung mga pagtaas ng presyo na yan. And it's being managed by the Department of Agriculture.
6: Opo. Maya-maya po, no, ipag-usapan po natin yan. But tunguhin po muna natin yung epekto naman ng inflation sa atin on top of the extreme the very strong El Nino dito po sa ating bansa. Inaantabayanan po natin ang epekto niyan dito. Nakaambaan naman ang may lumabas po na inflation rate for the month of September ayon nga po sa PSA, 7.2%. Kamusta po ang food security sa ating bansa? Ito po ba on top of the very strong El Nino, makakaapekto po ba ang inflation rate sa food security dito po sa ating bansa?
7: Una, yung nabanggit ko, yung food security, I think it's very well managed, no? Mayroong sasapat na pagkain para sa lahat. When it comes to effect sa inflation ng El Nino, definitely aggravating factor ang El Nino sa food inflation or sa inflation in general, no? But the government is also expanding yung mga programs like alam natin, yung 20 bigas meron na, 20 peso rice, it's expanding. So it will help ease up inflation. So yung mga ganung aspeto, at the same time, we are buffer stocking, dinadagdagan natin ang ating stock sa ating mga bodega para just in case, mas kailangan ng ating mga kababayan na mas maraming supply ng bigas, through 20 bigas, eh meron tayong pangtutustos. And that will help, all help sa pag-tame ng inflation.
6: Opo, at Dr. Lacson, sir, and I hope ito pong panayam natin ngayong umagang ito ay makatulong po para maibsan yung pangamba ng ating mga kababayan Kanina may mga binabanggit po tayong mga government interventions, mga pagpapalawak ba ng mga programa ng ating pamahalaan para hindi po maapektuhan yung supply ng ating pagkain. Ano-ano pa po ang mga interventions sa bahagi naman po ng NFA para matulungan po yung food security, sa usapin ng food security dito po sa ating bansa?
7: Okay, ngayon no, medyo aggressive na tayo sa buying ng palay so that we can buy at least 500,000 metric tons, no? And the price is so good para at least naman magkaroon ng extra income yung mga magsasaka na makakapagbenta sa atin sa NFA, no? By increasing and being aggressive in the procurement of buffer stock nitong palay nga, mas marami tayo ngayong supply sa hinaharap, no? And that will give us siguro peace of mind, no? Para alam natin kung magkaroon man ng calamity due to El Nino, merong marirequest ang ating mga local government units or ang DSWD or ang civil defense from the NFA, no? So, with our target na 500,000 metric tons, that would be an additional roughly 8 days of buffer stock. Meron tayong current buffer stock ngayon na 7 days. So, theoretically, 15 days buffer stock yan. Oh, marami yan. During the pandemic, ang naubos lang sa isang taon na buffer stock ay good for 9 days lang. So, with the remainder of the year, less than 3 months, may 7 days buffer stock tayo. Sobra-sobra yan, no? Pagdating ng first quarter naman, ay meron na rin naman magtatanim na ulit naman yan pagdating naman anihan ng summer next year.
6: Opo, kanina nabanggit po natin aggressive na tayo sa pagbili ng palay sa atin po mga farmers. May nakalaan po bang budget ang NFA kung sakali po na kinakailangan pa natin na mas dagdagan pa ang pagbili ng mga palay sa atin po mga domestic producers? Magkano po karami at kailan po ba kayo nagsimula pang bumili nitong mga palay sa atin pong mga magsasaka?
7: Actually, ano no, hindi naman kami talagang huminto ng pagbili sa ating magsasaka. Nadangan lang pag mga off season, hindi harvest season, paunti-unti, pa ilan-ilan sako, pero it never really stop, no. Dire-diretso tayo. At ang nabili na natin ay mga nasa 110,000 metric tons na rin, no. So, yun ang ating ano dito in terms of buying from our farmers.
6: Apo, Dr. Lacson, kanina po nabanggit nyo, ano, on top of the 7-day buffer stock, yung 8 days na buffer stock na bibili natin mula sa ating mga magsasaka, which is potentially 15 days ng buffer stock, kung ito po ay sakaling maubos, ano po ang contingency plan natin? Dito na po ba papasok yung ating rice importation?
7: Well, ganito, no? Sagutin ko muna pala yung previous ano mo, kung magkano pa yung pondo natin, no?
6: Yes po,
7: 11.2 billion ang ating pambili ng palay. And just in case maubos yan at kailangan pa, kaya pang i-absorb ng ating yung bodega, na merong nakalaan ng Department of Agriculture ng additional 10 billion if kinakailangan, no? Ano nga yung next question mo?
6: Dr. Lacson, sir, ulitin ko lamang po yung aking katanungan. Ano? On top of, kanina po nabanggit nyo yung 7 days na buffer stock natin, tapos kung bibili po tayo sa ating mga domestic producers, sa ating mga magsasaka, which it could add 8 more days, ano, potentially, yes, 15 days of buffer stock. Kung sakali po na maubos itong buffer stock natin, ano po ang contingency plan natin? Dito na po ba papasok yung rice importation?
7: Well, definitely hindi mauubos yung 15 days buffer stock kung sakasakali man. We don't see na mauubos yan. And we will not allow na mauubos yan in terms of NFA buffer stock. Pinamanage natin yan, no? Nationally naman, meaning yung kabuuan ng pagmamanage ng stocks sa Department of Agriculture, well, isa sa mga tools, isa sa mga option ng department to allow more importation or allow targeted importation para ma-address yung concern na yan. Kaya nga ngayon, sinasabi nga ng department, nasa 75 days buffer stock. If they will allow limited, targeted, or open importation, walang problema sa supply. But of course, hindi gagawin basta-basta ni DA yan. Since we are also looking at our local production, local industry, na hindi maapektuhan ng mga ganitong importation.
6: Opo. Dr. Lacson, sir, ano po naman ang direktiba ng atin pong mahal na Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.? Kung maaari niyo pong ibahagi sa amin, what were the directives of the President to the NFA para po mapanatili ang supply ng bigas dito po sa ating bansa? Dahil po sa mga nakaamba nating problema, ano, yung very strong El Nino at ito pong 7.2% na inflation rate.
7: Yes, ang instruction naman sa atin ng Pangulo ay ipaigtingin, puspusan ang pagbili ng palay sa ating mga magsasaka upang mag-increase pa ang buffer stock. Opisina yung ginagawa natin aggressively at naghanda naman tayo dyan, nagrenta pa tayo ng mga bodega para maisakutuparan yung utos sa atin ng Pangulo na yan. No? At kami ngayon ay kasagsagan na na namimili.
6: Po, Dr. Lacson, sir, bilang panghuli po, anong mensahe natin sa ating mga kababayan? I'm sure na ito pong panayam natin ay kahit papaano nakabawas sa isipin ng ating mga kababayan. But please address our listeners, especially yung ating pong mga kababayan, mga magsasaka. Sa inyo pong pagkakataon, please go ahead po.
7: Sa ating mga kababayan, no, kahit po may El Nino, huwag po tayong masyadong kabahan o magala o magpanik. Ang pamahalaan po ay tinitingnan po lahat yan. Halos araw-araw, linggo-linggo, nagmi-meeting para makita po lahat ng anggulo. No? At hindi po hahayaan yan ang pamahalaan na magkaroon na tayo ng malaking problema. At lahat po ng paghahanda ay ginagawa dyan. At lahat ng assistance para sa ating magsasaka ay nandyan, kasalukuyang pinapatupad. So, hindi po tayo mag-alala, hindi po tayo dapat mag-hoard ng kahit na anumang pagkain. Sapat po ang pagkain. Mas lalo lamang pong makaka-aggravate ng condition kung tayo po ay nagpapanik. So, sa ganang amin sa National Food Authority, marami po tayong buffer stock. Kahit nung pandemic, 9 days lang po ang naubos. So, hindi po tayo kinakabahan dyan.
6: Opo, with that, maraming salamat po no sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. At higit sa lahat, ano po, sa pag-reassure sa atin pong mga kababayan na nananatili po ang suporta at ang mga pagpaplano ng atin pong pamahalaan upang tugunan ang mga nakaamba nating problema. Maraming salamat po, Administrator Larry Lacson, sir. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamaan from the NFA.
7: Wala pong anuman at maraming salamat din po.
6: Maraming salamat, sir, at sa magandang umaga po.
3: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
6: Ito po ang ating panayam with Dr. Larry Lacson, ang ating pumbuting administrator ng NFA. Samantala, tunguhin naman natin ang mga karagdagang pang mga balita mula sa labas ng ating himpilan. AMLC Executive Director, hindi maipaliwanag ang pagkakaiba ng 4.4 billion pesos na halaga ng transaksyon ni na VP Sara Duterte at asawa nitong si Manz Carpio sa kabuuang sell-in na 840 million pesos ang halaga. Tagapin natin ang ulat mula kay Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Namin ni Anti-Money Laundering Council Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na hindi niya maipapaliwanag kung paano maitutugma ang 4.4 billion pesos na halaga ng mga transaksyon ni na Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manz Carpio sa kabuuang halaga ng kanilang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Ito ang ibinunyag sa pagtatapos ng pagtestigo ni Buenaventura sa Senate Impeachment Court matapos siyang usisain ng husto ni Presiding Officer Senator Francis Cheese Escudero tungkol sa malaking agwat na mga numero. Nilinaw sa pagdinig na ang 4.4 billion pesos ay ang aggregate value ng mga covered transaction reports at suspicious transaction reports na isinumite ng mga banko at iba pang institusyon sa AMLC. Hindi ito direktang net worth, kita o aktual na balanse ng mag-asawa sa iisang petsa lamang. Samantala, binigyan din na ang paglabas ng isang covered o suspicious transaction report ay hindi otomatikong patunay na illegal ang transaksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
6: Makabata 1383 ng Council for the Welfare of Children, konektado na sa Unified 911 para sa mas mabilis na child protection response. Ang ulat na yan mula kay Marian Bastasa.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
8: Para sa mas mabilis na pagtugon sa mga kaso ng pang-aabuso at iba pang panganib sa mga kabataan, pinag-ugnay na ng DILG at ng Council for the Welfare of Children ang Unified 911 at ang Makabata Helpline 1383. Kasunod ng paglagda sa isang Memorandum of Understanding ng DILG Secretary John Vic Rimulla para sa Emergency 911 at National Executive Director ng CWC na si Yusek Angelo Tapales. Ayon sa DILG, umaabot na sa higit 400 mga tawag na may kinalaman sa mga bata ang nahawakan ng Unified 911 hanggang nitong Setyembre. Kabilang dito ang mga ulat sa pang-abuso, sexual harassment, maltreatment, rape, human trafficking at prostitution. Sa ilalim ng nilagdang kasunduan, i-coordinate ng Unified 911 ang mga makabata 1383 cases na nangangailangan ng agarang assistance. Samantala, maulat naman sa Unified 911 na may kinalaman sa online sexual abuse and exploitation of children, child sexual abuse and exploitation materials at iba pang online safety concerns ay i-refer sa Makabata 1383 para sa assessment at intervention. Magbibigay rin ng CWC ng training sa mga personnel ng dalawang hotline tungkol sa trauma-informed interviewing at child protection protocols. Tinikam ang dalawang ahensya na susunod ito sa Data Privacy Act at iba pang privacy rules kabilang na ang paglilimita sa access sa personal data at call recording sa mga autorisadong personnel lamang. Mula sa DLG para sa Bagong Pilipinas, Mer and Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: At sa pamamagitan po ng ulat na yan, pansamantala po tayo magpapaalam ngayong umagang ito. Pero bago yan, gusto nating batiin ang happy happy birthday, Miss Paula Antolin, ang ating kasamahan from the production division. Maraming salamat din sa ating mga nakatuwang sa ating technical and production side. Tabayanan po ang mga balita, ihatid sa atin ni Miss Keith Pilutin mula sa PBS News Division. Isang magandang umaga po sa lahat. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako ang inyong lingkod, Al Corpus.
3: Bangon, bangon, bayang mahal. Bangon, bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Ang oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
9: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Usapin sa nuclear energy, itinuturing na isang mahalagang paksa sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. May ulat si Alvin Balazar.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
10: Inaasahang magiging importanteng usapin ang nuclear energy sa harap ng gagawing pagbisita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Ang gagawing pagbisita ng punong ekotibo sa Research Institute ay bahagi ng magiging aktibidad ni ito kaugnay ng working visit ng Pangulo sa Singapore. Sinabi ng DFA na magiging mahalagang topic ang nuclear energy lalo't lumalaki ang pangangailangan ng Pilipinas sa enerhiya. Tulad na din ito ng mga industriyang nangangailangan din ng malaking capacity ng energy supply gaya ng AI at data centers. Sinasabing maraming makukuha ang kaalaman sa Singapore sa larangan ng nuclear research, safety, regulation at capability building. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Prosecution Advisor iminungkahi ang malalim na investigasyon sa pondo ng China sa Kale 88, posibleng paglabag sa saligang batas at si Silipin. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
11: Nanawagan si House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers ng isang malaliman at masusing investigasyon mula sa mga kinaukulang ahensya ng gobyerno kasunod ng bagong revelasyon tungkol sa kumpanyang Kali 88 na may kaugnayan kay Vice President Sara Duterte at sa kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Ayon kay Barbers, maliban sa isyu ng pananalapi, posibleng lumabag din si VP Sara sa mga probisyon ng saligang batas na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng mga pondo mula sa dayuhang bansa, lalo na para sa mga pribadong negosyo o trade obligations. Sa naging katanungan o clarificatory question ni Senator Judge Risa Ontiveros, napag-alaban na ang mga kumpanyang nakabase sa China ay nagpapadala ng malalaking remittance sa Cali 88 Food Corporation na may direktang ugnayan sa Communist Party of China o CPC. Ayon sa mambabatas, isang mabigat na usapin ito na maaaring magkaroon ng direktang implikasyon sa national security. Ipinaliwanag ni AML si Executive Director Attorney Ronel Buenaventura na ang mga suspicious transaction reports o STRs sa Cali 88 ay naiflag na transaksyon dahil walang nakitang underlying legal o trade obligations, economic justifications para sa napakalaking cash inflows na nagmula sa mga kumpanya sa China. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: HMO coverage para sa lahat ng public school teachers isinusulong. May ulat si Kathleen Forbes.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Isinusulong ni Marikino Representative Miro Kimball ang pagbibigay ng HMO coverage sa lahat ng guro sa pampublikong paaralan. Sa House Bill 11603, inaatasan ng DepEd na kumuha sa pamamagitan ng competitive bidding ng lisensyato at accredited ng HMO na may nationwide network ng mga ospital at healthcare providers. Sakal ng panukala ang outpatient consultation, laboratory tests, diagnostic procedures, hospitalization, emergency care at annual physical examination. Isama rin dito yung mental health service, gaya ng psychiatric o psychological consultation at therapy. Inikimbo na dagdag ito doon sa kasalukuyang medical allowance at benepisyo ng mga guro at hindi papalit o kabawasan. Ngayon sa mga babatas makatutulong ang mas maasahang healthcare access upang mas maagang makapagpaganot ang mga guro at mapawasan yung kumilang personal na gaso sa pagpapaganot. Di nga na kung nais mo protektahan ang kalidad ng pampublikong edukasyon, kailangan din pangalagaan ang kurusugan ng mga guro na sa frontline nito. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Mas madaling akses sa pautang para sa maliliit na mangingisda ay sinusulong ng isang senador. May ulat si Nympha Asuncion.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Isinusulong ni Senator Kiko Pangilinan ng dalawang panukala para mas mapadali ang pag-access sa formal na pautang ng mga maliliit na mangisda. Layunin ang Senate Bill 2514 na tugunan ng mga hadlang sa pagkuha ng puhunan ng small-scale fisher folk na kadalasang walang tradisyonal na collateral at nakakaranas sa pabago-bagong kita dahil sa panahon sa huli at presyo ng gasolina at iba pang panganib sa kanilang kabuhayan. Sa ilalim ng Senate Bill 2514, maaaring gamitin bilang collateral sa pautang ang mga movable asset ng mga maliliit na mangisda gaya ng bangka, fishing gear, cold storage, receivables mula sa bentahan ng isda at maging ang future catch. Samantala sa SB 2513 na isipanglina na ilaan sa fisheries at aquaculture ang 10% ang 25% credit quota ng mga bangko para sa agriculture at fisheries financing. Kalahati ng naturang alokasyon ay dapat mapunta sa small-scale fisherfolk. Ayon kay Pangilinan, mahalagang mabigyan ang abot-kayang puhunan ng mga mangisda para madagdagan ang kanilang huli at mapalakas ang supply ng isda sa bansa. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate De La Cruz, Pilipin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
16: pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
17: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
18: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
17: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
19: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
20: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
17: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
16: Kayong din, mga prutas, kakuan, manzanas at ubas.
20: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
17: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
3: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon. Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
23: Oras sa buong kapuluan, 8 minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
24: Leslie Bukopo. Leslie Bukopo. Live. Talakayan ng mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bukopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bukopo. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
23: Umaga po sa inyong lahat at sa ngalan po ng ating kasamang si Mr. Leslie Bukopo, ako si Tess Ramirez, makasama nyo hanggang alas 10 ng umaga. Maghahatid po ng mga impormasyon at balita sa kabuuan ho ng palatuntunan ito. Lahat ho ng mga nakatutok sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, good morning ho sa inyong lahat at sana ho ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayong araw ho ng Miyerkules, October 7, 2026. Marami ho tayo mga papapasuking balita mula sa ating mga correspondents sa iba't ibang bahagi ng kapuluan. Unahin po natin ang hatid ni AJ Ignacio, Department of Trade and Industry at Philippine Veterans Bank nagkasundo upang palawakin ang pondo para sa MSMEs at electric mobility.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
23: Magandang umaga sa iyo, AJ.
25: Magandang umaga sa iyo, kasamang Pels. Formal ng pinagtibay ng Department of Trade and Industry at Philippine Veterans Bank ang karangang partnership sa pamamagitan ng isang Memorandum of Understanding upang mapalawak kasamang Pels ang access sa financing ng mga micro, small and medium enterprises at masuportahan din Pels ang mga negosyong lumilipat na sa electric mobility. Layunin na ng kasunduan na mapabuti ang access ng mga negosyo sa pautang para sa pagpapalawak ng kanilang operasyon habang isinusulong ang sustainable transportation at i-transport loan program ng DTI. So ilalim ng programa, mabibigyan ng mas maraming oportunidad ng mga transport operator, kooperatiba, MSMEs at iba pa mga negosyo na makikilaho sa paglilipat tungkol sa paggamit ng electric vehicle. Ang ahbang na ito kasamang test ay bahagi ng pagsisikap na suportahan ang pagpapalago ng mga negosyo at isulong mas sustainable na sistema ng transportasyon sa bansa. Samang Tess, mula po rin dito sa Department of Trade and Industry para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Salamat sa iyo, AJ Ignacio. Sunod natin ang report naman ni J. Mark Dagala. Pagbabantay sa mga scam na may kaugnayan sa NCAP, paigtingin ng Philippine National Police.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: J. Mark.
0: Inatas na nga ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Jose Melesio Naltates Jr. ang PNP Anti-Cybercrime Group na paigtingin ang kanilang pagbabantay sa mga ilegal na aktibidad na may kaugnayan sa pagpapatupad ng non-contact, no-contact apprehension policy o NCAP. Ito para maprotekta na rin ang mga motorista laban sa mga scam na naglalayong manghingi o makakuha ng pera sa pamagitan ng panlilinglang ng mga mensahe at website ayon sa PNP Chief. Kasunod ito ng mga natatanggap nilang ulat patungkol sa mga scammer na nagpapadala ng peking text message na nagsasabing mayroon naman nung hindi pa nababayaran paglabag sa trapiko ang mga nakatanggap nito. Sa ilalim kasi ng NCAP, maaaring verifikahin ng mga motorista ang mga naitalang paglabag sa kalsada o trapiko sa pamamagitan ng mga autorisadong online platform. Kabilang na rito ang e-gov PH application ng pamahalaan at ang mga online service na ibinibigay ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Babala naman ang mga otoridad sa mga nagsasamantala at sinasamantala ang tiwala ng publiko sa digital service sa pamamagitan ng pagpapadala ng mga papanlilang sahe. May kalagyan ang mga ito at pwede mapanagot sa ilalim ng mga umiiral na lakas na batas. Kasunod dito ay sinabi ni Naptates na nakikipag-ugnayan sila sa MFDA kaya din sa iba pang mga ahensya ng pamahalaan na makatulong sa pag-secure ng mga sistemang ginagamit para sa mga transactions at servisyo na may kaugnayan sa NCAP upang mapalakas din ang tiwala ng publiko sa mga lehitimong platform ng pamahalaan. Para sa Bago Pilipinas, Pagdagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Sa iba pang balita, mas mabilis at maayos na pagsasampa ng kaso, prioridad po ng Department of Justice at National Bureau of Investigation. Pakinggan natin ang report niya ni Lawrence Tanhoko.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Pinalakas ng Department of Justice o DOJ at National Bureau of Investigation o NBI ang kanilang koordinasyon sa pagbuo ng mga kaso upang matiyak na sapat ang ebidensya bago pa ito maisampa. Nagsagawa ang DOJ ng refresher course para sa mga NBI agents kaugnay ng Department Circular No. 020 na nag-aatas sa mga prosecutors ng National Prosecution Service o NPS na aktibong makilihok sa case build-up kasama ang law enforcement agencies. Pinangunahan ni Justice Undersecretary Garney Candelaria ang aktibidad kasama si Deputy State Prosecutor Olivia La Rosa Torrevillas bilang resource speaker at NBI Deputy Director for Administration Jose Justo Yap. Ilalim ng sistema, maaaring direktang makipag-ugnayan ang NBI investigators sa mga prosecutors mula sa maagang bahagi pa lamang ng investigasyon. Ayon sa DOJ, layo nitong mapabilis ang proseso ng mga kaso, mabawasan ang backlog at prosecutors' offices at korte at makatulong sa pagsisikip ng mga detention facilities. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Samantala, unemployment rate bumaba sa 5.3% noong Agosto ayon sa Philippine Statistics Authority. Ito naman ang report ni Mary Ann Bastasa. Mary Ann, magandang umaga sa iyo.
24: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Sa kabila nga nitong global oil crisis ay bumaba ang bilang ng mga sinong walang trabaho sa bansa noong buwan ng Agosto. Sa ulat ng PSA, bumaba sa 5.3% ang unemployment rate sa bansa noong Agosto mula sa 6% noong Hulyo. Katumbas ito ng 2.77 milyon na bilang ng mga walang trabaho noong Agosto na bumaba sa 3.14 milyon noong Hulyo. Kaugnay nito ay umakyat naman sa 94.7% ang employment rate mula sa 94% noong Hulyo o katumbas ng 49.79 milyong Pilipinong mga employed. Nasa 64% naman ang naitalang labor force participation rate noong Agosto na katumbas ng 52.56 milyong Pilipinong nasa edad 15 mataas na kabilang sa labor force. pinakamalaking bilang ng pagtaas sa employment pagdating sa buong taon ay naitala sa agriculture and forestry, education at accommodation and food services. Samantala, pagdating naman sa mga industriya, na may malaking pagtaas ng employment nitong Agosto kumpara noong buwan ng Hulyo, kabilang dyan ang agriculture and forestry na nasa higit 800,000 ang natitag, ang construction, wholesale and retail at other service activities. Mula sa PSA para sa Bagong Pilipinas, Meryn Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
23: Thank you, Meryn Bastasa. Alam po ninyo, sa kabila ho ng pagtaas naman ng inflation nitong buwan ng Setyembre, gumagawa ng hakbang ang Department of Agriculture para mapigilan ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., mayroong inilaan ang gobyerno na 45 billion pesos para po sa El Nino response. Sa nasabing halaga ay nailabas na po ang 6.2 billion pesos kung saan layo nito na mapanatili ang sapat na supply ng pagkain at maiwasan yung pagtaas ng presyo ng mga pagkain. Nine-16 ang umagating oras. Sa iba pang mainit na balita, House Prosecutor Terry Redon nagbigay ng mensahe kay Vice President Sara Duterte matapos siyang maging topic ng bise sa kanyang press con. Pakinggan po natin ang detalye mula kay Melanie Valdos Reyes.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Doc, ito ang mensahe ni House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon kay Vice President Sara Duterte ngayong malapit nang matapos ang presentasyon ng Article 3 o Unexplained Wealth. Nilinaw naman ni Redon na ang tinutukoy niyang pagtatapos ay ang presentasyon ng mga ebidensya ng prosecution at hindi ang mismong kabuuan ng impeachment trial. Ginawa naman babatas ang pahayag kasunod ng paratang ng pangalawang pangulo laban sa kanya na conflict of interest bagay na kanyang pinabulaanan. Ayon kay Redon, magpapatuloy ang kanilang grupo sa pagpapalabas ng mga ebidensya ngayong Linggo sa kabila ng mga pahayag laban sa kanya at sa iba pang mga miyembro ng prosekusyon. Anya, target nilang matapos ang presentasyon sa lalong madaling panahon bagamat maaari pa rin silang humiling na magdagdag ng ilang saksi kung kinakailangan at kung papayagan ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni House Prosecutor Terry Redon.
6: Wala itong takot, wala itong pangamba. Tuloy-tuloy lang po yung paglalabas sa ebidensya ngayong Linggo. So, sa totoo lang, parang tinaktak na nila lahat eh. Di ba? Kumbaga, if they wanted to actually release it, they should have released it. In the first instance, hindi naman ito yung unang pagkakataon na pinag-usapan natin itong lahat ng ito. Di ba? But why did they actually time it today? Kasi the end is near, my friends, of the presentation of our evidence. Just to be clear. So, tingin ko, I think yun po yung dahilan nun. So, again, good luck. Good luck to the Vice President. Because the end is near of our presentation.
5: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
23: Unang bugso pa lamang yan ng mga pagbabalita at marami pa ho kayong maririnig sa aming pagbabalik. Makalipas lamang po ang ilang mga mahalagang paalala.
4: Leslie Bukobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
7: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
7: One tap and swipe.
4: Nandyan na lahat.
7: Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber.
7: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
9: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
8: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
10: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Naghahatid.
12: Our

0: Ito ang Presidential.
1: Seryosuhin natin ang trabaho. Kailangan tayo.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan.
1: Ang 911.
2: The Unified 911 Hotline was formally launched nationwide on September 11, 2025. With the oversight of the Department of the Interior and Local Government, the 911 has brought satellite offices in various parts of the country. The Interim National Command Center was launched and the Visayas Regional Command Center launched shortly on October 25. Satellite command centers at Regions 1, 2, 6, and 8 were launched on June 4. About 146,000 cases were sold at the National Command Center alone since July 31 of 2026.
3: Timawagak iti 911 may papan iti parikot ti gayam ko.
4: Upon receiving the 911 call, I informed the WCPD.
5: Siya daw po ay may nude photos and videos. Dinablockmail siya nung lalaki. Nakipag-coordinate po kami agad sa DSWD namin dito. Nagkaroon nga po ng proper entrapment na po and nakuha po yung suspect sa Cagay Highway sa Tuligaraw City, Cagayan po.
6: Nabatian ako sir nga gangtok sir sa Guatamong Bagay. Nakita kong motor sa karsada tapos may saunanan na may tawo sir nga nagagubog. Pagkadumdum ko yun sir, nagtawag yun ako at 911. Pag angan-angan din sir, nagabot din do ambulansya at power station at Kalibo Fire sir.
7: Kita naman do biktima nga nagagubog at Guatamong Bagay. Tapos yung check naman do vitals, agintawan at paunang lunas.
8: Pabahogin niya bulig ro 911 kamang mga responders dahil especially sa mga critical nga mga sitwasyon mas nagadasa gro among pagresponde sa isa na nung klase nga mga emerhensya.
9: Banda alas 10:30 ng gabi, Mayo 25, 2026, may datumawag ka 911 kung nga lalaki na lumangoy ang kadagatan ng Barangay Santissimo Rosario na Balbiliran, Kiranihan, Porteria. Kirayo ang ginlangoy ang hubog nga lalaki sa tumawag han opisina ng Philippine Coast Guard na Balbiliran. Ngan diretso naman nagrespondi nga nagbuhat in search and rescue operation ang nasabing nga lugar. Nira report, nakita niran hubog nga lalaki sa kayhan sa kayan pandagat ang usang nga mangirisda. Diretso dayon nira ginsalbar nga hingin tawagan ang pamilya para i-turnover ang kastidiyahan lalaki.
10: Nanunwan, what's your emergency?
11: We will now proceed to the highlights of the program, the ceremonial

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo. Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
0: Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

papagaling na DFP si Roberto Tio Quanchu. General Bakay, mga sa inyo na lahat. Siyempre, dito ang aming BFF, si Governor Sol Aragones. Governor. At dito ang aming kapitbahay, si Mayor Narcidias. Na dating kalahati mo ay taga-Cavite dati. Ikaw ba yun? Hindi ko yun. Ikaw yun, diba? Ikaw yun, diba? Oo, tama, tama. Dati yun. Dati yun. XX. Dating asawa ni Mayor ay taga-Cavite ng Cavite niya. Pero naiwan pa rin ang baka sa mga anak mo. Nandun pa rin. Okay. Mayor Rantelli Arroyo ng Cavite. Mayor, namaga sa iyo. Aking inaanak, pinakasikat, pinakamakisi, pero under sa asawa, si Mayor Beatrix Lubistro. Nakakadamang to kasi nakahingi ng 4x4 kitchen pin dito para sa Mabini. But let me tell you a story about the PNP. Nung araw, ang PNP ang most distrusted organization in the country. Basta may kidnapping, sasabihin nila nasa likod ng PNP. Basta may bank robbery, sasabihin nila nasa likod ng PNP. Basta may recycling ng shabu, sasabihin nila dati nasa likod ng PNP.

basta may kotok, sabihin nila, nasa likod ng PNP. Ngayon, nasasabi ko, sa ilalim ni General Tatis, sa ilalim

0: most trusted organization in the country, the PNP, which we brought ourselves.
1: But the DILG is more than the PNP. It is a local government. It is a BFP. It is a National Council for Muslim Filipinos. It is the BJNP. And the entire country is what I aim to develop. Dati notoriously ng BFP, lahat na ng kalokohan, mayroong kalokohan ng fire extinguisher na kailangan palitan araw-araw, taon-taon. General, mayroon pa ba doon? Kunti na lang, ha? Dapat matapos natin yan. Mayroong kalokohan sa fire extinguisher, as a fire sprinkler, tinigil na rin natin yun. Mayroong delay ng release na occupancy permit at saka fire safety permit, tinigil na rin natin yun. Bakit? Tayo lahat dito, we are agents of change and agents of public safety. Kasama ang mga mayor, pinakamahirap sa trabaho sa buong Pilipinas ay hindi governor, higit pa sa presidente, ay trabaho ng mayor. Napakahirap niya. Hanggang away ng mag-asawa, problema niya pa rin. Hanggang kagat ng aso, problema niya pa rin. Hanggang makukulit ang bata ng susubukan sa basketball court, problema niya pa rin. And now, the problem gets bigger. We are under the alarm of the development and the emergence of child groomers. Itong mga groomers na ito, kinukuha sa community, kinukuha sa internet, at ituruan mga bata na 14 million na dated kayo. Walang mangyayari sa inyo. This has got to stop. In the first week after shooting in Zamboanga, 53 kagad, na-arrest kami doon. And every threat, we address. Nagkaroon tayo ng threat sa Nubali. We address that immediately. Naramangangan ng sino. Ito po ang nakakatakot sa inyo. Nung bata tayo, sigurado, nung napasok kayo, pag-elementary, naglalakad lang kayo, pag-isa. Bibigyan kayo ng bao, naglalakad lang kayo. Diba? May nag-ahatid ko sa inyo? Wala. Kapalala mo sa kanya, diretso na kayo. Ngayon, lahat ng magulang, merong service para sa kanyang mga bata. Kayo mga pulis, mga anak nyo, lahat yan may service kung tricycle, jeep, o school bus. Lahat sila meron. Pero hindi naman ganun dati. Now, there is an overwhelming concern of parents for the children's safety because the world is more complicated. Mas marami ng kotse, mas marami ng tao, masaluna. But our very aim is that for parents not to fear for their children. Kaya ganyan lang ako kadiin sa mga true brown style na nagpapanggap. Siya sabi nila, namimigay daw sila, nag-outreach sila. Pero anong ginagawa nila? Kumukuha ng mga bata na dispossessed, alone, ginugroom nila, gugupin sandali, at para maging bahagi ng kanilang kasamahan, kailangan mag-hold up ng convenience store. Kailangan pumatay ng hayop sa harap nila. Kailangan bupihin ang gustong pumasok ng true brown style. Marami pang gabihan, brown style press, para pa iba-iba. This has got to stop. And together, we can do this. Together. 911 should not be only used in an emergency, but also in the threat of an emergency. Dapat turuan natin ang mga barangay. Kung alam nila na may mga gang na loobrig, kung alam nila na may gang, umawag na kayo. Kung alam nila na may balak, marinig nila sa mga anak nila, tumawag na kayo. This is the most effective deterrent against crime. Minsan sa buhay natin, 300, 400 na numero bago makakuha ka ng emergency response. Kung nasa San Juan, Manila ka, nasa sa San Juan, Batangas, ibang tagawag. Ngayon, for the first time in history, isa na nga. Kung nasa Ilocos ka, Ilocano ang sasunod sa'yo. Kung nasa Pampanga ka, Pampanga ang sasunod sa'yo. Dito sa 4A, Tagalog ang sasunod sa'yo. Sa Bicol,
0: Oregon, San Jose, Bisaya, Negrense, Ilonggo, lahat yan, pati Tauso, kung nasaan sila, ayaw na sila sa kanila. Bakit? Kasi kung may emergency, ikaw ba'y magpipilit pa ang Tagalog o mag-English? Dapat kung ano natural na nasa utak nila at paano mang paliwanag na gagawa nila. This is the DILG. We are working together. 911 is what binds us together. From response, to planning, to everything that we do, 911 is what binds all the agencies together. From the LGU, to the BNP, to the BFP, and even to the BGMP. Kaya magtulungan tayo. Pagkakita kami dito na sobrang-sobrang na ang sasakyan na pinipin ko nun. Diba? Dati ka, General Bakay, diba? Binawanan kayo problema natin. Dati kasi, ang focus natin, kotse para sa pulis. Pero ano diba, 40% lang ng pulis sa buong Pilipinas ay marunong magmaneho. Problema na natin yan, hindi na kung maraming kotse, konti marunong magmaneho. Pero sa motorsiklo, 90% marunong. Kaya concentration natin scooter na lang. Kaya mga mayor, Rob, pwede kayong tumulong ba at nagdagan natin response natin. Kasi every year, mag-invest ang DLG. Every year, mag-invest para tagtagal ang mga sidad ng PNP sa buong Pilipinas. Kung ano ang ginawa ko sa kabiti ngayon, gusto ko gawin sa buong Pilipinas ngayon. Every policeman must be mobile. Every policeman must be ready. All the BMPs must have fire trucks. All the BMPs must have ambulances. This is the DLG. This is what we are working for. This is the safer Philippines. Maraming salamat.
2: Thank you very much, sir. Please be seated. At this point, let us hear a message of acceptance from the Honorable Governor of Laguna Province, Governor Marisol Sol Aragon.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Ang iba't ibang information, education and communication campaign bilang paghahanda sa epekto ng El Nino sa Mountain Province. Sa Consumer Welfare Month kapihan, sinabi ni na DOST Provincial Director Angel Magan at Adam Palayan ng Provincial Environment and Natural Resources Office na patuloy ang kanilang information campaign kaugnay ng El Nino. Ayon kay Palayan, dapat paghandaan ang epekto ng dry spell, partikular ang posibleng kakulangan sa supply ng tubig. Hinihikayat niya ang publiko na magtipid at maging responsable sa paggamit nito. Nanawagan naman si Bontoc LGU Executive Assistant Benedict Odsi II na iwasan ang pagsusunog upang makatulong na maiwasan ang mga sunog sa kagubatan. Samantala, sinabi ni Provincial Agriculturist Pedro Pinosan na may mga programa ang Department of Agriculture katuwang ang lokal na pamahalaan para suportahan ang mga magsasaka kabilang ang pagbibigay ng mga makinarya at iba pang intervention. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontoc.
2: Samantala, mahigit sa halos 5 milyong pisong halaga ng sasakyang pandagat nakumpiska po sa Concepcion, Iloilo. Alamin natin ang detalye niyan mula kay Polta Rosa ng Radyo Pilipinas, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, report. Nakumpiska ng otoridad ang sasakyang dagat na ginagamit sa pangisda matapos mahuling gumagamit ng hulbot-hulbot o damage scene sa municipal waters ng Concepcion, Iloilo. Tinatayang nasa 4.55 million ang kabuang halaga ng sasakyang dagat, mga gamit sa pangisda at mga nahuling isda. Ayon sa Iloilo Police Provincial Office, isinagang operasyon sa karagatan malapit sa Baliguan Island sa Barangay Malangabang. Pinangunahan ito ng Iloilo Provincial Bantay Dagat Task Force at Regional Intelligence Unit 6 na mataan ng mga nagpapatrulyang tauhan ang sakayang dagat na aktwal na gumagamit ang Danish scene sa municipal waters. Ayon sa motoridad, paglabag ito sa Section 97 ng Republic Act 10654 na nag-amyenda sa Philippine Fisheries Code kaugnay ng Fisheries Administrative Order 246-1. Kinilalang operator ng sakayang dagat na si Ruel Monterola Lahoy-Lahoy ng San Remigio, Cebu. Nakumpiska rin ang Danish scene fishing gear na tinatayang nagkakalaga ng 500,000 pesos at 15 panyera ng iba't ibang uri ng isda na tinatayang nagkakalaga ng 50,000 pesos. Sa ngayon, nasa kustudiya ng pamahalaan ng nakumpiskang sakayang dagat at mga gamit habang inihahanda ang pagsasampa ng kaukulang administrative at criminal charges laban sa operator. Para sa Bagong Pilipinas, Polta Rosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Maraming salamat sa iyo, Polta Rosa. At yan po nagwawakas ang edisyong ito ng Leslie Bocobo Live. Ayon hong araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Thank you so much sa ating mga nakatuwang sa technical side, kina Engineer Jomari Refarial, Rolly Bumatayo, Mary Ann Milios, at sa ating Executive Producer, Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ng ating si Mr. Leslie Bocobo, ako si Tess Ramirez. Nag-iwan sa inyong lahat ng isang magandang umaga at happy birthday today kay Miss Paula Antolin. Happy birthday, Pao. Ingat po. Bye.
4: Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo! Nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
5: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: kababayan, pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage sa 35 araw ng paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Radyo Pilipinas News Nationwide kasama sina John Mogol at Chad Oliva. Manatiling nakatutok pa rin sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy na paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Ako po ang inyong lingkod, Kakiko Flores. Maraming salamat po.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
2: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 1103.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Sa ulo ng mga pangunahing balita, pamahalaan, nakikita ang malaking oportunidad para mapalakas ang trade at supply chain links ng Pilipinas at Singapore at export services ng bansa.
0: Headlines.
3: Pambansang ekonomiya, inaasahang sisigla sa paglakas ng public spending sa nalalapit na holiday season.
0: Headlines.
3: Philippine Statistics Authority, pinaigting ang ugnayan sa economic managers upang pigilan ang pagsirit ng inflation rate.
0: Headlines.
3: Presyo ng bigas at palay nananatiling matatag ayon sa National Food Authority.
0: Headlines.
3: Kasunduan para sa mutual legal assistance, nilagdaan na ng Pilipinas at Poland. Negosasyon sa extradition agreement, pinaghahandaan na rin ng dalawang bansa.
0: Headlines.
3: Representative Leandro Leviste, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court dahil sa paglabag sa Public Service Act.
0: Headlines.
3: At Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 billion pesos sa donasyon ng Chinese Embassy.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Tayo po ay napapakinggan sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan natin kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. At sa detalye na ating mga balita, pamahalaan, nakikita ang malaking oportunidad para mapalakas ang trade at supply chain links sa Pilipinas at Singapore, gayon din ang export services ng bansa. Sa detalye mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Positibo ang pamahalaan sa malaking oportunidad sa pagitan ng Pilipinas at Singapore upang lalo pang mapalakas ang kanilang trade at supply chain links. Sa katunayan ay sinabi ni DFA spokesperson Assistant Secretary Annalyn Ratonel na nitong unang bahagi ng 2026 ay nagmula sa Singapore ang pinakamalaking foreign investment commitments na inaprubahan ng Philippine Board of Investments. Ito ay umabot sa halagang 3.15 billion piso. Sinabi ni Ratonel na bagamat masasabing malalim na ang economic partnership ng Pilipinas sa Singapore, ay nais pa rin ang bansa na maging strategic economic partner ang namamagitan sa dalawang bansa. Paisan niya nilang makonekta sa technology at expertise ng Singapore sa lumalaking merkado, workforce, infrastructure needs at investment opportunities sa Pilipinas. Nagulat muna sa Singapore para sa working visit ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Inaasahang sisigla ang ekonomiya sa uling bahagi ng 2026 dahil sa mas malakas sa public spending sa holiday season. Bukod pa rito ang mga ihahabol na gastos ng pamahalaan sa larangan ng infrastruktura o paggawaing bayan. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang tuloy-tuloy na government spending. Makaraang bumagal sa 2.6% ang average economic growth mula Enero hanggang Hunyo ngayong taon. Gayunman, sinabi ng mga eksperto na malaking hamon pa rin ang 7.2% na inflation rate dahil sa mas mataas na presyo ng pagkain at utilities. Kailangan din nilang palakasin ang agrikultura at renewable energy para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Mahigpit ang ugnayan at koordinasyon ng Philippine Statistics Authority o PSA upang hindi na sumirit pa ang inflation rate sa bansa kasunod ng naitalang 7.2% na inflation rate. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay Philippine Statistics Authority, Price Statistics Division, Chief Statistical Specialist Glenn Polo, hindi anya tumitigil ang pamahalaan sa pagpapatupad ng intervention measures upang salagin ang epekto ng inflation. Ani Polo, bagamat malaking hamon ang natitirang buwan ng taon na sasabayan pa ng epekto na El Nino, masigasig ang pamahalaan na masolusyonan nito. Ilan anya sa mga paraang ito ang importasyon ng mga produkto tulad ng bigas at iba pang agri-products na makakaranas ng kakulangan. Palagian din ang nagiging ugnay ng PSA sa economic managers at key government agencies upang agad na maaksyonan at hindi tuluyang sumirit ang presyo ng mga bilihin.
5: Ito yung ginagawa sa presyo ng bigas para mapababa siya ng konti. Nag-i-import tayo ng mas madami. So, binibigay namin yung data namin about production, about yung current stocks natin. And then doon nagkakaroon ng estimation yung ating other agencies like DepDed, DA, and DOF para makita nila kung gaano kalaki yung kailangan nating import para maging sapat doon sa consumption natin.
3: Si Philippine Statistics Authority, Price Statistics Division, Chief Statistical Specialist Glenn Polo.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nananatiling stable o matatag ang presyon ng palay o ng palay at bigas, bagamat may ilang na itatalang paggalaw sa presyo nito. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay National Food Authority o NFA Administrator Dr. Larry Lacson, sapat-an niya ang supply ng bigas at walang kakulangan sa food security. Sa katunayan, patuloy-an niya ang mga mitigation measures ng pamahalaan sa kabila ng naitalang 7.2% na inflation rate sa buwan ng Setyembre. Ilan-an niya sa mga pansalag dito ng pamahalaan ang Benting Bigas Program na maasahan pa rin at mabibili ng mga Pilipino.
6: Aggravating factor ang El Nino sa food inflation or sa inflation in general, no? But the government is also expanding yung mga programs like alam natin yung Benting Bigas meron na 20 peso rice. It's expanding, so it will help ease up inflation. So yung mga ganung aspeto, at the same time we are buffer stocking, dinadagdagan natin ang ating stock sa ating mga bodega para just in case mas kailangan ng ating mga kababayan na mas maraming supply ng bigas through Benting Bigas, eh meron tayong pangtutustos.
3: Yan ang pahayag ni NFA Administrator Dr. Larry Lacson.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Iginait ng isang ekonomista na malaki pa ang fighting chance ng bansa na makabawi at mapaliit ang kasalukuyang pagbilis ng inflation rate dahil sa tensyon sa gitnang silangan na nagpapataas sa presyo ng produktong petrolyo. Sa panayam ng PTV kay RCBC Chief Economist Michael Ricafort, may mga hakbang anya ang pamahalaan upang maialis na ang fuel dependence ng bansa. Kasama na rito ang unti-unting transition ng bansa sa clean energy tulad ng solar, hydro, geothermal, offshore wind at iba pang renewable energy sources. Nariyan rin anya ang inisyatiba sa pagtayo ng nuclear energy facility at transition sa electric vehicles. Ngunit pinakamalaking bagay anya na tinututukan ngayon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay ang pagpapataas ng produksyon ng sektor ng agrikultura na lalo magpapababa sa inflation rate ng bansa.
7: At karamihan po niyan, dahil sa mataas na presyo ng langis. So, it's reducing the country's reliance on imported fuel and oil. Kasi halos lahat yan, ini-import natin, no? So, of course, you accelerated the rollout ng renewable energy. Yeah, that's one. Solar, wind, offshore wind, pati yung geothermal, hydro, waste to energy, pati nga nuclear, you can consider them, no? Tapos yung mga kabukatayan din natin, nag-adapt na, no? Like, pag dumadami na yung gumagamit ng solar.
3: Yan ang pahayag ni RCBC Chief Economist Michael Ricafort.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Nanindigan ang isang ekonomista na dapat pa ring tutukan ng pamahalaan ang catch-up spending nito upang mas mapalakas ang ekonomiya ng bansa. Ayon kay RCBC Chief Economist Michael Ricofort, inaabangan talaga ng mga ekonomista ay ang pagsipang muli ng government spending na naunsyami dahil sa mga skandalo tulad ng flood control project. Ayon kay Ricofort, kung mabubura na ang underspending at mapapalitan ng mas mabilis at masiglang catch-up spending, ay tsak tatakbo at gagana rin ang iba't ibang sektor at industriya sa bansa. Partikular anyang magpapalakas muli sa ekonomiya ang pagpapatuloy ng infrastructure projects, bagay na pinatututukan na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
7: Ito lang talaga yung missing element kasi bibilis yung economic growth pag tuloy na yung catch-up spending na yon. Kasi lalo na ngayon, that would pump prime the economy and in view of the geopolitical risks, no? Kaya malaking role pa rin yung pamalaan ng government spending to stimulate economic activities. Kasi imagine ninyo, naka-underspending sa iba't ibang government spending, lalo na sa infrastruktura. So, kung maayos-ayos, kung yun, at least ngayon, naayos na.
3: Si RCBC Chief Economist Michael Ricofort.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Senadora Amy Marcos, hinimok ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT sa diesel at gasolina. Mula Senado, narito ang ulat ni Ninfa Asuncion.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Hinikayat nga ni Senadora Amy Marcos ang gobyerno na bawasan ang excise tax at VAT o value-added tax sa diesel at gasolina sa halip na LPG at kerosene lang ang saklaw ng suspensyon ng excise tax sa ilalim ng Executive Order No. 125. Ngayon kay Senadora Amy, mas kailangan ang bawas sa buwis sa diesel at gasolina dahil pangunahing ginagamit ito ng mga transport worker, magsasaka at mangingisda. Sinabi ng Senadora na umabot na sa $99.4 ang kada bariles ng average price ng Dubai crude mula August 13 hanggang September 11, lampas na sa $80 threshold na nakasaad sa Republic Act 12316. Sa kabila ng rollback noong September 29, nasa 95.17 hanggang 96.72 pesos kada litro anya ang diesel, habang nasa 88.78 hanggang 90 pesos naman ang gasolina. Tatlong hakbang ang minumungka ni Senadora Amy, partial reduction sa excise tax, pagbabawas sa VAT at targeted fuel discount para sa mga maliliit na consumer. Anya, hindi kailangan tuluyang alisin ang excise tax basta mabawasan ang pasani ng mga gumagamit ng diesel at gasolina bilang kabuhayan. Iminumungkahi rin niya ang paggamit ng fuel card o voucher na may pangalan na beneficiaryo at buwan ng limitasyon para matiyak na mapupunta ang ayuda sa mga tunay na nangangailangan. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Department of Agriculture, itinutulak ang dagdag na 280,000 metric tons na yellow corn imports. Sa report mula kay Kathleen Forbes.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Itinutulak ng Department of Agriculture ang pagpapatupad ng minimum access volume o MAV plus para sa yellow corn bilang paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa supply ng mais. Gayun din upang makatulong sa pagpapababa ng production cost ng hog at poultry industry na gumagamit namang mais bilang pangunahing sangkap sa kanilang feeds. Sa pulong ng House Committee on Agriculture and Food, sinuri ang panukalang dagdagan ng 280,000 metric tons ang MAV ng imported yellow corn na magtataas sa kabuang kota sa 500,000 metric tons para sa taong 2026 muna sa kasalukuyang 220,000 metric tons. Gitnang DA, mas pabor sila doon sa MAV Plus kaysa doon sa pangkalahatang pagpapababa ng taripa dahil limitado at targeted yung volume ng mais na papasok at naaritong ipatupad sa panahon kinakailangan upang hindi naman makasabay doon sa peak harvest ng lokal na mga magsasaka. Ayon naman kay Agriculture and Food Committee Chair Mark Enverga, kailangan balansihin yung pangangailangan ng livestock sector sa murang feeds at ang pangangalaga sa kabuhayan ng lokal na magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nilagdaan na ng Pilipinas at Poland ang kasunduan para palakasin ang mutual legal assistance sa mga kasong kriminal. Kapwa sinaksihan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang paglagda sa kasunduan. Ayon kay Pangulong Marcos, patuloy pang palalakasin ang defense cooperation ng dalawang bansa, kabilang ang joint training at mga oportunidad para sa pag-aaral at pagsasanay.
10: We welcomed in particular the steady progress in Philippines-Poland defense cooperation, which includes our acquisition of S-70 Black Hawk combat utility helicopters from Poland as part of the modernization program of the armed forces of the Philippines. We look forward to building on the outcomes of...
3: Samantala, inaasahan ng dalawang bansa ang kasunduan na layong palakasin ang cybersecurity at digital cooperation. Ayon kay Pangulong Marcos, posible pa rin magtulungan ng Pilipinas at Poland sa space technology, lalo't may kasalukuyang ugnayan ang space agencies ng dalawang bansa.
10: On digital infrastructure, we welcome the strong interest of both sides in finalizing a memorandum of understanding on ICT cooperation, which would serve as a framework for cooperation in cybersecurity, e-governance, and digital connectivity. We also welcome the increase in cooperation in science, technology, and innovation, including in space technologies.
3: Pinaghahandaan na ng Pilipinas at Poland ang negosasyon sa extradition agreement para palawakin ang legal cooperation ng dalawang bansa. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kasabay ito ng lumalakas sa ugnayan sa depensa at ekonomiya. Puno nang nilagdaan ng Pilipinas at Poland ang agreement on a transfer of sentenced persons ngayong taon at kalalagda lang din ang agreement on mutual legal assistance in criminal matters.
10: We further affirmed our readiness to commence negotiations on an extradition agreement.
3: Si Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Patuloy na palalakasin ng Pilipinas at Poland ang agricultural cooperation ng dalawang bansa. Susuporta ito sa food security na prioridad ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kabilang sa mga kooperasyon na paiigtingin ay kalakalan, market access, sanitary at phytosanitary measures, teknolohiya, gayon din ang agricultural research and education.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Polish President Karol Nawrocki ang paggalang sa international law. Nagpalitan ng pananaw ang dalawang leader tungkol sa mga usapin sa rehiyon at internasyonal, kabilang ang mga nangyayari sa South China Sea at security development sa Ukraine at Europe. Gitni Pangulong Marcos, hindi katanggap-tanggap sa Poland at Pilipinas ang mga pagpasok o pagkatangka na baguhin ang territorial definitions. Muli rin pinagtibay ng dalawang pangulo ang kanilang pangako na igagalang ang rule of law sa pakikipag-ugnayan sa ibang bansa at lulutasin ang mga alitan sa mapayapang paraan.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mga sundalo sa BRP Sierra Madre, nananatiling mataas ang moral sa kabila ng pagkakaantala ng rotation and resupply mission. Sa report mula kay J. Mark Dagala.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Nananatili mataas ang moral ng mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre na nakasadsad sa Ayungin Shoal sa West Philippine Sea. Sa kanyang pagbisita sa Western Command ng Armed Forces of the Philippines sa Palawan, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. gumagawa ng paraan ng pamahalaan upang mapanatili ang operasyon doon. Magugunin ang dalawang linggo lang na walang supply ng pagkain at inumin ang mga sundalong nakatalaga sa BRP Sierra Madre matapos susundin ang rotation and resupply mission dahil sa ginagawang pangaharang ng mga barko ng China. Giit ng karim, hindi titigil ang pamahalaan sa paggawa ng mga hakbang upang maitagulit ang karapatan at kapakanan ng mga Pilipino para sa susunod na henerasyon. Una rito, kinumpirma ng AFP na naidulog na sa Department of Foreign Affairs ang pagharang ng China sa Rory Mission sa BRP Sierra Madre na isang tahas ang paglamag sa international law, United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, at hindi sa 2016 arbitral ruling. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
12: Answer that call to make the Armed Forces of the Philippines, the Department of National Defense, and partner agencies a catalyst for sustainable development and sustainable gains for the Filipinos, not only now, but as Admiral Abier had said, for the future generations of Filipinos.
11: Ang dinig ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Para sa Bagong Pilipinas, si Martigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
3: Mahigit 400,000 individual sa limang rehiyon apektado na ng El Nino ay sa NDRRMC. Sa detalye mula kay Diane Liar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Umabot na sa 428,687 na individual o 115,246 na pamilya ang apektado ng very strong El Nino sa limang rehiyon sa bansa. Batay sa pinakahuling ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, kabilang dito ang Region 2, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Caraga. Pinakamatinding tinamaan ang Caraga na may 291,381 apektadong individual. Sinundan nito ng Bicol Region na may 49,216 at Region 2 na may 47,587. Apat na lungsod o munisipalidad din sa Caraga ang patuloy na nakararanas ng pag-aantala sa supply ng tubig. Sa sektor ng agrikultura naman, mahigit 201,000 na mga magsasaka at mangingisda na ang apektado ang kabuhayan. Habang lumobo naman sa mahigit 5.5 billion pesos ang pinsala at pagkalugi sa produksyon dahil sa tagtuyot. Samantala, nakapagpaabot na ang pamahalaan ng mahigit 45 million pesos na halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya. Kabilang dito ang tulong pinansyal, food packs at agricultural support. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Iginiit ng grupong Sinag na hindi pa masyado nakakaapekto ang El Nino sa kasalukuyang cropping season. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni Sinag President Engineer Rosendo So na posibleng makita ang epekto kapag lalo pang tumindi ang El Nino sa pagitan ng November ng taong kasalukuyan hanggang February 2027. Kaugnay nito, hinimok ng Sinag ang mga magasaka sa irrigated areas na humabol sa pagtanim habang ipinanukala ang pagtanim ng fast-growing crops sa non-irrigated areas.
14: Maka-harvest na October, kaya pang humabol ang nakikita natin doon sa irrigated area. Kasi yung water level ng dam naman, kung makita natin, no, yung may ibang dam natin kagaya ng San Roque, yung water level this year, mas mataas pa rin dun sa level compare last year. Yung Naybaysihan na Isabela, medyo mas mababa yung dam level. Pero sa tingin natin, aabot pa rin ng January, February, no? Yung tubig dun sa irrigated area. So kung makatanim ng mas maaga, pwede pa rin makahapol dun sa patubig.
3: Si Sinag President Engineer Rosendo So.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Nagbabala na ang pag-asa sa posibleng maranasang mas mataas na temperatura sa buong bansa dulot ng very strong El Nino. Sa panay ng PTV kay DOST Pag-asa, Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villaferte II, papaloan niya sa 1 hanggang 1 degree Celsius na mas mataas ang mararamdamang init sa buong bansa. Hindi rin nangangahulugan na sa inaasang pagpasok ng amihan sa ikatlo o ikaapat na linggo na Oktubre ay otomatiko na rin lalamig ang bansa. Babala pa ng pag-asa na asahan na rin ang below normal rainfall pagsapit ng Disyembre na siyang hudyat na rin ang pagdami pa ng mga lugar na posibleng makaranas ng drought condition at dry spell.
15: Doon naman sa mas mataas na temperatura, almost across the Philippines po ay about 1 to 2 degrees Celsius yung mas mataas na temperaturang mararanasan natin. So despite nga po, ano, pagdating ng amihan season, of course, nandun pa rin naman yung malamig na simoy na hangin ito. Subalit on the average, mas mataas po ito ng about 1 to 2 degrees Celsius. And then, by the end of October, actually, may below normal rainfall na tayong maaasahan in many areas in Luzon. And then may dry spell and drought conditions tayo na maaaring maranasan from December until the first quarter of the following year.
3: Si DOST Pag-asa Deputy Administrator for Research and Development, Dr. Marcelino Villaferte II.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
3: Sa iba pang balita, pinaaresto ng Makati Regional Trial Court si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umunoy paglabag sa Public Services Act. Inisyo ang warrant of arrest laban kay Leviste ng Makati RTC Branch 235 noong Oktubre 5. Pirmado ang warrant ni Presiding Judge Ricardo Moldes II. Busod ito na umano'y paglabag ni Leviste sa Section 25 ng Commonwealth Act 146 na inamendahan ng Republic Act 11659 o ang Public Service Act. Itinakda ang 72,000 pisong piyansa sa kasong ito. Binigyan ng kopya ng warrant ang Philippine National Police Directorate for Investigation and Detective Management sa Campo Crame at mga kaukulang Chief of Police at Station Commander.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Foundation ni Vice President Sara Duterte na tapang at malasakit, dapat patunayan kung saan napunta ang 150 million pesos sa donasyon ng Chinese Embassy. Wala kamera, narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Unang patunayan ang tapang at malasakit Foundation ni Vice President Sara Duterte kung saan napunta ang milyon-milyon pisong donasyon ng China. Maaalalang naging kontrobersyal ang nasabing foundation nang isinawalat ni dating Senador Antonio Chirranes na tumanggap umano ng 150 million pesos na pondo ito mula sa Chinese Embassy. Ayon kay Barbers, mas marami pa rin katanungan kaysa sa mga sagot na inilatag ang kabilang panig tungkol sa tunay na pinagmulan at layunin ng donasyon. Paglilinaw niya, hindi naman otomatikong illegal ang anumang natanggap na donasyon, ngunit iginit niyang kailangan patunayan ito sa pamamagitan ng mga dokumento. Narito ang pahayag ni House Trial Spokesperson and Advisor Ace Barbers.
16: At dapat malaman natin, dahil apparently itong perang ito, base doon sa records ni Tapang at Malasakit, ay donation, no? Para sa paggawa ng classrooms. Wala ang problema doon. No? Pero may tanong na naiiwan sa isipan ng marami. Saan classrooms yan? Kailan ginawa yan? No? Ilang units of classrooms yan? Kaya nga ito yung, there are more questions than answers eh.
9: Samantala, ipinagkiwit balikat naman ni House Deputy Speaker Paulo Ortega V ang pakiusap ni Senator Judge Robin Padilla na huwag lang idamay ang tapang at malasakit dahil kasama siya sa pundasyon. Narito naman ang pahayag ni House Deputy Speaker Paulo Ortega.
17: Eh yun nga, galing na sa kanya, mukhang kasama siya dun eh, kaya ayaw niya madamay. So, hindi, binaliktad ko lang yung statement niya. So, kung ayaw niya madamay yung kasama kasi, sabi kasama kasi kami doon sa tapang at malasakit. So wag na lang idamay. So ayaw niya madamay kasi kasama sila doon sa tapang at malasakit. Binaliktad ko lang yung sinabi niya.
9: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Binigyan din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may malaking implikasyon sa national security sakaling totoo ang mga aligasyon kay Vice President Sara Duterte at sa mga korporasyon at negosyong iniuugnay sa kanya at sa asawa nito si Attorney Mance Carpio sa Manoy financial flows mula China at Hong Kong. Ayon kay Teodoro, tinitingnan nila ito katuwang ang National Security Council bilang isang seryosong banta sa seguridad ng bansa. Matatanda ang kasama sa mga isiniwalat ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC ang 319 million pesos na inward remittances mula mainland China at Hong Kong na direkta namang napunta sa isang kumpanya kung saan may business interest ang asawa nitong si Attorney Manases Carpio.
18: Kung mapapatunayan talaga to at ito ay may prima facie evidence na sinabi na nga ng AMLAC, kailangan talaga ito pagtunan ng malalim pansin ito, no? Kasi may implications ito na malalim sa national security kasi ito tumbok sa namaring umi-influensya sa government processes. Kaya inaasahan natin ng law enforcement agencies para ito ay tama ang pag-imbestiga ay kaagad aksyonan na ito.
3: Si Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Defense team sa impeachment trial, walang planong kasuhan ang sinuman patungkol sa AMLAC records. Ang report hatid sa atin ni Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Hihinaw ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa paglilitis na wala silang plano o pinag-uusapan na magsampa ng kaso patungkol sa inilabas na AMLAC records sa impeachment trial. Ito'y matapos nga pa ulit-ulit na pagdiinan ng defense team sa kanilang cross-examination kamakailan na may parusang 3 hanggang 8 taong pagkakakulong at penalty na 500,000 hanggang 1 milyong piso ang sinumang magre-reproduce o lalabak sa confidentiality sa AMLAC records. Paliwanag ni Attorney Michael Poa, tagapagsalita ng defense team, labas na ang kanilang kampo kung may maghain man ang kaso dahil hindi naman sila ang maituturing na injured parties o sa madaling salita ay naglabas ng records. Muli namang sinabi ni Poa na hindi nila intensyon na magbanta o manakot ng sino man sa kanilang cross-examination.

0: ang mga pahayag at claims ng bise at ibangga sa hawak nilang mga ebidensya. Bukas umano ang tanggapan ng NBI sakaling pumunta si VP Sara sa ahensya o kaya na may magpadala ng liham kaakibat ang mga pruebang kokontra sa mga aligasyon ni Gracioso. Inaasang haharap sa NBI ang kampo ng pangalawang pangulo sa October 8 matapos humirit na i-reschedule ang sanay pagharap niya kahapon.
1: To participate and come here, na inimbitahan namin and present to us ano yung 29 sinasabing violation, then we'll be more than willing to investigate it at ibangga natin sa iba pang ebidensya.
0: Si NBI Director Attorney Melvin Matibag.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin 11:32, nanawagan ng isang multi-sectoral group sa House of Representatives na bigyang prioridad at madaliin ang pagpasa ng Citizen Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability o CADENA Act upang mabigyan ng mga Pilipino ng kakayahang bantayan ang paggastos ng pamahalaan sa pamamagitan ng isang pampublikong digital platform. Inaproba ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa ang panukala o ang panukalang batas ni Senador Bam Aquino sa botong 17.0 noong December 2025 na at ang layunin ng CADENA Act ay palakasin ang transparency at accountability sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa publiko sa mga budget allocation at expenditure records ng pamahalaan sa isang pampubliko at digital platform na maaring bantayan ng taong bayan. Sa isang liham sa mga leader ng Kongreso, hiniling ng coalition na binubuo ng mga civic, professional at technology organizations sa mga mambabatas na agarang ipasa ang counterpart measures sa Kamara ng Senate Bill No. 1506 ni Senador Bam Aquino o ang CADENA Act. Sinabi ni Traction Tech CEO Ann Quisha, convener ng coalition at miyembro ng bettergov.ph, na dapat bigyan pansin ng Kamara ang mga reforma magpapalakas sa transparency at accountability sa pamahalaan kabilang ang CADENA Act. Una nang hinikayat ni Marikina City 1st District Representative Marcy Chodoro ang kanyang mga kasamahan sa Kamara na gawing prioridad ang pagpasa ng CADENA Act na anya ay magpapalakas sa transparency at pananagutan sa mga proyekto ng pamahalaan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mall security ngayong bare months pinahihigpitan ng NCRPO sa report mula kay AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
0: AJ. Okay, balikan natin ang report na yan ni AJ Ignacio. Magbabalik po tayo makalipas lamang ang ilang paalala.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Oh, tignan niya natin kung gano'ng kakahanda sa landslide.
4: Isang araw, habang nanonood ka ng TV,
3: narinig mo may dumadagong-dong na landslide sa likod ng inyong bahay. So ano ang gagawin mo? A. Pipiliting lumabas kahit na delikadong mabagsakan ang bubuong lupa. Or B. Wapakels, ituloy lang ang panonood ng TV. C. Tago sa ilalim ng lamesa o sa matibay na parte ng bahay, ibaluktot ang katawan at protektahan ang ulo. Kung siya ang sagot mo, congratulations! Alam mo kung paano iligtas ang sarili sa oras na magkaroon ng landslide. Dahil hashtag panatag ang may alam.
5: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
6: Pag-ibig fund, solid kabang!
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Time check 11:36 ng umaga. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, mall security ngayong bare months pinahigpitan ng Philippine National Police NCRPO. Ang detalye sa report ni AJ Ignacio.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Yes, Chad, pinalalahanan ni National Capital Region Officer in charge.

0: Guards Christopher Abrahano ang lahat ng mga mall security personnel at security management na higpitan at ang inspeksyon at manatiling alerto ngayong panahon ng bare months. Ayon nga kay Police Brigadier General Abrahano na normal na dumadami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghahanda para sa holiday season. Dahil dito, maaaring samantalay ng mga kriminal ang dagsa ng mga maiinit at pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak nga ni General Abrahano na mahayos ang inspeksyon sa mga entrance ng mall at maging nasusuri ang mga taong pumapasok, gayon din ang kanila mga kagamitan. Samantala, inatasan din ng General ang mga security commander na direkta makipag-ugnay at makipag-coordinate sa mall security management upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measures. Chad, wala pa rin dito sa Camp Bagong Diwa sa lungsod ng Taguig. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Magagamit na ngayong taon ang 6 na karagdagang water treatment plant sa gitna ng banta ng Very Strong El Nino. Ayon kay Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS spokesperson Patrick Dizon, tatlo rito ay matatagpuan sa Cavite at tig-isa sa Pasay, Antipolo at East Bay ng Laguna Lake. Kaya kaya nito mag-supply ng 452 million liters ng malinis na tubig kada araw sa Metro Manila at mga Karatig lalawigan. Bahagi ito ng pag-isikap na magkaroon ng pagkukuhanan ng tubig sa labas ng Angat Dam na kasalukuyan nagsusupply ng 90% ng tubig sa Metro Manila.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Samantala, inihanda na rin ng MWSS ang mga inayos na deep well na kaya mag-supply ng 85 million liters kada araw. Hindi na ginagamit ang nasabing mga deep well mula pa noong 2014 dahil sa land subsidence o paglubog ng lupa. Una na rin ipinatupad ng National Water Resources Board o NWRB ang moratorium at ban sa pagtatayo ng mga bagong deep well at deep water drilling. Sa kabilang dako, inaayos din ng MWSS sa mga lumang aqueduct, tunnel at pipeline para mabawasan ang pagkawala ng tubig kabilang ang mga pasilidad na itinayo pa noong 1930 at 1940.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nakikipag-ugnayan ng Department of Health o DOH ay upang ahensya ng gobyerno para matiyak na mabibigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa El Nino at makapaghanda sa posibleng epekto nito. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, iba't ibang sakit ang pwedeng ma-develop dahil sa inaasahang matinding init tulad ng heat stroke at vector-borne diseases gaya ng dengue, malaria, typhoid at cholera. Binabantayan naman ng DOH ang mga lugar para masubaybayan ang sitwasyon. Bukod sa pakikipag-ugnayan sa mga LGU tungkol sa epekto ng El Nino sa kalusugan ng tao, ay nagtatabi rin ang kagawaran ng sapat na gamot para sa iba't ibang sakit at nagsasagawa ng blood donation drives na kakailanganin ng dengue patients. Samantala, tinitiyak din ang kahandaan ng mga health facility para sa tuloy-tuloy na serbisyo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Binigyan din ng Office of Civil Defense o OCD na malaking tulong sa pagpapatupad ng anticipatory actions at mga hakbang upang mas mapaghandaan ng mga kalamidad ang ganap na paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Republic Act 12287 o ang Declaration of State of Imminent Disaster Act. Sa panay ng programang Boses kay OCD spokesperson Junie Castillo, inilabas na rin anya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC ang implementing rules and regulations ng deklarasyon ng State of Imminent Disaster. Oras na magtugma ang rekomendasyon mula sa Regional Disaster Risk Reduction Management Council o RDRRMC at mga isinagawang scientific forecast at pre-disaster risk assessment ay maaari na itong ideklara ng lokal na pamahalaan, ito man ay bagyo, lindol o ang inaasang epekto ng El Nino. Oras na maipatubad ito ay maaari nang isagawa agad ang mga predetermined na anticipatory actions at mabigyan ito ng sapat na pondo.
3: Ito naman po sa state of imminent disaster, ito naman po ay manggagaling ito hindi doon sa quick response fund, kundi doon sa yung preparedness fund po ano, na 70%. So, maaari pong maglaan doon ng hindi lalagpas sa 10% ng 70% preparedness fund ng local DRRM fund po para sa mga anticipatory actions.
2: Si OCD spokesperson Juni Castillo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Dimasalang Bridge, maladaanan na pagsapit ng October 20 ayon sa DPWH. Sa report mula kay Lawrence Tanhoco.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Kumpirma ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon na madaraanan na ng mga motorista ang Dimasalang Bridge sa October 20. Sa ginawang pagbisita ni Dizon sa proyekto, ipinagmalaki nito na apat na buwan at kalahati lamang ginawang nasabing bahagi ng tulay. Liit ng kalihim, ganito ang resulta kapag sineryoso ng DPWH ang kanilang trabaho at pag hindi ninanakaw ang pondo. Dagdag pa ni Dizon, ang buong tulay ay hindi lang basta inayos kundi pinalitan ang kabuuan nito, kaya bagong-bagoan niya ang Dimasalang Bridge. Binigyan din ng opisyal ng mabilis, maayos at magandang proyekto ng DPWH ay kabilin-bilinan ng Pangulong Marcos Jr. o Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maging makitang pagbabago sa ahensya. Sanay kasi anya ang publiko sa makupad at walang kalidad na mga proyekto noon at hindi na ito po pwede ngayon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Hinihintay pa ang 7 bansa sa ASEAN na magsumite ng ratification process kaugnay sa ASEAN Petroleum Security Agreement. Layon ng kasunduan na tiyakin ang supply ng oil products sa buong rehiyon kapag nagkaroon ng kakulangan dahil sa gera, kalamidad o problema sa international market. Ayon kay Energy Undersecretary Felix Puentebella, kinikilala ng ASEAN countries sa pagkakaroon ng Strategic Petroleum Reserve.
5: Sumitin na natin yung sa atin, tatlong bansa na ang nakasumitin ng ratification process. Meron pa tayong hinihintay na pito at mag-a-accede pa yung sa Timor-Leste. Pag pumasok yun, pasok din yung mga strategiya for the ASEAN Center for Energy. Mabilis ba ito? Yung sa ASEAN, pwedeng hindi ganun kabilis kasi...
2: Si Energy Undersecretary Felix Puentebella.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Pamahalaan, nakipagpulong sa Discord para palakasin ang online safety, lalo sa mga kabataan. Sa report mula kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Para maisulong online safety ng mga kabataan, isang high-level meeting ang isinagawa ng pamahalaan kasama ang mga kinatuwa ng online platform na Discord. Pinangunahan ni DICT Secretary Henry Aguda ang virtual meeting kasama si CICC ASEC Alvin Navarro, mga kinatuwa mula sa Discord, pati na ng NBI at PNP Anti-Cybercrime Group. Dito tinalakay kung paano makatutulong ang online app sa pagtukoy at pagsubaybay sa mga malicious actors sa kanilang platform, gayon din sa pag-monitor at pagtugon sa mga banta na may kaugnayan sa nihilistic violent extremism. Napag-usapan din ang pagpapalakas sa koordinasyon ng platform at ng Philippine authorities sa pagtugon sa online violence at iba pang panganib sa mga kabataan. Ang pagpupulong ay pinangasiwaan ng DFA at ng Philippine Embassy sa Washington DC kasunod ng mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas ang child safety at accountability ng online platforms. Mula sa DICT para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
2: Alinsabay sa pagdiriwan ng World Teachers Day, isinusulong ni Marikina City First District Representative Marcy Chodoro ang higit na pagkilala at suporta para sa mga guro sa pampublikong paaralan sa kanyang panukalang scholarship program na tutulong sa kanila makakuha ng mas mataas na degree at muling magbibigay ng educational assistance para sa kanilang mga anak. Muling inihain ni Chodoro ang House Bill Number 10954 o ang Public School Teacher Scholarship Grant Act na unang isinumite ng kanyang may bahay at ngayon Marikina City Mayor Maan Chodoro noong 19th Congress upang matiyak na makatatanggap ang mga guro sa pampublikong paaralan ng tuloy-tuloy na suporta para sa kanilang professional development at edukasyon ng kanilang mga anak. Sa ilalim ng panukala, bibigyan ng lahat ng mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan sa lahat na antas ng scholarship para sa master's at doctoral degree programs na iniaalok ng mga state universities and colleges na accredited ng Commission on Higher Education o CHED. Maaari rin mag-apply ang mga kwalipikadong guro sa pampublikong paaralan para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng Department of Education para sa preschool, elementary at secondary education sa mga pampublikong paaralan sa kanilang lungsod o munisipalidad. Maaari rin silang mag-apply para sa scholarship grant para sa kanilang mga anak sa pamamagitan ng CHED para sa tertiary education sa alinmang state university o college sa buong bansa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide para naman sa mga balitang panlalawigan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
7: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
8: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
7: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero, ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag nga sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan at posible itong maka-affect po sa atin na mataas ang chance na mayroon kabawasan sa tubig ulan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, particular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan ng both extreme events, kaya ang kailangan monitoring na nanggagaling sa DOS ng PAGASA para tama information at data tayo.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium, at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya, at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heat stroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elijah Canlas para sa Bayan.
3: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: 53 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Kuha na tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. 10 tourism villages sa Cordillera, finalists sa 2026 search for the best Cordillera tourism village. Sa detalye mula kay Joe Munar ng Radyo Pilipinas, Baguio.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: 10 tourism villages mula sa iba't ibang bahagi ng Cordillera Administrative Region ang kabilang sa mga finalists para sa 2026 search for the best Cordillera tourism village na pinapangunahan ng Department of Tourism Cordillera. Ang mga finalists ay kinabalangan ng Lagayan Tourism Village sa Lagayan Abra, Ginamgaman Eco Tourism Village sa Conera Payao, Babalak Basoy Tourism Village at Balay Tourism Village sa Kabayan Benguet, Tinok Impugong Eco Cultural Agritourism Village sa Tinok Ifugao at Balsa Eco Cultural Sports Tourism Village sa Tabuk City, Kalinga. Maliban dito, kabilang din sa finalists ang Mabilang Weavers Village sa Lubuangan, Kalinga, Tawang Liang Sanctuary Village sa Balbalang, Kalinga, Bayo Tourism Village sa Bontoc Mountain Province at Kamalin Patay sa Sagada Mountain Province. Ang 10 finalists ay napili mula sa community-based tourism destinations na nakilahok sa search ngayong taon, makarama pa sa ilalim sa assessment base sa sustainable management, cultural sensitivity, socio-economic at rural community development at environmental sustainability. Para sa Bagong Pilipinas, Chong Munar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Bali naman tayo sa Radyo Pilipinas Tayug. May gagawing pag-uulat si Leslie Gemino, Department of Trade and Industry o DTI Region 1, pinatibay ang kakayahan ng mga salt focal person alinsunod sa Philippine Salt Industry Development Act.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
5: Matagumpay na dinaos ng DTI Region 1 ang Region 1 Salt Focal Persons Meeting sa pamagitan ng hybrid modality upang palalimin ang kalaman sa Republic Act No. 11985 o ang Philippine Salt Industry Development Act at patibayin ng mga hakbangin para sa paglago ng industriya ng asin sa region. Pinayaman ang pagpupulong ng mga mahalagang gabay at ulat mula sa iba't ibang katuwang na ahensya ng pamahalaan tulad ng DENR, BFAR, CDA, DOST, DA, FPA, DTIAMB at DTIBOI. Tumutok ang talakayan sa mga patakaran, regulasyon, makabagong teknolohiya, oportunidad sa merkado at mga mekanismo ng suporta para sa sektora. Nagpabot din ang suporta ang Regional Operations Group sa pangunguna ni Director Cynthia de la Cruz kasama ang pamunuan ni Regional Director Merlin Membrere, Assistant Regional Director Natalia Dalatin at mga Provincial Director ng DTI Region 1. Nagsilbi ang pagpupulong bilang direktang pamumuhunan sa kakayahan ng mga salt focal person. Sa pamamagitan nito, mas handa na silang umagapay sa mga lokal na MSMEs, lumikha ng maugnayan sa mga ahensya, magpasok ng mga teknolohiya at isalin ang mga pambansang programa sa mga konkretong proyekto sa Antas Provincia. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Amino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayo, Pangasinan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Baba tayo sa Southern Tagalog. Department of Health Mimaropa naghahanda sa posibleng pagdami ng mga sakit dulot ng mararanasang very strong El Nino. Ang balitang yan, ihatid sa atin ni May Formaran ng Radyo Pilipinas, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Naghahanda na ang Department of Health o DOH Mimaropa sa posibleng pagdami ng mga sakit na kaugnay ng matinding init at kakulangan sa malinis sa tubig dulot ng magiging epekto ng El Nino. Ayon sa pabatid ng DOH Mimaropa, kabilang sa mga binabantayang health risks ang dehydration, heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Maaari ding tumaas ang panganib ng diarrhea at iba pang food at waterborne diseases kapag nagkulang ang ligtas sa supply ng tubig. Bilang paghahanda, nag-preposition na ang DOH Mimaropa ng essential medicines, aqua tablets, hygiene kits, collapsible water containers at iba pang health commodities sa Oriental Mindoro, Occidental Mindoro at iba pang lalawigan sa rehiyon. Mahigit 3.4 million pesos na halaga ng medicines at iba pang health commodities ang na-deploy na sa provincial health offices at regional warehouses. Naka-standby na rin ang rapid health assessment teams, medical responders and public health units habang nagpapatuloy ang 24/7 monitoring ng DOH Emergency Operations Center. Ayon sa DOH, mahalaga ngayong panahon ang sapat na pag-inom ng tubig, pag-iwas sa matinding init at strenuous activities at ang pagtitiyak na malinis at ligtas ang iniinom na tubig at pagkain kinakain. Pinaalalahanan din ng publiko na bantayan ng kalusugan lalo na ng mga bata, matatanda at mga taong matagal na nakabilad o nagtatrabaho sa init. Para sa Bagong Pilipinas, May Formaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Mula naman sa Visayas, DSWD Region 8, pinalakas ang disaster preparedness sa Eastern Samar. Si Daisy Belisar ng Radyo Pilipinas Burongan sa balita.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Pinalakas ng Department of Social Welfare and Development Field Office 8 ang kakayahan at kahandaan sa panahon ng sakuna sa bayan ng Hipapad Eastern Samar matapos nitong isagawa ang 5 araw na pagsasanay para sa mga lokal na leader at responders. Isinagawa ang logistics management training at camp coordination and camp management and internally displaced persons protection training na nilahukan ng MDRRMC, mga kapitan at kalihim ng ng barangay, mga daycare worker, pati na ang mga kawani ng MSWD o at NDRRMO. Layunin ang pagsasanay na palawakin ng kaalaman sa pamamahala ng relief logistics, pagsasaayos ng evacuation centers at pagtiyak sa kaligtasan ng mga pamilyang lumilikas tuwing may kalamidad. Ayon sa DSWD Field Office 8, bahagi ito ng advokasya na tulungan ang mga lokal na pamahalaan sa Eastern Visayas na magkaroon ng mas organisado, mas mabilis at mas matatag na disaster management sa antas ng komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Daisy Lalosa Biliza, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Punta na tayo sa Mindanao, isang bayan ng Misamis Oriental. Nagbigay ng mga special purpose vehicles sa unang 14 na recipient barangay. Sa detalye mula kay Joe Bayonon.
3: Radyo Pilipinas Report.
10: Ang local government unit sa bayan ng Claveria, lalawigan ng Misamis Oriental ay opisyal na nag-turn over ng mga special purpose vehicles sa kanyang unang 14 na mga recipient barangays. Layunin sa mga nasabing sasakyan ang tutulong sa pagpapalakas ng solid waste management, pagpapanatili ng kalinisan, pagsuporta sa mga aktibidad ng barangay at pagpapabuti ng paghatid ng mga pampublikong serbisyo sa komunidad. Ang inisiyatibang ito ay sumasalamin umano sa patuloy na pangako ng LGU na bigyang kapangyarihan ang mga barangay at ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa bawat residente, lalo na sa mga nasa malalayong lugar. Hinihikayat naman ang mga tumanggap na mga barangay sa nasabing proyekto na tiyakin ang wasto, responsable at mapanagutang paggamit ng mga ari-arian ng pamahalaan para sa lehitimong serbisyo publiko at kapakanan ng kanilang mga nasasakupan. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayunon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hinoog.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: At mula sa Radyo Pilipinas, Marawi, may hatid na pag-uulat si Malik Mambuay, City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi, nagsagawa ng earthquake drill sa 2 paaralan.
3: Radyo Pilipinas Report.
11: Nagsagawa ng earthquake drill ang City Disaster Risk Reduction and Management Office ng Marawi City sa Marinaut 1 at Marinaut 2 Elementary School sa Barangay Sagunsungan. Bahagi ito ng patuloy na hakbang ng pamahalang panlusog ng Marawi upang palakasin ang kahandan ng mga estudyante, guro at school personnel sa panahon ng lindol at iba pang kalamidad. Layunin ng earthquake drill na sanay ng mga mag-aaral sa tamang dock, cover and hold the procedure, ligtas na paglikas at iba pang nararapat na gawin sa panahon ng lindol at iba pang kalamidad. Sa pamamagitan ng regular na pagsasagawa ng earthquake drills, inasang higit na magiging handang mga paralan at komunidad sa pagharap sa posibleng pagyanig at mabawasan ang panganib sa buhay at mga ari-arihan. Para sa Bagong Pilipinas, Malik Mambuay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Marawi.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide.
6: Yan na po ang kabuuan ng ating balitaan dito sa Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Miyerkules, October 7, 2026. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong naging tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:02.
3: Radyo Pilipinas News Nationwide. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, kakuan, mansanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, 10 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
4: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
3: Magandang tanghali po muli sa inyong lahat. Nagbabalik po ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko special coverage ng Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Ngayon po ay October 7, 2026. Day 35 na po ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, mga kaibigan. Nakatuon ang Day 35 sa Article 2 na may kaugnayan po sa alegasyon ng unexplained wealth. Sa mga oras na ito ay naka-recess po for lunch break ang Senate Impeachment Court at sila ay magre-resume at 12:30 in the afternoon. At gaya nga ho ng inaasahan, humarap bilang testigo ang mga opisyal at kinatawan ng mga bangko at insurance companies na may kaugnayan kina Vice President Sara Duterte at kanyang asawang si Attorney Manases o Manscarpio. Kabilang po sa mga nanumpa bilang testigo, si RC James Gonzalez na branch manager ng AUB Davao Toril. Kasama rin ho si Irene Joy Ishida, department head ng branch operations of Philippine Savings Bank. Nanumpa rin po si Attorney Nina Ferren Aguilar ng Metropolitan Bank and Trust Company o Metrobank. At gayon din si Leslie Cham na siyang branch banking group head po ng Security Bank Corporation. Tumanggap muna tayo ng report mula sa ating mga kasama na nasa Senado, forensic expert na kalinyang ipresenta ng prosekusyon para tahiin ang mga ebidensya ng unexplained wealth ni VP Sara Duterte. Mga testigo mula sa mga bangko at insurance companies, target hong tapusin sa araw na ito. Pakinggan natin sila ni Valdos Reyes.
4: Ang Paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Ani?
5: Magandang tanghali, Tess. Nakatakdang magpresenta ang House Prosecution Panel ng isang forensic analyst upang tahiin ang kwento ng mga aligasyon ng hindi maipaliwanag na yaman o unexplained wealth laban kay Vice President Sara Duterte. Sa isang ambush interview kaninang umaga, sinabi ni House Lead Prosecutor Jervie Luistro na matapos nilang ihain ang lahat ng kanilang mga testigo para sa Article 2, ilalatag na ng forensic expert ang buod at pagsusuri sa mga testimonyang sinabi ng mga bangko, insurance companies, gayon din yung sa SECs at ulat ng AMLC. Dagdag pa niya na isumiti na ng eksperto ang kompletong report nito sa Senate Impeachment Court. Pakinggan natin si House Lead Prosecutor Jervie Luistro.
6: This is quite technical, di ba? Merong testimony ang isa tayo nag-umpisa. SEC, tapos nag-testify yung PhilJEPS, meron tayong PNP-FEO, meron tayong LRA, and then yesterday we had, and even the other day, the AMLC, tapos nag-start tayo ng banks. We need to connect the dots, and it will be the forensic analyst who will be testifying on his own analysis of what transpired on the basis of the pieces of evidence which we have presented and we will be presenting.
5: Test target naman ng House Prosecution na tapusin ngayong araw ang presentasyon ng kanilang mga testigo mula sa 13 mga bangko at 8 insurance companies bago ang pag-upo sa witness stand ng Bureau of Internal Revenue. Sinabi ni House Prosecutor Terry Lidon na sa kanyang pagtaya, kaya nilang tapusin ito ngayong araw hanggang bukas upang tuluyan ng umusad ang paglilitis. Malaking tulong niya yung streamlined process na dinesisyonan kahapon ng Senate Impeachment Court upang mapabilis ang pagharap ng ebidensya mula sa 8 bangko at 7 insurance companies. Pakinggan natin yung naging panayam kay House Prosecutor Terry Lidot.
7: Magandang umaga, Madam Vice President. Kaya niyo pa ba? Meron pa po kayong araw. So hopefully tatapusin po namin yung pong mga bangko at insurance companies ngayon pong araw na ito. So hopefully tayo with the streamlined process na binanggit po ng presiding officer. So lahat po ng mga bangko na nalalabi at yung pong insurance companies hopefully matapos ngayong araw. Kung hindi po matapos ngayong araw, di bukas po matutuloy. But most certainly, dapat matapos na po yung mga banko at financial institutions today.
5: Kanina naman, Tess, sa paglalahad ng mga bank officials, binigyan linaw ng Metro Bank and the Trust Company yung paraan kung paano sila nag-file ng mga STRs o yung mga suspicious transaction report sa Anti-Money Laundering Council. Anya, dumadaan ito sa masusing verifikasyon at pagsusuri ng mga transaksyon kabilang ang ulat mula sa negative media o yung mga ulat na nakukuha sa mga media. Ito ay sagot ni Attorney Nina Ferren Aguilar, pinuno ng Anti-Money Laundering Division ng Metro Bank, sa naging katunungan ni Senator Judge Risa Ontiveros kaugnay ng pag-flag o pagdatag bilang suspicious transactions ng mga bangko. Ayon kay Attorney Aguilar, sinusuri muna nila ang kanilang kliyente at mismong taong tinutukoy ng media o ng negative media bago sila magsagawa ng karagdagang pag-aaral sa mga account nito. Nilinaw din ni Aguilar na ang lahat ng STR ay dumadaan sa kanilang division at nangangailangan ng kanyang personal na pag-aproba bago ito ipadala sa AMLC at itag bilang suspicious transaction report. Ibig sabihin, hindi ito base sa chismis, hindi dahil binubusisi nila ito maigi bago ang report ng AMLC. Dagdag pa nito, may pagkakataon na i-correct naman yung kanilang report na STR, pero may proseso yung paghahain ng amended covered transaction report kung sakaling may madiscovering error. Kabilang pa sa mga highlight test dun sa mga testimonies ng mga bank officials ay yung dun sa Security Bank kung saan inilahad nito na yung bangko ng Kali 88 na nasa kanilang bangko, nasa Security Bank, ay isinara na nitong July 2026. Kasabay ng pagsisimula naman ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dito sa Senado. So ang mga humarap ngayong araw, kaninang umaga, ay yung Asia United Bank o AUB, Philippine Savings Bank, Metro Bank and Trust Company, Security Bank, at yung kahapon, 2 testigo mula naman sa Land Bank. So nakaka-5 na tayo, Tess. Mamaya meron pang 6 dahil 13 silang lahat at susundan na mga insurance kinatawan mula sa insurance company. Sa panig ng prosecution, yes, Tess.
3: Oo, kanina yung binanggit mo, Metro Bank, ano, di ba doon yung natuklasan na meron ding account yung anak ni VP Sara, no? Pero minor de edad. At yan ay hindi maaaring i-disclose naman, di ba?
5: Hindi na dinisclose, binanggit lang na anak. Isa pa, Tess, yung isang inaabangan natin, yung mamaya, yung dapat isasalang na bago mag-break yung sa BPI, dahil maalala natin itong early this year, merong glitch ang BPI na masyado kasi malaki. 2 billion pesos na nasa account nila VP Sara, mag-asawang Sara Duterte Carpio, mm-hmm. 2 billion pesos. Pero nung sabi ng BPI, may glitch, ito ay 2 million lamang. So, antabayanan natin yung magiging pagtatanong ng mga interjections ng mga senator judges dahil kahapon ay meron ng manifestation si Senator Tito Soto na parang medyo nagdududa na masyado namang malaki yung glitch at kung ito ba ay normal na nangyayari sa mga bangko. So yan yung abangan natin mamaya, yung napaulat na glitch from BPI na 2 billion pesos mula sa 2 million pesos.
3: Yes, at saka yung binanggit mo nga kanina na yung sa mga susunod na magiging witness ay isang forensic expert, di ba? Kung ano yung magiging papel naman dyan sa hearing na yan na ginaganap.
5: Yes, Tess. Parang pagsasama-samahin itong forensic expert, inaasahan natin na sasalang siya by Friday. Kung matapos ngayon yung insurance and bank, bukas yung BIR. So by Friday ay sasalang nito yung forensic expert para tahiin na lahat ng humarap na testigo dito sa unexplained wealth mula sa SEC, yung sa Firearms Division, yung sa banko, AMLC. Kasi itong sa banko, di ba nilalahad lang nila yung ending ng account kung ito ay sarado na o hindi. So tatahiin na nito nga forensic expert. Pero kanina doon sa ambush interview kay Congresswoman Gervie Luisro, sabi niya yung report nitong forensic expert nandito na eh, nandito na sa mga senator judges na ipasa na, na isumite na. So antayin natin yan dahil siya magtatahi. Titingnan din, isa pa sa inaabangan test, yung pagbabangga doon sa naging press conference ni dating Senator Sonny Trillanes noong Biyernes, ibabangga. Kasi yun ang nagiging reaction minsan ng prosecution tuwing may press conference, binabangga nila yung testimony like yung Cali 88 na 319 million pesos na inilahad ng AMLC, sakto swak siya o tumugma dun sa naging press con ni Senator Sonny Trillanes. So isa pa test yung sa ano, yung sa insurance companies, dahil noong Biyernes ay meron siyang pinakitang data na kung magkano yung mga insurance na kinuha ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakapangalan sa kanilang magkakapatid, ay yan ang malalaman natin mamaya. Kung meron nga ba talagang dokumento, kasi sabi ni dating Senador Sonny Trillanes, ito ay...
3: Lani? Sige. Sige, medyo hindi na ang signal sa kanaroroon na ni Lani. At yun nga no, yung binabanggit niya kanina dun sa press con ni former Senator Trillanes, ang sabi nga niya ay yung kanyang mga isinawalat na datos dun sa press con na yun ay tumugma no, dun sa sinabi ng AMLAC witness o AMLC witness sa Senado. Balikan natin si Lani. Lani?
5: Oo, yun tama nga Tessa. Sorry na putol tayo. Yun yung aabangan natin mamayang hapon. Sana matapos agad itong mga bangko para maisalang natin yung pitong insurance company. Kasi walong bangko yung isinalang, then pitong insurance companies para dun sa mga insurance na kinuha ni VP Sara. Gayun din ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. At ibabangga ito ng ilan sa ating mga kasama sa media, gayon din yung House Prosecution dun sa mga testimony inilahad o isiniwalat ni dating Senador Sonny Trillanes. So abangan natin yan mamaya, Tess, sa, mula sa panig ng Prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Okay, maraming salamat sa iyo, Lani Valdos Reyes. Meron na tayong 23 minutes. Makalipas po ang 12 o'clock, ilang sandali na lang at magre-resume na po ang Senado para sa pagpapatuloy ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Eh, ayon nga po sa prosecution, mga kaibigan, sinusuri yung humigit kumulang 30 bank accounts sa walong bangko na sinasabing may pinagsamang ending balances na mahigit sa 190 million pesos na hindi ho umano na deklara sa SALN. Sinasabi rin ho ng prosecution na yan ay konektado kina VP Sara Duterte at Manz Carpio sa walong bangko noon pong taong 2022 hanggang taong 2025. Sa puntong ito, itanggapin pa ho natin ang isang report mula sa ating kasama na nasa Senado. Defense team pinunto muli na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga account na wala sa kanyang pangalan. Pakinggan po natin si Luisa Erispe.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Luisa, good afternoon. Okay, Luisa. Good afternoon. Sige, balikan natin si Luisa Erispe. Samantala, direct examination na po ng prosecution after lunch break ang inyong mapapakinggan mamaya sa pagpapatuloy po ng impeachment trial. At kanina lamang ay ginanap din po ang interjection ng mga senator judges. Kasama ko sa mga nagtanong, si Senator Judge Pangilinan, si Senator Judge Aquino, Rafi Tulfo, at Lacson. Alas 12:25 ng tanghali ang ating oras. Ang ating mga kasama sa Senate Impeachment Court ay patuloy na magbibigay sa atin ng update at ready na si Luisa Erispe. Defense team ipinunto muli na walang kinalaman ang Vice Presidente sa mga account na wala sa kanyang pangalan. Luisa, if you're ready, please come in.
8: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Oo, Tess, simple lang ang naging cross-examination ng defense team ngayong araw sa mga testigo na iniharap ng prosecution. Ito nga ay yung sinasabi nila na kung wala ang pangalan ni Vice Presidente sa mga bank records o sa hindi siya ang account holder ay wala siyang kinalaman sa mga records o sa bangko na ito. Halimbawa, ang account ni Attorney Manasseh Scarpio, asawa ng pangalawang pangulo sa Asia United Bank na may end balance noong 2025 na nasa 871,000 pesos. Binigyan din lang ng depensa na hindi naman si VP Sara ang holder ng account na ito. Ito rin ang pinunto ng defense pagdating sa bank account ni Attorney Manasseh Scarpio sa Philippine Savings Bank. Ayon sa defense team, hindi makikita sa bank records kung alam ba ng Vice Presidente ang mga account na ito o hindi. Pero para naman sa testigo mula sa Metrobank, nilinaw ni Attorney Justin Nicole Gular, Defense Counsel, ang patungkol sa sagot nito sa pagre-report ng suspicious transactions. Sa pagtatanong kasi ni Senator Judge Risa Hontivero, sinabi ng testigo mula sa Money Laundering Division ng Metrobank na nagre-report sila ng suspicious ang isang transaksyon kapag nakita nila na ito ay nagkaroon ng negative media. Paliwanag naman ni Attorney Gular, naglalabas ng pangalawang STR ang bangko kapag dumaan sa review at talagang suspicious ang transaksyon. Narito ang bahagi ng paglilitis kanina.
9: Basta ba may controversial na balita tungkol sa kliyente ay nire-report na yan agad-agad sa AMLAC bilang STR?
10: For suspicious transaction reporting based on negative media, we generally file a suspicious transaction report if we have identified our customer to be the subject of the negative media and conduct further review on the transactions. And if it is warranted, we would file additional suspicious transaction reports after the review of the transactions, Your Honor.
11: Yes, it's your pleasure, Attorney Justin.
12: With all due respect, of course, to the questions of our senator judges, just a clarification for the record in one of the answers of the witness. I believe the witness answered that when there is a negative media pertaining to a relevant person, an STR is automatically reported, and she stated if warranted, further investigation is done, and if after further investigation, an additional STR is filed, Your Honor. I think that was the import.
5: Nagkaroon din naman test ng paglilinaw ang defense team patungkol naman sa mga pumasok na pera mula sa Calle 88 Foods Corporation. Sa pagtatanong din kasi ni Senator Judge Raffy Tulfo, sinabi nito na diretso umano sa bank account ni Vice President Sara Duterte ang mga mula sa foreign entities.

0: Sige, meron na tayong 29 minutes makalipas po ang 12 o'clock. Luisa, sige, go ahead.
1: Hello?
0: Go ahead, Luisa.
1: Test, naririnig mo na ako. Ito nga yung patungkol naman dito sa paglilinaw ng defense team patungkol sa pumasok na pera mula dito sa Calye 88 Foods Corporation. Sa pagtatanong kasi kanina ni Senator Judge Raffy Tulfo, sinabi nito na diretso umano sa bank account ni Vice President Sara Duterte ang mga mula sa foreign entities o yung pera.
0: Sige, nagkakaroon talaga tayo ng technical problem. Ano, alas 12, medyo na po ng tanghali ang ating oras at inaasahan natin sa mga oras na ito ay mag-resume na ang Senate Impeachment Court para po sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sige, pakinggan po natin ulit si Luisa Erispe. Luisa? Okay na pala ni Luisa? Sige, sa impeachment trial po kasi ni Vice President Sara Duterte, sinabi nga ho ni Senator Judge Ontiveros na ilan sa mga kumpanyang nakipagtransaksyon sa Calye 88 ay Chinese state-owned enterprises, kabilang ho yung China National Township Enterprises at Beijing Shenwei Fang Food Company. Tinanong naman po ni Senate President Sherwin Gatchalian ang Anti-Money Laundering Council o AMLAC kung maaring maging panimulang punto sa money laundering investigation yun hong 776 million pesos na pumasok sa Calye 88 Foods Corporation. At sa day 34, kahapon po ng impeachment trial ni VP Sara, sinabi ho ni Gatchalian na batay sa report ng AMLAC ay mayroong 776 million pesos na cash inflow sa Calye 88.

0: Alright, magbabalik po kami mga kaibigan. Magbibigay daan po muna tayo sa ilang mga mahalagang paalala.
1: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
2: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
3: Pag-ibig fund, solid kabon!
1: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
4: Radyo Pilipinas is on Viber.
5: Viber.
4: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
5: Receive credible news and information.
4: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
5: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
4: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
6: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo. Publiko.
0: Balik po tayo dito sa special coverage, mga kaibigan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Meron na tayong 35 minutes makalipas po ang 12 o'clock at unexplained wealth ang focus po ngayon. Nag-present yung prosecution team ng mga bank and the official on the financial institution officials rather bilang witnesses. At kabilang nga po sa mga testigo ngayong araw, ang mga opisyal mula sa AUB, PS Bank, Metro Bank, Security Bank at ang inaasahang susunod na magsasalita ay mula po sa BPI, yung susunod na sasalang. Okay, tumanggap po tayo ng report mula kay Nifa Asuncion, mga bank transactions ng Cali 88 at GenCorp na usisa ng mga senator judges. Nifa para sa detalye.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
5: a Radyo Pilipinas coverage.
0: Nympha.
9: Yes, sis. Dito nga sa mga interjections o pagtatanong ng mga senator judges, kabilang sa mga sinilip ni Senator George Kiko Pangilinan, yung mga peso account ng Cali 88 sa Security Bank bilang bahagi nga ng pagtukoy sa mga transaksyon ng kumpanya dito nga sa impeachment trial ni VP Sara. Sa pagdinig, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na may 2 peso checking account ng Cali 88 na kapwa na isara na noong July 2026. Ayon kay Cham, ang isang account ay may ending balance na 332,530.95 pesos habang ang isa naman ay may 21,164.27 pesos na ending balance noong December 2025. Dilinaw ni Cham na ang unang account ay binuksan noong August 2024 habang yung ikalawa ay noong 2025. Tinanong ni Pangilinan kung mayroong kung mayroon yung bangko ng buwan ng record ng mga deposito at withdrawal sa mga account mula 2024, pero sinabi ni Cham na wala siyang hawak na ganoong detalye dahil system generated yung mga transaksyon at hindi niya sinusubaybayan yung mga day-to-day activity ng account. Sinabi pa ni Senator Judge Kiko na mahalagang malaman ang mga halagang pumasok at lumabas sa mga peso account ng Cali 88 mula 2024 hanggang 2026, lalo nakasaad sa AMLAC report ang tinatayang 319 million pesos na transactions mula sa China. Ngayon man, sinabi ng Senator Judge na hindi pa malinaw kung ang naturang halaga ay dumaan sa peso account o sa foreign currency account nitong ang Cali 88. Narito yung bahagi ng pagtatanong ni Senator Judge Kiko.
10: Does Cali 88 have a peso account with Security Bank?
11: Cali

0: 88. It appears that Cali 88 has two checking accounts but was closed already as of this point in time.
1: So these are peso accounts?
0: It's a peso account.
1: And therefore you can testify as to the transactions of the peso account in an impeachment trial?
0: Peso account. Okay. Yeah.
1: When was it closed?
0: It closed on July 2026.
1: Oh, just recently?
0: Recently. Because the account was only opened October 2025 also.
1: Okay, so, but it would be interesting to know, you know, the bank transactions undertaken by the Cali 88 from 2024 and 2025. Because that was, when it was opened, Vice President was already Vice President. And when it was closed, of course, 2026. So from 2024 to 2025 to 2026, it would be interesting to get the information as to the amounts that went in and out, considering that in the AMLO report, about 319 million pesos went in and or transactions from China. We don't know if that was through the peso account or if that was through the dollar account, of course, but we'd like to, that would be something that is worthy of looking into.
2: With the permission of Senator Judge,
3: naman ni Senator Judge Raffy Tulfo na umaabot ng higit 40 million pesos ang kabuang perang pumasok at tumabas sa peso account ng Cali 88 sa Security Bank noong 2024. Sa kanyang pagtatanong, unang sinabi ni Security Bank Branch Banking Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na 332,530.95 pesos ang ending balance niya noong 2024. Ipaniliwanag naman ni Presiding Officer Chief Escudero na ang ending balance ay iba sa kabuuang halagang pumasok at lumabas sa account sa loob ng isang taon. Kinumpirma naman ni Cham na batay sa transaction records na sa 40,138,766.28 pesos ang kabuuang pumasok na account noong 2024 habang nasa 40,001,101.79 pesos naman yung kabuuang lumabas. Para naman sa 2025, sinabi ni Cham na nasa 6,265,915.66 pesos yung kabuuang halagang pumasok sa account. Tinanong din ni Senator Judge Raffy kung ano ang proseso ng bangko kapag may malaking deposito gaya ng 5 milyong piso. Ayon kay Cham, hinihinga ng supporting documents ang kliyente para mapatunayan yung pinagmulan ng pera. Kung may kahina-hinalang transaksyon, sinabi ni Cham na nire-refer ito sa compliance office ng bangko para sa pagsusuri at rekomendasyon. Sinabi niyang mahigpit ang bangko sa mga requirement at compliance bago tanggapin ang naturang mga deposito. Pakinggan natin yung bahagi ng talakayan na yan kanina.
4: Halimbawa may nag-deposit sa account, peso account ng Cali 88, na say 5 million. Ano yung protocol ninyo?
0: 5 million ang umasok.
4: Example okay. Lang. Just an example. Anong mga hinihingi yung documents?
0: Yeah, in this case, we also look into some supporting documents to prove of that 5 million came from. Because importante kasi, you know, we look at the also the source of funds coming in. So we actually also ask from the client any supporting documents.
4: Eh, paano kung wala yung client at tumawag yung manager niyo, tumawag yung vice president ng bangko, papasukin mo na yan. Kami nang bahala.
0: We don't do that. In fact, if there is any ambiguity on that, we always refer it to the compliance office to make the final judgment on that.
4: So meron yung isang department doon who will come up with the final judgment whether or not to accept the deposit?
0: Yes, to determine and give the recommendation.
4: Wala ba kayong polisya na sige, tangkapin na muna yan and then later on saka natin to follow na lang yung mga documents needed?
0: No, man. We are very strict on the KYC and the compliance.
4: Very good, sir. Thank you.
3: Samantala, sa pagtatanong muli ni Senator Judge Kiko Pangilinan na pag-alamaan na may 8 aktibong peso accounts ang GenCorp sa Security Bank. Sa pagtatanong ni Pangilinan, sinabi ni Security Bank Branch Banking Group Head Leslie Cham na ang mga account ay binuksan mula October 2020 hanggang November 2025. Ilan sa mga account ay may minimum o ilan sa mga account ay may milyong-milyong pisong ending balance mula 2022 hanggang 2025. Kabilang dito ang isang account na may ending balance na 7.88 million pesos noong 2022, 10.67 million pesos noong 2023, 9 million pesos noong 2024 at 3.27 million pesos noong 2025. Isa pang account na may 14.59 million pesos na ending balance noong 2022, 15.65 million pesos noong 2023 at 11.3 million pesos noong 2024. May account din na may 5 million pesos ending balance noong 2024 at 4.13 million pesos noong 2025. Sa iba pang accounts, nakapagtala ng ending balance na nasa 1.5 million hanggang 3.8 million pesos noong 2025. Kinumpirma ni Cham na aktibo pa ang 8 peso accounts ng GenCorp hanggang sa kasalukuyan. Sa ngayon ay naka-lunch break pa itong impeachment court at magbabalik sila mamayang alauna ng hapon at inaamangan nga natin ang pagharap naman ng kinatawan mula sa BPI at susunod dyan yung BDO. Yan muna yung mga pinakahuling kaganapan mula dito sa panig ng impeachment court. Ito sa Infa Asuncion. Yes, yes.
5: Oh, so extended ang kanilang lunch break ngayon. Ano kasi kanina sabi 12:30 ang resume pero ngayon is 1 o'clock na.
3: 1 o'clock. Ang sabi sa atin ni impeachment court spokesperson Reginald Tunggol, 1 o'clock na daw yung resume ng kanilang trial.
5: Okay, at dahil dyan at inaasahan din na tatapusin ngayong araw, 'di ba, yung pag-present ng mga bank officers na at yung mga financial institution na insurance representatives, companies. Aabutin kaya ng hanggang anong oras ang impeachment trial today?
3: Di naman siguro kasi ito, nakailang bangko na tayo. Medyo mabilis lang naman yung pagharap ng mga bank representatives sa mga insurance companies. Ganun din dahil kahapon yung ruling nga ni impeachment court presiding officer Jesus Cordero na parang hindi na kailangan i-authenticate yung mga documents na kanilang ipinepresenta dahil doon lang usually naman tayo tumatagal sa audit kung hindi natanggapin agad ng defense yung mga documents na pinepresenta ng testigo ng prosecution. Malaki naman yung chance na matapos natin yung mga representative ng banks at saka ng insurance companies pero hindi ko lang alam kung ngayon din ipepresent yung parang expert na ihaharap din ng prosecution.
5: Ang sabi kanila ni Lani is sa Friday, no, yung forensic expert.
3: Kasi may DIR pa nga pala, tama. At ayun.
5: All right, so marami pa tayong aabangan, 'di ba? Yung mga magaganap pa diyan sa susunod na mga oras. At inaasahan nga from BPI ang sasalang, no, after lunch break, Ninfa.
3: Yes, tama. Yung kinatawan na mula sa BPI na si, I'm just checking my notes. Yung pangalan, yung, nawala na yung notes ko. Basta yung representative ng BPI, yung susunod na ihaharap na testigo nitong prosecution pagkatapos ng lunch break mamaya alauna ng hapon.
5: Ayun, kung hindi ako nagkakamali, si Marwin Galvez.
3: Yes, tama.
5: Ang Division Head for Central Manila Branches ng Bank of the Philippine Islands.
3: Yes, tama. Yan. Tama siya nga yung susunod na isasalang. Sunod yung sa Philippine National Bank o PNB and then yung BDO Unibank representatives.
5: Okay, sige. Mahaba-haba pa rin oras ito. Yan yung ating antabayanan. Maraming salamat sa iyo, Ninfa.
3: Yes, maraming salamat. Muli, ito si Ninfa Asuncion para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Po naman si Ms. Ninfa Asuncion, nagatid sa atin ng 47 minutes after 12. Rampa tayong ilang minuto bago yung inaasahang pag-resume ho ng Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng Vice President impeachment trial, mga kaibigan. Magbabalik po itong special coverage ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, pagkalipas lamang ng ilang mga mahalagang paalala.
6: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.

0: So, ang gagawin, ita-time deposit yung iba, and then gagawin na bibili ng manager's check. So, pagka na bumili ng manager's check, ay matatanggal doon yung pera mula doon sa mismong account. Yun po yung na-uncover ngayon. No? And I think ito yung parang loophole nga dyan. Kasi kung hindi yan, sabihin na natin na kung hindi maisasama ito doon sa year-end balance nung account mismo ng account holder, 'di ba? Una, paano siya natatax kung afloat yung manager's check, yung kung ano man or magkano yung halaga na ilalagay doon sa manager's check, 'di ba? At pangalawa, paano to? Naitatago lang, naka-afloat lang. So parang ang swerte naman ng bangko, no? 'Di ba? Siguro dapat tignan pong mabuti ito ng ating mga mambabatas at gumawa pa kayo ng mas strict na batas. Paano ito? Kasi yung mga bangko naman, mawalang galang na, di ba? Ikaw na nga nagdi-deposit, ang dami-dami ninyong pera, di ba? Tapos may mga ganito palang mga pattern or sabihin na natin na di man scheme eh. Pero, di ba? Yun, ako, yun ho yung, yung take ko dyan. Parang ang dami-daming pera natin sa bangko na 'di ba yung kumbaga hindi mo nga pwedeng withdrawin yung ilang sentimo na nando doon sa ATM mo eh. Ang dami nung mga ganyan. Tapos meron pang mga ganitong mga usapin na tungkol sa mga manager's check na ito. At dapat tignan ding mabuti, 'di ba? Ano yung pwedeng gawing batas? Para nang sa ganon, hindi ito magamit ng mga politiko o ng ilang mga unscrupulous dyan sa gobyerno, syempre, 'di ba? Yung mga government official na ito. Okay, ito na nga yung ating mga pinag-uusapan, umano'y pattern ng pag-float ng pera sa bank account ni VP Sara na isiwalat sa testimonya ng BPI officials. At ang magbabalitang 'yan si Ms. Melanie Valdez Reyes.
1: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: At Ms. Melanie, ha, ang afloat na pinag-uusapan nating pera dito ay 96 million. Tama, di ba? Isang 41 million at isang 55 million. At ito ay ginawa from 2010 up to 2013. Tama ba?
2: Yes, tama ka dyan. Mm-hmm. Kakamustahin ko muna tayong dalawa kung okay pa tayo dahil medyo ang gulo-gulo ng notes natin.
0: Oo nga eh!
2: Tama ka dyan, 2010 to 2013. At nakakagulat na pwede pala yun.
0: Mm-hmm. Kahit ako nagulat din ako.
2: Yaman, bibili ka lang ng manager's check kasi ang ako akala ko, wala naman akong ganong yaman. Mm-hmm. Yung manager's check, akala ko pag open ka ng account, then pwede kang bigyan ng manager's check. Hindi pala, bibilin mo pala itong manager's check. At kunwari, galing yung sa account mo, hindi na makikita.
0: Mm-mm.
2: Doon sa ending balance, wala na. So, yan yung mga isa sa mga naisawalat nito ni Marwin Galvez, BPI Central Metro Manila Branch Division Chief, sa kanyang pagharap sa impeachment court. Isa pa, Jamie, punta muna tayo doon sa bandang unahan ng kanyang testimonya.
0: Oo.
2: 7 plus 34, nasa 40 plus pala ang naging bank account ni VP Sara, individual joint account.
3: Magkakasama na yan. Kindly situate yourself, Mr. Mao.
2: So, ayan na.
0: Okay.
2: Medyo tapos na yung 5 minutes, babalik tayo. Kasama Jamie. Unless,
0: sige. Babalikan natin yan. Interesting kasi yung report mo na yan. Ha? Oo. Kahit ako nagulat din ako dun eh. I think ito yung parang loophole na nakita. Anyway, sige, Miss Melanie.
2: Oo, tama ka.
0: Okay,
2: magbabalik tayo mamaya kasama Jamie. Balikan muna natin mga kaibigan yung Senate Impeachment Court para sa pagpapatuloy ng paglilitis ni VP Sara Duterte.
4: Po ang kali.
5: Pero ilan ang active at inactive?
4: Isa po ang active at isa po ang closed account, Your Honor.
5: So dalawang account, peso tama account.
4: Tama po, Your Honor.
5: Okay. Can we give the witness time to go through the records, no?
6: Do you know where to look for it, Mr. Mao?
4: Pertaining to
5: the inflows.

0: I would have to refer to all the statement of accounts submitted to the Honorable Court, Your Honor.
1: I think that's part of the request earlier of Senator Judge Kiko, if I'm not mistaken.
2: Yes.
1: For the Clerk of Court to take a look at, summarize, furnish the Senator Judges. Let me amend that ruling. And furnish both parties as well for your reference and information.
2: Thank you, Mr. Presiding Officer. So, in effect, you are not familiar with the data?
0: No, po, Your Honor, I would have to.
2: I hope you don't mind. It's a bit disappointing that you were sent by BPI and your answers are always, I will have to refer to the voluminous documents. I would have thought that you would have come here ready and prepared with those documents, and but perhaps it's so voluminous. But then again, a simple question of what are the ending accounts of Calle 88? What about GenCorp? Ang GenCorp ba merong peso account?
0: Wala po sa BPI. Sinabit po namin, Your Honor.
2: So wala sa sinabit ninyo, but that doesn't answer the question. Meron bang peso account ang GenCorp?
0: Wala po, Your Honor.
2: Wala po. Okay, so isang banko lang pala. Calle 88. Sana napag-aralan natin. Anyway, the information that we have is that as pumasok yung 319 million, we want to know saan napunta ito. The information that we received from the AMLA yesterday was that 1.2 billion pesos worth of transactions went into Calle 88 inflow. We want to know saan dito ang pumasok sa BPI at ano ang mga transaction na ito. Kasi nga, lumabas na dun sa information ng AMLA, and because this is an impeachment trial, bank records of peso accounts in BPI of the respondent are exempted from the bank secrecy law, no? In terms of divulging the information. Presiding officer, if we will go through these documents as it is called by the Secretariat, can we again call this witness and ask him to explain, or how do we?
1: The court can recall the witness as in the court's discretion after both sides shall have presented. However, again, for the meantime, the submissions of the bank to this impeachment court in response to the subpoena has been given provenance, absent proof that they were obtained through fraud or palpable mistake, they would be able to withstand and stand. That is why the chair decided to furnish the parties with a copy.
2: Yes.
1: So they will be afforded the time to contest or question it at the proper time.
2: Yes, okay. Thank you. We will submit to the ruling and the manifestation of the chair, of the presiding officer, that kung wala naman tayong makikitang nais pa nating maitanong dun sa mga dokumento, di, hindi na siya kailangan tawagin ulit. But in the meantime, we'd like to review the CAL documents in terms of the transactions of the Cali 88 in BPI. And if necessary, perhaps recall the witness. But we will cross the bridge when we get there. Balikan ko lang very quickly. Yung sinasabing 9539 account, kasi 2011, 2012, is it still active o wala na ito?
0: Active pa po, Your Honor.
2: Ah, so it's active until today?
0: Yes po.
2: 2023?
0: Yes po, Your Honor.
2: Okay. Did you submit records also of the 2023 documents?
0: Yes po, Your Honor. Lahat po ng KYC transaction documents kasama po ang mga statement of accounts until December 31, 2025, Your
2: Siguro
0: Honor.
2: One last question. Yung nailabas kasi kanina na hindi na nakapirma sa signature card si Vice President Duterte. Pagka ganun ba, what happens to the account? It's now just a... wala nang end?
0: The account name and the signing instructions remains the same po, Your Honor. It will only change po upon the consent of both depositors po.
2: Yes, but wala ngang pirma. Paano yun?
0: Yung pong pinakita kanina ni Attorney Mike po refers to an updated signature card lang po, Your Honor.
2: Kaya nga. So yung pirma ni Sara, Vice President Duterte, wala ron?
0: Wala po, Your Honor, but the updating of signature card does not change the type of account or at least the signing authorities of the account holders. It would have to be explicitly stated in a request should they want to amend the name and the signing arrangements for that account, Your Honor.
2: So ever since then, wala nang pirma si Vice President Duterte?
1: Allow me, Senator Judge Kiko. In the interest of fairness, given that the court through the clerk of court looked into it earlier in relation to the transactions I then made mention of by Attorney Mike earlier. We confirm that based on the documents submitted by BPI that the signature of the vice president does not appear in any transaction insofar as account ending 9539 is concerned. We confirm as well the statement made by Attorney James that the signature of the Vice President appears in the document that opened the account, also in the signature sheet or KYC for July 25, 2017, and also the KYC document, the signature of the Vice President appears in the KYC document for June 13, 2023. Insofar as this is the confirmation of the signature, correct? As part of KYC, Mr. Mao?
0: Yes, Your Honor.
1: So the signature only appears in 2010, not in 2015, in 2017, and in 2023. It is part of exhibits for the information of the parties. P-Roman numeral 2-8-2-3-1-3, as well as the inventory submitted by BPI as part of their submissions, which is exhibit P-Roman numeral number 2-8-2-1-1-8.
2: Thank you, Mr. Presiding Officer, for that clarification. And just for the record, again, going through some of the documents that we have been reviewing. That's why I want to know the Calle 88 transactions, because I'm told, or we have seen documentation that about 132 million pesos were the inflows in 2024, and then 39 million pesos inflows in 2025. So we will go through the CALD documents.
1: We will submit the report to the Honorable Senator Judge as well as all the parties, all the Senator Judges and both parties.
2: Thank you, Mr. Reyes.
1: Senator Judge Robin is recognized. Padilla, you may proceed, sir, when you're ready. You have 2 minutes.
3: Maraming salamat po, Ginoong pangkalahatang hukom. Nais ko lamang pong tanungin yung ating saksi. Bismillah, magandang hapon po.
0: Magandang hapon po, Your Honor.
3: Maiksi lang po ito. Opo. Kasi po ako po'y laging gumagamit ng manager's check. Dahil wala naman po akong checking account sa aking mga bangko. Di ba po, tama lang sabihin, pagka sinabi mong manager's check, nire-represent dito yung bangko. Tama po. Di ba po?
0: Tama po.
3: Ibig sabihin yung kredibilidad ninyo, yung bangko, yung inyo pong karangalan. Tama po ba?
0: Tama po.
3: Opo. Hindi po kayo naglalabas niyan pag alam ninyo siyempre na mayroong kalukuhan.
0: Tama po, Your Honor. Opo. Basta properly authorized po ang mga instructions to purchase a manager check, and at the same time po, equally important, properly funded po, nag-i-issue po kami ng manager check.
3: Opo. Di ba po, kasi sanay ako dyan eh, ilalagay mo eh kung saan mo dadalhin yung pera. Di ba po?
0: Opo, tama po, Your Honor.
3: Hindi naman yung ilalabas yun kung wala yun dun eh. Di ba po?
0: Yep.
3: Tama po ba ako?
0: Yes po, Your Honor.
3: So, kanina po kasi nababanggit yung pangalan ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ko alam bakit kailangan idamay pa dito yung matanda. Masasabi po niyan, may ginawa bang kalokohan yung matanda?
0: Not in the documents that we submitted po, Your Honor.
3: Ilan po, maraming salamat po.
1: Thank you, Senator Judge Robin. Mr. Mao, salamat po sa inyong panahon at pasensya sa pagsagot sa mga katanungan ng magkabilang panig, ayon din ng mga Senator Judges. Thank you for your testimony this afternoon.
0: Maraming salamat po, Your Honor.
4: Thank you, sir.
1: Chair now instructs the Secretary General, the Clerk of Court through the Sergeant at Arms to kindly situate the next witness to confirm Mr. Julius Parian of PNB. Correct, Attorney James?
4: Yes, that's correct, Your Honor.
1: Kindly situate Mr. Parian.
5: Your Honor, respectfully, may I just turn it over to Attorney Carlo Joaquin Narvasa, Your Honor, for the next witness.
1: So we go back to Attorney CJ. Okay.
5: Thank you for that, Your Honor. Thank you.
6: Good afternoon, Your Honors.
1: Good afternoon, Attorney CJ. Where is our witness?
7: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, Radyo Pilipinas coverage.
8: Oras po muna natin, 10 minuto bago po sumapit ang ika-4 ng hapon. Pansamantala po muna ang pinuputol natin ang ating live coverage para po sa araw na ito, day 35, ang paglilitis. Ito po ay upang bigyang daan ang presidential briefing. Ihatid po ni PCO, press briefing. Ihatid po siyempre ng Presidential Communications Office. At ito po ay sa panguna ni Undersecretary Claire Castro at His Excellency Medardo Macaraig, ang Philippine Ambassador to Singapore.
7: Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang. Pakinggan ang latest developments at payag ng palasyo sa mga mainit na kaganapang tinututukan ng sambayanan. Radyo Pilipinas Update. Straight from Malacanang.
9: Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Magandang araw, Malacañang Press Corps, dito sa Singapore. Nakatakdang bumisita ngayong araw, October 7, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa Singapore hanggang October 11 sa imbitasyon ni Prime Minister Lawrence Wong. Layunin ng pagbisita ng Pangulo na palakasin ang relasyon ng Pilipinas at Singapore, laro na sa larangan ng kalakalan, pamumuhunan, teknolohiya, enerhiya, seguridad at iba pang bagong larangan ng kooperasyon. Mahalaga rin ang pagbisita ng Pangulo dahil ang Pilipinas ang ASEAN Chair ngayong taon na susundan ng Singapore sa susunod na taon. Inaasahan na magkakaroon ng mas malapit na koordinasyon ang dalawang bansa upang mapanatili ang pagkakaisa at pagiging responsive ng ASEAN sa mga isyong pangrehiyon. Nakatuon din ang pagbisita ng Pangulo sa Singapore sa mas maraming investment at economic opportunities para sa Pilipinas. Kabilang sa pakay ng Pangulo na palakasin ang digital technology at AI ng Pilipinas, renewable energy at green economy, at infrastructure. Nakatuon din ang Pangulo sa pagpalakas ng healthcare system ng Pilipinas, manufacturing, energy security, nuclear science at safety, skills development at climate action at carbon markets. Ang Singapore ay nagsisilbing malaking trade partner at investor ng Pilipinas, dahilan upang mas lalo pang palakasin ng pamahalaan ang supply chains, exports at services dito. Muli, malinaw po ang mensahe ng pagbisita ng Pangulo sa Singapore. Nakatuon sa pagpapalalim na economic at strategic partnership ng Pilipinas at Singapore. Paghikayat ng mga investments at teknolohiya. Pag-aaral sa nuclear energy at pagpapalakas ng koordinasyon ng ASEAN bago pumalit ang Singapore bilang susunod na ASEAN chair sa 2027. Nakatuon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapalakas ng supply ng pagkain, pagpapababa ng gastos sa enerhiya at transportasyon, at paghahanda sa mga panganib dala ng climate shock upang mapigil ang patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin. Ayon sa DepDev, sa pamumuno ni Secretary Arsenio Balsakan, upang pababa ang gastos, sinuspindi ang excise tax sa LPG at kerosene. Pinalawak ang mga hakbang para mapababa ang singil sa kuryente, sa Visayas at Mindanao,
10: at isinusulo ang toll waiver para sa agricultural products. Upang palakasin ang food security, pinalalawak ang timbakan ng palay sa Tarlac at ginagamit ang unang commercially approved African swine fever vaccine sa bansa upang makakulo na mapanatag ang supply ng baboy lalas ngayong nalalakit ang holiday season. Pinalalakas din ang koordinasyon ng DA sa pangungunang Secretary Francisco Tio Laurel Jr. at pag-asa para mas maging handa ang sektor ng agrikultura sa epekto ng pabago-bagong panahon. Bilang paghahanda sa posibleng matinding El Nino, pinabibilis din ang pagbili ng agricultural inputs, pagkapalawak ng food at cold storage, cloud seeding sa mga lugar na tinatamaan ng tagkriyot at tulong sa mga vulnerable communities. Kaugnay sa pagbisita ni Pangulong Marcos Jr. dito sa Singapore, mga kasama natin ngayong araw si Secretary Ambassador sa Singapore, Medardo Makaraeg, upang talakayin ang iba't pang mga detalye. Maganda na ano, Ambassador.
11: Magandang umaga sa inyo lahat.
12: Malugod po kayong kinabati sa pagbisita ni dito sa ating bagong pasuguan. Bago lang po ito, pero nakapunta na rito si Pangulong Marcos. Kapag-meeting na siya dito mismo, saan tayo naroon at isa po sa isang malaking bulwagan natin doon. Tayo po ay ipinagmamalaki po ng bawat Pilipino, hindi lang po kami sa embassy, bawat Pilipino ay mapping building. So, kapag ito po ay nagkaroon na SG Mark for Excellence in Design. Ngayon lang pong bibigay ngayon ng September 2026. Kaya po, at siyempre po, na-feature tayo doon sa Monocle Magazine noong April 2026. Isa po sa 8 lamang na na-feature sa Bibo-Bibo. Kaya po, ito po ay baro lamang. Lumipat kami dito December 26, 2025. Dama, na-inaugurate natin din Y9. Wait, ngayon. At December 26, 2025 kami kumasok. Pero ang inauguration is January 9, ngayon tawag ito, 2026. At patuloy po ang ating mga events at TBS dito sa embassy. At tuloy din po ang servisyo sa ating mga kababayan, ika sa Singapore, at sa mga meron pong kakauti sa Karate. Karate po. Nandito po tayo ngayon para palakadir itong pagbisita ni Pangulong Marcos dito sa Singapore. Anta, magandang umaga po sa inyo.
10: Munang tanong mula kay Kisel Pardilla, PE4.
13: Report po, Ambassador. Ambassador, this is the 7th time for us to be here this year. What areas of operation is the Philippines looking to expand my eco-forage partnership or my tine persona businesses that would potentially invest to the Philippines and how would ordinary Filipinos directly benefit from stronger economic ties with Singapore?
12: Paanong Singapore po isa sa mga pamunani source ng ating foreign direct investment. Kaya po, pag may foreign direct investment ay nababi po ni trabaho na nagagawa ka na nadubulad ko sa ating mga kababayan sa Pilipinas. Singapore din po ay medyo mas advanced na po sa atin pagdating po sa teknolohiya. Nandiyan po ang AI. Nandiyan po kami ng mga different IT systems and of course pati yung pangailangan nila ng mga data centers and everything. They also have advanced, medyo nakaka-advanced na po sila sa studies when it comes to nuclear research and safety. Kaya po dito, ang inaasahan po natin, meron nga pong speaking engagement si Pangulong Marcos sa Stafford CEO Global Conference. Inaasahan po natin na dadalohanin ng 450, baka higit pang 450 na top businessmen from all over the world. Na inaasahan din po natin na dahil doon sa pampukulong ngayon, ay marami pong magiging offshoot yung mga resulting meetings or agreements or ano man po ang mga discussions after that. no? Meron din po tayo ang circle po ang topics ng mga investment ay digital technology, syempre yung ating data centers. Energy is number one. Medyo one po Singapore, they are medyo advanced when it comes to the electric energy, especially alternative sources. They do a lot of these alternative sources. They utilize it on their own. So, atunayan po, sabi ko sa inyo, ang base po sa aming pag-aaral ay 11% na po ng population dito ang buwagabit ng sasakyan. At karamihan po ay gumagamit ng public transportation. Ana, karamihan po ay electric vehicle. So, yan po ang mga kinakala. Pero ang tekhang mahalaga pong isa pang bisita ng Pangulo ay dun po sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute. Ang kawag ko nila si Nursi, pero binasa ko po ng buo sapagkat mahalaga po yung safety sa kanilang mga pag-aaral. Hindi lang po basta nuclear energy, siyempre importante ko sa atin yung safety. Inaasahan ko natin na makapakulong mo sa ating bayan sakali man na pumasok tayo sa nuclear energy para sa ating mga bansa. Dandi po ang mapupulong sila ni Prime Minister Lawrence po. Bilateral relations po, malakas naman ating bilateral relations, pero patuloy po kayo, patuloy ko yung dapat palakasin. Kahit kung malakas na dahil marami po mga global incidents, global events na kinakailangan sila talakayan at pagtulungan. At siyempre po, tulad na nasabi ni Sir Castro, tayo po ang chair ngayon ng ASEAN, sila po ang chair next year, sa Singapore po ang chair next year, kaya po sigurado yung mga kinag-uusapan po ngayon ay yung iba ko sigurado dyan matatalakay pa rin sa isang taon. Marami pong mga agenda items na center po more than 1 year ang bago matapos po ako sa ka. Kayo pong inaasahan natin, sigurado naman po kung katapos ito ay magkakaroon tayo ng mas maganda, mas malawak at mas masidabong relasyon ng Singapore at Philippines.
14: Sunod na tanong mula kay Aldin Batasara de Pilipinas.
15: Ambassador Maret. Good morning, Ambassador Maret. Doon sa attendance ng President Marcos sa 24th Ports Global Sea of Contracts, one major investment opportunity sa PDPU sa ating kay-present na presidente sa Global Business Speakers.
12: Ako eh, speculation din lang yung atin ano, kasi hindi ko manapitin kung talaga ipapresenta ni Presidente. Pero siguro digital technology, yung ating mga data centers, ang mahalaga energy, including possible studies, including nuclear and alternative sources of energy. Marami pang iba dyan, safer manufacturing. Medyo maganda ang manufacturing dito ng Singapore, advanced ang manufacturing nila. Kasi nga, pag maliit ang kanilang bansa, ay marami rin silang manufacturing dito, especially yung mga high-tech equipment. Mga chips and everything that are for IT. So, naasahan natin na yun ang mga tatanakay, mga bibigyan pansin ni Presidente sa pansasayitaris policy of
15: the Palo Kailan, may posible yung makainit ng Pungulo in order for him na makaapat ng marami pang intestos from Singapore and Malinda South areas.
12: Alam nyo, dito sa Singapore, ang mahalaga po dito ang ating mga foreign workers. Hindi lang po, para po sa inyong kaalaman, ang Singapore po ay umaasa din sa ating mga foreign workers at tsak ko na pagka sila ay nag-expand ng kanilang mga businesses, bukod sa pag-hire sila dito ng mga additional workers, malamang magkakailangan nila ng lugar, kakailanganin din nila ng mga ng iba pang mga lokasyon at ipipresenta po natin ang Pilipinas dyan. Maganda kong pagkakataon yan na maipresenta natin sa CEO.
15: Salamat po.
14: Maganda tanong, wala ka rin Julie Tan, ni Katos Molive.
16: Magandang umaga po, Ambassador Assemble Castel. Tanong ba lang po, ano po yung inisipin ng pang-OUAD, ng OWA sa pakikipagtulungan po ng Philippine Embassy upang mailapit po yung mga government services po sa ating mga OFWs? At kung ano po yung mga assistance po na binibigay po natin kapag meron po tayong mga distress OFWs or may mga employer-related cases po, paano natin napanfanagbigyo kanila kung ano pa kayo po?
17: FAURI po ang servisyo ng embahada ng pasubuan ng Pilipinas dito. Para po sa bigay muna ako ng background ano dito po sa atin, bukod po sa mga kada DFA, meron din po tayo Defense Attaché, meron din po tayo Trade Attaché, Trade Counselor, meron din po tayo itong siyempre MWO, OWA, meron din po rito Pag-ibig, SSS, at yung po agriculture ay based sa ano, pero credit cost din po based sa pampo. Okay, udon, ano po mga servisyo natin ginagawa? Ito pong building natin, ito po kauna-unang servisyo na nagawa para sa amin. Yung dati pong building, medyo paliit. Kahit po yung nilipatan namin, temporary na location, nanggaling ka naman yata doon sa dati. Medyo maliit po yun. So, ang bibikado ko, magiging servisyo natin, na-expand po dahil mas palagi na ngayon ang lugar. Mas na naiimbita pa namin, kumisa ko, may tagpupunta rin dito o PhilHealth. Pero hindi na po katulad ng OWA na no na permanente diyan ba kahit ano o service tuloy-tuloy. Pero Philip po paminsan-minsan nag-a-announce, so ina-announce yun namin sa publiko na nandar po. Tuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan sa overseas sa COMELEC. Tuloy po ang registration ng overseas voting para sa 2028 elections ano po. So tuloy po 'yan nabigyan po tayo ng COMELEC ng award second place daw tayo sa pinakamarami dito na nairehistro para sa overseas voting. Ulitin po siyempre ang passport. Mas marami na po slots ang passport na yan. This is sa dati dahil mas marami na ako bantay po kami ng lugar. Hindi po kamukha dati talagang kung ano lang yung kayang ilagay. Yun lang ang sinisertisyo namin. And checker po tuloy nang tuloy ang link ang ano natin ang pakikipag-ugnayan sa Filipino community. Nandiyan ko yung ating every quarter nagkakaroon tayo ng kumunayan, ibang din Pilipinas town hall meetings. Of course, live din naman ng Facebook. So yung mga hindi makarating, yung mga makakarating, pero yung mga hindi pa nakarating, hindi syempre live on Facebook na every quarter po 'yan. Tuloy din po ang ating pakikipag-ugnayan sa labas pagka po may mga events ang Filipino community, pinupuntahan po natin sa sabat natin makakaya. Apunayan po last Sunday, sabay-sabay po yan, meron pong may kumpisa po sa El Shaddai, pagkatapos sinaturo sa Music Matters, si mga pipak ngayon natin ng pinisita namin, at sagot din naman po yung mga oldies 70s super band. Lahat po yung pinupuntahan natin, at meron pa kung napuntahan, yun lang po ang napuntahan ko. Pero yung iba kong iba pa mga official na personnel ng embassy, siyempre iba kigayat naman po pinupunta namin na meron po marami pa kuya. So, patuloy po tayo nakikipag-ugnayan sa ganun at maganda naman po nangyayari dahil pati po mga Pilipino dito ay nabimigyan ng gabay. Kasi po, kumisan, baka daw scam. Pero kung lumabas na sa social media ng embassy, apuloy na slab ng ibang didiriplikay. And of course, tuloy po ang ating pakikipag-ugnayan sa ibang mga, sa Singapore government at saka sa ibang mga embassies dito sa dito sa Singapore. Meron po dito 78 na embassies na resident at marami pong iba pang non-resident. At hindi lang po sa Singapore government tayo nakikipag-contactin, nakikipag-ugnayan, nakikipag-meeting. Pati po sa Singapore private sector. So meron po tayong meron mo ikinayo yung ambassador bago na Philippine Chamber of Commerce Singapore sa po ng dinding private sector ano natin para sa tipulot at sa mga tickers course. So hindi po yan, hindi lang po politics, hindi lang po economics, pati po yung cultural natin. We are experiencing some kind of a cultural renaissance dito dahil aside from the music scene, ang daling na po rin kayong mga pipap, SB19, palating po ang Mini, kaya nabanggit ko po yung iba. Bukod po doon,
12: mas marami pa pong ibang mga Pilipino po sa tayo. Ang cultural po natin ay sumisikat at mag-host po kami, nag-host pala with Universal Studios ng ano ng block screening ng Forgotten Island. So marami pong nakapanood niyan. Marami hindi nakapanood dahil ano, ikinawa namin hirapon. Kinawa namin lahat dali para sige mo tasya sa isa sa loob ng simihan lahat ng Pilipino. Ngayon, mahigit ang estimate po namin 220,000 ng Filipinos dito sa Singapore, which according to DMW is the 10th largest in the world. Pero according to BSP naman po, or ito Banko Sentral ng Pilipinas, pagdating po sa remittances, Filipinos in Singapore rank number 2. Next to the US and per capita, palagay ko mas malaki ang bawat sa tao dito. Now, bakit po ganon? Sapagkat ang makeup po dito ng mga OFWs are about 60% are professionals. More than 60% are professionals. Kaya po siga ang palagay ng malaki po muna i-contribute sa ekonomiya ng Singapore at ng nakapors ng ating bansa. Kaya po yan po ang patuloy namin tinututukan. Hindi po sa OFWs po ngayon, daki ang priority protection of their rights and voluntary. Meron pa rin po yan. Buli pa rin po naman ang pakikipag-umnayan natin sa Ministry of Manpower ng Singapore. At ka po ibang Ministry of Manpower, ibang po kontrata and the rules. Pero meron din po tayo umnayan di ICA, the Immigration and Customs Authority, at saka po yung SPF, yung Singapore Police Force. Kasi umisang po doon na po po tayo ibang mga kababayan natin. Pero sabihin ko po sa inyo, bagamat meron po mga ganung kaso, napaka-kakaunti to yun. Hindi na po patulad ng dati. At ang mga Pilipino po rito ay bahagi na ng kultura, ng ekonomiya ng Singapore. Kaya sigurado po, pagka nag-expand ang mga business ng Singapore, sigurado pati mga kamabayan natin, marami dyan ma-opera resalo, marami dyan pa-opera ng promotion or whatever. So, ang ginagawa po namin para sa kanila, dahil ko marami silang, marami po ang remittance, ang number one pulat ng nating priority na service for our OFWs is kaya integration program. We are trying to get them into entrepreneurship. Para po nasa bandang plus ng Pilipinas, tulad ko na sinasabi nga namin, hindi po hapang buhay, malinaw ang mata, hindi na hapang buhay, matigasan po, hindi hapang buhay, malakas ang katawan. At pag hindi na po nangyari yun, nasa ampo na ay kailangan ng maraming pera. Kaya po yung panghidalat namin para si mo po ay pumasok sa pagbinegosyo sa Pilipinas po. At pinangunguna po yun ng ating OWA. Sa patunayan, next month, meron dadating po rito yung agricultural attaché. Magtatam din na agribusiness forum dito. From the Philippines po yung mga magandang businesses na pwede sa Philippines. Last year, may interregulatory trade para pork, process to operation, duties, kung ano-ano pa po. Alam po ang mga financial literacy, ito na po mga warnings natin, financial literacy, warnings natin about electronic scams and everything. We do that, we do that on top of the usual passport, visa, notarials. Number one po notarials sa mga sa number of services. But, yun po mga rinay ba na? Ano nga ba?
14: So, una kay Ambassador, papuunan tayo sa mga tanong para paliti. Ani Secretary Castro, kanuna kay IT, Briggs, Digitalites.
18: Hi, sir. Good morning. Ang ligo na skin issue sa po. How credible is Rodolfo Cosios for the administration? Dinin Vice President Duterte the state na that he's no different than what they are?
9: Una, binanggit na ang Vice Presidente na hindi niya kilala si Madriaga. At ito rin ay sinabi mismo ni Harry Roque na tinanong niya pa kung sino si Madriaga. Ito ay isa sa mga nasa napanggit sa YouTube channel ni Harry Roque. So doon pala makikita natin kung sino ba yung may kredibilidad. Dahil nakita mismo natin sa mga narawan, sa video, kung baka ano na din natin ng happy birthday Solamin, sa Rami Magliaga. So, hindi totoo, hindi niya kapilala. Si Gracioso naman, itinakita rin naman niya na sila ay madalas na makakasama sa mga events na maaari pang personal pa nga. So, kung sino may kredibilidad dito, makikita na lamang sa ebidensya.
10: At ang pag-iimbestiga rin dito ay dapat na mas maging malalim. Hindi para kung kanino man, hindi para ito sa taong bayan. Dahil ang pinag-uusapan dito ay pondo ng bayan. So, kahit sabihin pa nila na ito'y pamumulitika at naman ang kanilang angong depensa, hindi dapat na matigil ang sino man sa pag-iimbestiga patungkol sa issue nito.
18: You said last month, I think, Manahanan said that in a way, it is the enough is presented to convict the VP. Now, with the recent developments in the impeachment trial concerning her bank account, Sandra Newton says, objectively, you said, has that observation changed? Yung in a way, na-commento ng Palace before.
10: Ayaw po namin ngayon magsinta sa tungkol kung ano magiging desisyon ng Senado ng mga center judges o tungkol dito sa impeachment trial. At baka pagdintangan na naman tayo na namumulitika, taong bayan na naman po ang tumingin kung ano ang nailalahad ng mga ebidensya. At ito naman ay certified correct mula sa mga bangko. At kung mayroon mga ibang mga inconsistencies, still, ebidensya pa rin ang magpapatunay kung ano ba ang tunay na nilalaman ng mga bank accounts na DP Sara ng kanyang asawa at bank accounts na kasama ang kanyang ama na si dating Paolo Duterte. So taong bayan na naman po ang huhusga kung paano nga ba ito nakamit ang itong klaseng yaman, paano ito na-acquire. Dapat maipakita ito mismo ng Mr. Duterte kung lehitimo ba ang patakaroon ng ganong kalaking pondo sa bangko na hindi nila, ayon sa hearing, ay hindi nila inilahad sa kanilang salin ang iba mga milyones na pumasok sa kanilang bank accounts.
18: You said just a quick follow-up on the bank accounts. In your capacity as a trial lawyer, how hard of an evidence or back record is this one?
10: Ang mga bank accounts na ipinapakita mismo ng bank representatives, malaking ang epekto nito. Malaki yung value niya. Ito po, kumbaga sa korte, ito po ay binibigyang bikin dahil ang mga bank records ay hindi nagsisinungaling. So, hindi po ito basta-basta makakasinungalingan, maliban lamang kung may makikita pagtatamper na dokumento. Pero bihira ko sa mga bangko yan dahil ang credibility nila, ang integrity nila ang naasalala dito.
14: Sunod na tanong lang ang kinsip for you, Titi.
13: You said the inflation rate accelerated Senate report site Red Sviete Pak, the president, isang bird inflation. And how optimistic is the administration na hindi na po mag-rise or hanas by inflation na
10: Bago po tayo magkaroon ng briefing, ay meron po meeting mismo ang Pangulo, Vicky Esrecto, patungkol po sa inflation. At ito po ay pinaghahandaan. Hindi po natin ma-deny na talagang apektado po ang bansa natin gasa na nangyayaring krisis sa Middle East. At yung mga papasok at mga naganap ng mga kalamidad sa Pilipinas, pati ang political norms ay nakaka-apekto na rin sa atin, sa ekonomiya natin. So sa ngayon po, ang pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Bilang-bilin na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging effect dito sa bansa natin at baka talaga magkaroon ng paghihinto, no? Ang mga businesses at mas lalong malaki ang epekto sa ating ekonomiya. So sa ngayon po, na banggit din kanina ang mga programa na pinapatupad na po sa ngayon. Nandiyan na nga po yung removal ng 12% VAT sa allowable system loss charge sa electricity bills. Nandiyan din po ang manage, especially sa pag-supply ng baboy sa paparating na holiday season. At pati po yung mga programa pass update, patulad no, walang bukong program, tupad program at yung pre-rise program ito po ay patuloy na ipinagtutupan. So, patuloy pa rin ang pag-roll out at magiging ko, lalong-lalo na sa mga apektado ng mga chuper, operator, dahil sa Middle East crisis na hanggang ngayon ay patuloy pa rin. Hindi natin ito ginusto. Hindi natin ginusto na magpatuloy at lumala ang nangyayari sa Middle East. So, patuloy pa rin po ang fuel subsidy para sa mga PUB drivers. At ito sinabi natin, pati po yung expansion ng Kadiwa outlets ay patuloy pa rin po. So, sa ngayon po, matapos naman ko ang meeting ng Paulo, DDS sa Roberto, ibibigay ko po sa inyo ang update kung ano pa po ang napag-usapan at ano pa po ang maaari programa para po maigsan ang maaari nating danasin ng pagtaas ng presyo ng mga bilikin, lalong-lalo na po na meron po kayo naaralan na sa El Nino.
18: Sayo.
19: Sino na tanong wala kayo, Karin Dalbada, it is yung...
18: Good morning, Yusek. Yusek, I understand you've already made a statement yesterday regarding the potential attendance of President Marcos at the F1 Grand Prix. But I just want to get your direct reaction because Bayan's Renato Reyes, a Facebook post, called it tone deaf and it's sensitive. And with the 7.2% inflation, surging oil prices, and super El Nino and unresolved corruption. So, with direct response pa lang at Marcos.
10: Kung mag-detalin po yan na sa bayan, parang wala naman po yung kakal na didedaan mga positibo na komento na nagmumula sa bayan pagdating sa adversasyon. So, sino sana ay magbulag ang sino man sa ginagawa na pauro. Lalo-lalo na yung ano ba yung reason kung bakit pumunta at pupunta ang Kangulo dito sa Singapore. Aaten po ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference at para ma-promote ang Pilipinas at magkaroon ng maraming investment opportunities sa ang mga larangan, digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, energy, healthcare. Dapat bago magsalita ang sinuman, tingnan muna kung ano ang gagawing trabaho ng Pangulo. Nakatuon kasi sila doon sa maaari pang gawin ng Pangulo maliban dito sa aasahan nating pagtatrabaho ng Pangulo. So huwag silang tumuto kung aatin man ang Pangulo sa F1 Grand Prix. Ang tutupan nila kung ano ang gagawin ng Pangulo dito para sa ating bayan at para sa ating mga kababayan.
18: Hello. You said, just to set the record straight, if ever pumunta si Pangulo sa F1, would there be any taxpayers' money to be spent for this particular speedway event?
10: Hindi tada po siya. So, wala po tayo mga aaring masabi na pumirong magasin. But definitely, ang pagtunta natin dito para sa pag-attend ng Pangulo sa Ports Global CEO Conference, ito ay para sa bayan. At ito ay isang opisyal na gawain. So, kinakailangan tayo mamuhunan kung para tayo ay makakuha ng mga pamumuhunan sa masa natin. At tanda natin, ang pagka-follow na magandang relasyon at pabibigay at papakita na magandang kaugalian at para makuha natin ang tiwala ng ibang mga investors at ibang mga leaders, hindi lang ito nadadanap at nagaganap sa law table. Nagaganap ito sa iba't ibang pamamaraan. Alam natin, minsan, ang mga negosyante nakakabuo ng magandang rapport, nakakabuo ng magandang pagkakaibigan sa kapwa nila negosyante, sa paglalaro nila ng golf. At doon minsan nabubuo ang magagandang kontraka. So, hindi ibig sabihin kung pupunta man at nanonood ang Pangulo sa imbitasyon ng gobyerno ng pamahalaan sa F1 Grand Prix. Hindi na mahulugan, natatalipuran ng Pangulo ang kanyang trabaho sa paghihikaya sa mga investors na mamuhunan sa bansa.
18: Nas na lang po. Apart from PM Wong, will there be any other formal bilateral meeting na nakaschedule po? O ba nitsing Pangulo Marcos?
9: Aalri po natin dito muna sa BFA at para po mas detalyado ang aking nasa.
14: Kala question mula kay Jonathan Andao, Jemisa.
20: Si Ambassador Uwirik kanina, no, ginanong about expenses dun sa apedes ni Paolo, muna noche na fundraise. What information do you have, Ambassador?
21: About COPPOT. So, ay ko sa ekwan na
9: raise it.
21: Sir, umiliin niyo kayo na tiyano kung may gastos ba yung taxpayer's money? Ang yung pag-attend ng presidente doon.
9: Kung a-attend.
21: Ang presidente sa
22: aking invitasyon yun ni Prime Minister Lawrence Wong. So, sabi yan. Siyempre. Sabi yan. Hindi tayo halos. Wala tayo halos gastos yan. Siyempre, ang dasas natin kawahan si natin ni Yusik Gastay. Siyempre, pagpunta natin dito because of the orbs. And the sensing and the sito or nuclear research and safety is the, you know, mas, you know, mas importante. Siyempre, yun yung may gastos tayo, but, pero even sa invitasyon, secretary, the one proper, kung talaga pupunta siya ron, of course, hindi ini sa'yo. Hindi ini siya pa niya, o na siyang babayaran ang ticket, or umanda na siya sa akin, makulala sa'yo. Ako na imitado ako, pero wala di mamba kaya. So that I will also attend because kampana na sabi, some opportunities happen because of those things. Because that seem to me, it does seem to being that already also presents opportunities and mahirap pong mawala sa kayo doon kasi matatalo tayo sa yung mga nando.
18: Ako naman pariyok sa mama. Nekad. At sir, you said you will also attend. Does that indicate that the president's referred to?
21: No, hingit. Mag-iba kami ng imitasyon. Ang imitasyon niya, Prime Minister, imitasyon po ang Temasek Convention. Iba din ba in the sa akin? But I will be there because, for support, it's an opportunity. Baka, alam mo yung mga negosyo, yung mga ibang mga sa international relations, bigla na lang papasok yan. Pag wala ka doon, nandun yung ibang mga, narami rin ipang ambassadors magpupunta. So pagka wala kayo doon, siyempre, ibang bansa yung nabihan ng commercial. So I will be there. But my invitation is separate from that of the president. Iba yung kami niya, iba rin yung sabot niya. Sa stabit siya, kaya ako sumagot na para siya.
9: Itap ako lumanapit ng ambassador. Ambassador, wala po bang class ganyan? Available kami.
21: Meron po sana, kaya na, kinahinahan na po yung kaking, ano, yung spouse mismo, yung spouse. Pero, wala po eh. Kaya wala pong, you know, wala po akong nakasama. Kaya po yung iba mga ambassador plus spouse.
14: Mapa naman tayo sa mga tanong mula sa Marakanyang Best Choir sa Manila. Unang tanong mula kay Chona Yu ng DCRJ. Totoo po ba na si Secretary Vince Dizon ay babalik sa DOTR?
9: Walang ganang promosyon. Wala.
14: Sunod na tanong mula kay Ibang Nailiga ng GNA7. Kung totoo ko ba na nag-resign si Secretary Hemi Abruda ng DICT in sakali o ba'y kinabutan ng kaol?
9: Wala rin ganong impormasyon dahil kakakausap pa lang natin kay Secretary Hemi Abruda at nabidi siya ng larawan din kay Secretary Dave Gomez na katuloy at nabaho niya binisigitan ng DICT.
14: Sunod na tanong mula naman kay Evelyn Tios ng Filipino Mirror. The office of Senator Jim Goy had been stripped there. Would it constitute another crime of theft or vandalism?
9: Mahirap magbigay ng anumang komento dyan. Dahil kung ito ay property ng gobyerno at nasira niya, intention ba? Anong purpose? Ito iba klase po kasi ang elemento ng crime. May malicious mischief. Ang theft kasi, hindi sabihin na intention ka magnakaw. Parang wala naman yata sa elemento yung theft. So, nakakainayaw lang po siguro dito ay gawa na gagastos ulit yung gobyerno para ipagawa ito. Instead na bayaran na lang kung mayroon man kayo na ang bayaran si kung sino man ang papres, si Senator Tito Soto ba sana nadamit o kaso? O di sana kung meron siya nag-gastos na parasyalado, inabayaran lang na sana para hindi na naman sila. Pero, Steve, nasa kanila po yan. At tayo man ay tumitingin lang kung ano yung na-obserbahan.
14: Yung sunod na tanong mula kay Mads Moratidi ng Net25. May instruction ko ba ang Kongulo Kukot sa Russian bug outbreak?
9: Nakusap po natin mismo
0: and low-age. At closely monitoring ko sila sa nagaganap. Lalo lang na po at siniseryoso rin po ng DOH ang mga rekomendasyon ng WHO. So, rest assured po, ang mabahay natin po ay nakatutok po ang DOH at kung ano man po ang kinakailangan pang gawin, yun po ay kanilang gagawin. So, so far ay naminit naman po nila ang mga requirements para maipsa lang ang takot natin tungkol dito sa laid na nangyayari sa Russia. At least, no? Baka kasi itong Russian or Russian na plague ay isisi pa rin, tipang walang Marcos din.
2: Sino na tanong laki, ito yung Standard Radar News Watch Plus. Reaction niyo po sa sinabi ni Paolo Panelo, sinutuba ang waram inatupa kung hindi political persecution at political consolidation? Sino ba ang namamahala sa bansak nating ekonomiya? Sino ba ang wala daw alam sa pinakamalaking corruption scandal sa kasaysayan ng bansa sa gobyernong pinamumunuan niya na may kinalaman pa ang pinsan niya? Sino ba ang sinismisi sa lahat at pagkulang na? Reaction.
0: So, ito ay reaction ng spokes sa komento ng Palace Press Officer. Malinaw yan. So, hindi totoo ang sinabi niya na hindi nila siniseryoso ang anumang mensahe na nagbumula sa Panas Press Officer. So, pasinungalingan pa rin ang kanyang unang sinabi. Unan, sino ba ang wadang inaatupa kundi political persecution at political consolidation? Siguro, pag gumarap siya sa salamin, malalaman niya sino ba talaga ang unang namumulitika kung ang pagsasampa ng kaso sa mga taong dapat na pinapakalagot ay matatawag niyang political persecution, baka meron siyang ibang gamit na diksyonaryo. Ang magpapanagot ngayon sa Vice Presidente through an impeachment trial ay naaayon naman po ito sa konstitusyon. Kung ito ay tatawag niyang political persecution, baka dapat mabago na rin ang ibig sabihin ng impeachment sa ating konstitusyon. Hindi pwede magbulag-bulagan ang mga pababayan natin sa mga nakikita natin mga ebidensya na nailalahad sa impeachment trial. Hindi ito political persecution. Yan lang ang ginagamit nilang ebidensya upang mapakita nila na sila ay bibumano na malinis at wala bahid na anumang kasalanan. At tungkol kung sino ba ang namamahala sa pagsak nating ekonomiya, binanggit ko na po kanina. Sana ay updated sila sa news para hindi sa gumapawalang alam. Alam natin na ang malaki ang epekto ng crisis sa Middle East. Binanggitanin po natin ang mga alamdad na pumasok at kakasok sa ating bansa. At ang pangatlo, ang political noise na nagsasabi na bumaba ang panglubog. Di lang tamad. Mga destabilizers, obstructionists, ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon at pagubain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda. Kahit sa amang research ang ating tignan, ang political noise na wala kakwenta-kwenta nakaka-apekto sa ekonomiya. At ito talaga ang panilang intention. So, nakita natin ang mga problema ng Pangulo. Ipinakita natin at nung nakaraang araw, nagkaroon tayo ng briefing patungkol sa paghahanda sa El Nino. At kung ano ba ang mga issue tungkol sa Pacifica. So, mas maganda siguro paalam niya muna sa kanyang principal ang mga issues tungkol sa Pacifica. El Nino. Baka hindi pa po niya alam at mati kung ano ay nito. At sino ba ang wala daw
10: pinakamalaking korupsyon? Sino daw ang walang alam sa pinakamalaking korupsyon sa kasaysayan ng bansa? Ito nga po ang dahilan kung bakit nagsimulang magpa-imbestiga ang Pangulo dahil nakita niya ang korupsyong nagaganap. Hindi siya nagbulag-bulagan. Nung nakita niya at nandaman niyang

0: iimbestiga sa mga koraksyong nagalak noon. So ngayon, sino ang hindi alam ang issue about corruption? At ang principal niya mismo ay nasusuong sa issue ng corruption. Kaya nga po dinig-dinig. At dilabang-it, ang pinsan ng Pangulo, nasa na po ba ang pinsan ng Pangulo? Hindi po ba nasa panangkaso? So, depensa na lang po nila ang kanilang mga sarili. Ang Pangulong hindi natutulog sa issue ng korupsyon. Siya ang nalilinis sa kalat na ginawa nung nakaraang administrasyon. Huli pa, sino ba ang sinsisi sa Duterte? Lahat ang apukulang niya. Hindi po na pwedeng hindi palikan ang mga basura nung nakaraang administrasyon. Pogo, formally, at ang pag-amin ni dating Pangulong Duterte na siya ay purak at nagdao sa bayan. Hindi pwede itong talikuran. At sino ang sisisihin natin sa mga ibang ghost projects na sa nangyaring na ginawa at nangyari sa nakaraang administrasyon? Hindi niya mapipikit ang kanyang mata sa ghost projects na inamin dating Pangulong Duterte. Anong daruri natin doon? Pipikit tayo? Magbubulag-bulagan tayo? Magbidingi-dingihan tayo? So dapat yan harapin. At dapat bilang abogado, at siya bilang abogado, tutukan niya ang katotohanan. Huwag harangan para lang maitsan, no, kat maiangat ang kanyang prinsipyo.
1: Ipahabal na tanong mula kay Jonathan Andan on January
2: 7. He has the reaction of the palace. His order na lang kay Batang Best Representative Leanne Gold of Tebiste na simang bansame.
0: Sa ating pagkakalam, binabaw naman po yata ang SASO. So kung meron lang pong sapat na ebidensya, si Congressman Leviste, maaari niya naman po ito labanan at ipagtanggol ang kanyang sarili. Bilabaw lang kaso, so pinamamadali ko yan ay mag-bail siya. Kaya na kung nagtatawag ko na sa ibang bansa siya. Siguro, mas maganda po talaga kay Congressman Leviste at sinasabi naman niya na siya ay walang pagkakasal. So, mas maganda po na talaga harapin ang Congressman Leviste at marami niya naman na niniwala sa kanya na siya din ay lumalaban sa issue ng korupsyon. So, dito niya makapatunayan na isa siyang magiting na leader kapag hinarap ka itong mismo.
1: Yan na, napunta na mula sa Malokan yung Chris Cor. Balik sa iyo, Yusik Leo.
0: Ayon sa naman. Isang bagong hakbang sa pagkapalalim ng strategic partnership sa pagitan ng Pilipinas at Poland ang nagbukas sa state visit ni Polish President Karol Nawrocki at First Lady Marta Nawrocka sa Malacañang noong Lunes. Ito ang kauna-unahang state visit ng isang Polish head of state sa Pilipinas mula nang maitatag ang diplomatikong relasyon ng dalawang bansa noong September 22, 1973. Hujat din ito ng mas matibay na ugnayan ng dalawang bansa sa larangan ng seguridad, ekonomiya, kultura at iba pang larangan na kapaki-akinabang sa palinunyasa. Kaya mas magandang turo kayo sa mga balita para hindi kayo nanibigaw sa mga tipus. Noong Lunes, malugbo na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos si Polish President Nawrocki at First Lady Nawrocka sa Malacañang. Sabay lagarang meeting ng dalawang leader, binigyan diin ni Paolo Marcos Jr. ang lumalawak na partnership ng Pilipinas at Poland sa defense and security, trade and investment, science and technology, food security, turismo, labor, edukasyon, kultura at iba pang larawan. Pinalakay din ng dalawang leader ang kapapalakas ng ugnayan ng Luro at Southeast Asia at mga pandaigdig ang usapin may kapwa interes ang Pilipinas at Poland. Kabilang sa mga mahalagang bunga ng pagbisita ng Polish President ay ang paggaga ng Mutual Legal Assistance in Criminal Matters binanggit

0: E-15.
1: Last na. Alam mo lang na.
2: What seems to be the problem? What's the name of the assisting counsel? What seems to be the problem? You don't have a copy of the document?
3: You don't have a...
2: Can you, if you have a copy, to abbreviate the proceedings, Honorable Suwan, kindly just confront the witness with your copy. If your assisting counsel cannot find it, you should have prepared... The assisting counsel should have been prepared for this already.
4: Your Honor, for the record, there's no copy provided by the witness. This is the copy. Just for the record.
2: It does not come from the witness, yes. What is the copy that the witness is looking at right now, Honorable Suwan? Again, you're referring to an exhibit. She does not and is not familiar and aware of the exhibits that we pre-marked. That's why assisting counsel is there to show her the exhibit you want her to look at and identify.
3: Your Honor, may I approach the witness?
2: Yes, kindly do so. If it will help abbreviate the proceedings.
3: -15-6-8
2: and 6-2. Okay. Chair instructs the assisting counsel to kindly prepare the documents, the other subsequent documents for this witness and for the other witnesses. Yes, Madam, okay. Ms. Amalu. Can
0: so I'm looking at 6-8. So this is a copy of an official receipt previously. So it indicates the amount paid last September 21. Ano ba 6-8? Are you referring to this or?
2: In relation to what policy? I presume you're referring to a different policy already.
0: Because it's not 15-6-2.
3: Yeah, but it's the same Your Honor, contract.
4: Now I have to object. The witness clearly cannot answer the questions. I understand, Your Honor.
3: Apologies, Your Honor. Let me fix it. Can we have a 5-minute recess, Your Honor? My sincere apologies.
2: Chair declares a 5-minute recess.
5: Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
6: Limang minuto na po makalipas ang ika-anim ng gabi. Pansamantala po muna nating iiwan ang special coverage para po sa ika-35 araw ng paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Upang bigyang daan ang mga balitang hatid ng Ulat Bayan mula naman po sa pagkawing natin sa PTV.
7: Manatiling nakatutok para sa aming radyo, sa aming Radyo Pilipinas Facebook page upang masundan ang nagpapatuloy na paglilitis kay Vice President Sara Duterte.
6: Ako po si Jamie Quinto.
7: At ako naman po si Nords Maguindanao.
6: Magandang gabi, bagong Pilipinas.
8: Sa pagpapalakas ng supply chain o daloy ng produkto, digital technology, green economy, smart infrastructure, artificial intelligence, at renewable energy.
9: Malakas naman ang ating bilateral relations, pero patuloy po itong dapat palakasin. Kahit pong malakas na dahil marami pong mga global incidents, global events na kinakailangan silang talakayan at pagpulungan. Tayo po ang chair ngayon ng ASEAN, sila po ang chair next year, isang Singapore po ang chair next year, kaya po sigurado yung mga pinag-uusapan po ngayon ay yung iba po sigurado dyan matatalakay pa rin sa isang taon.
8: Dadalo rin ang Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference. Ipepresenta ng Presidente ang mga investment opportunities sa mahigit 470 business leaders ng Singapore at ng buong mundo. Inaasahang magkakaroon ng one-by-one dialogue ang Presidente kay Forbes Media Chair and Editor-in-Chief Steve Forbes.
10: Aaten po ang Pangulo sa Forbes Global CEO Conference. At para ma-i-promote ang Pilipinas at magkaroon ng maraming investment opportunities sa ang mga larangan, digital technology, artificial intelligence, advanced manufacturing, infrastructure, energy, healthcare.
8: Nakaraang taon, papalo sa $9.27 billion ang economic trade ng Pilipinas at Singapore. Nakatuon yan sa electronics, semiconductor-related products, petroleum at digital components. Sa unang anim na buwan naman ng 2026, galing sa Singapore ang pinakamalaking foreign investment commitments na inaprobahan ng Philippine Board of Investments sa halagang 3.15 billion pesos. Kaya mahalaga na mapalawig pang ugnayan ng Pilipinas na abot na sa 57 taon ng diplomatic relations. Bibisita rin ang Pangulo sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute para mapalawak pa ang kaalaman ng bansa sa nuclear research, safety at regulation. Makatutulong ito sa long-term plan ng Pilipinas para masiguro ang seguridad sa enerhiya ng ating bansa.
9: Mahalaga po yung safety dun sa kanilang mga pag-aaral. Hindi lang po basta nuclear energy, siyempre importante po sa atin yung safety. Inaasahan po natin na makakatulong 'yon sa ating bayan kung sakali man na pumasok tayo sa nuclear energy para sa ating mahal na bansa.
8: Sabi ng embahada ng Pilipinas sa Singapore, may 220,000 na mga Pilipino rito. 60% ay skilled workers, kaya naman pumapangalawa ito sa pinakamalaking source ng OFW remittances na lumobos sa mahigit $2 billion noong 2025.
9: Ang Singapore po ay umaasa rin sa ating mga foreign workers at tsak po na pagka sila ay nag-expand ng kanilang mga businesses, bukod sa mag-hire sila dito ng mga additional workers, malamang magkakailangan din ng lugar. Kakailanganin din nila ng iba pang mga lokasyon at ipipresenta po natin ang Pilipinas diyan. Maganda pong pagkakataon yan na maipresenta natin sa Singapore.
8: Binuksan na rin ang pinaganda at pinalawak na embahada ng Pilipinas sa Singapore sa Nassim Road. 1,000 transaksyon ang pinoproseso kada araw, na karamihan ay pagsasaayos ng kontrata at social benefits ng mga Pinoy. Patunay ng patuloy na pagtugon ng gobyerno ng Pilipinas sa pangangailangan ng mga Pinoy sa labas man ng bansa.
11: Kenneth, mamayang alas 7 ng gabi, lilipad na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula dyan sa Pilipinas patungo rito sa Singapore. At mamayang 10 PM, inaasahan yung kanyang pagdating dito para nga sa 5 araw na working visit ni Pangulong Marcos dito sa Singapore. At yan ang muna ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. Balik dun sa studio, Kenneth.
12: Maraming salamat, Clazel Pardilia. Samantala, mas accessible na sidewalk at ligtas na biyahe ang aasahan ng mga motorista sa Maynila dahil malapit nang buksan na ang maayos na rehabilitasyon ng DPWH sa Dimasalang Bridge. Yan ang ulat ni JM Thompson.
13: Baguhin na ang kultura para iwas mura. Ito ang naging pahayag ni Public Works Secretary Vince Dizon pagkatapos ng kanyang naging inspeksyon sa Dimasalang Bridge ngayong araw. Mabilis kasing natapos ang malawakang rehabilitasyon ng tulay sa Maynila kumpara sa mga proyekto ng ahensya noong mga nakaraang taon.
14: Ang maganda dito, kakasimula lang nito noong June. No? So, 4 na buwan pa lang mahigit. So, talagang sinarange ko yung ating district engineer at saka yung kontratista natin. Nabilisan to.
13: Aspalto at sidewalk na lang ang kulang at tapos na ang ginawang tulay na malapit na ring buksan sa publiko.
14: Pero sabi ko sa DE natin, tsaka sa kontratista, kahit na hindi pa tapos yung sidewalk, once na tapos na itong daanan ng sasakyan, magbukas na tayo. Kasi lalo-lalo na mag-uundas na, ang North Cemetery nandun lang. Eh, kung lalampas to ng undas, eh, kawawa talaga yung mga kababayan natin sa katutak na traffic dito.
13: Ayon sa Kalihim, hindi lang mabagal kundi hindi pa maayos ang pagkakagawa ng ilang proyekto noon. Pero ngayon, isa ang Dimasalang Bridge sa magiging standard kung paano dapat ginagawa ang ganitong proyekto.
14: Pakita din natin sa mga kababayan natin na yung pagbabago, makikita din natin sa bilis at ganda at ayos ng mga proyekto.
13: Nauna nang ginawa ang southbound lane ng Tulay noong nakaraang taon at sinimula naman ang northbound lane nitong nakaraang Hunyo.
14: 56 years old na po itong tulay na to. Ang daming mga tulay natin sa Pilipinas, ganyan na yung mga edad.
13: Sa loob lang na mahigit 4 na buwan, nakita na ng Kalihim ang mabilis at maayos na rehabilitasyon ng Dimasalang Bridge.
12: Inaasahan na bubuksan na itong northbound lane ng Dimasalang Bridge ngayong darating na October 20 na inaasahang makatutulong sa mga motorista at publiko ngayong darating na undas.
14: Kaya naman pala eh. Pwede naman eh. Di ba basta tututukan nga ang gagawin ng tama, sisiguraduhin hindi bababuyin yung proyekto, hindi nanakawin yung pera. Talagang pwedeng gawin ng mabilis and maayos.
13: Tuloy-tuloy naman ang mga aksyong ginagawa ng ahensya sa iba't ibang bahagi ng bansa para tiyakin na mabilis at tuloy-tuloy ang pagsasaayos ng mga infrastruktura na magbibigay ng ginhawa sa ating mga kababayan.
14: So sana dumating yung panahon na hindi na akong kailangan pumunta pa, magalit, magmura kasi papagod na ako. Namumuti na yung buko sa kakamura ko at sa galit ko, di ba? Pero hopefully magbago yung kultura.
13: J.M. Thompson, para sa bayan.
6: Hindi lang isa, kundi 3 beses umano na katanggap si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ng milyong-milyong pisong pera mula sa puganting si Zaldico. Kaugnay ito sa paglilitis ng Sandigan Bayan hinggil sa project sa Nauhan Oriental, Mindoro. Yan ang ulat ni Rod Lagusan.
15: Sa pag-arap ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo bilang testigo sa pagpapatuloy na paglilitis ng Sandigan Bayan 5th Division sa kasong grap kaugnay ng umano'y substandard road dike project sa Nauan Oriental, Mindoro, sinabi niya na nakatanggap siya umano ng 120 million pesos na balato sa loob ng 3 taon mula 2023 hanggang 2025 mula kay dating Acobicol Representative Zaldico na isa sa mga akusado sa naturang kaso. Base sa kanyang judicial affidavit, 45 million pesos sa kanyang natanggap noong 2023, 50 million pesos noong 2024 at 25 million pesos naman noong 2025. Ito ay niya 1% mula sa nakuhang 25% na kickback ni Co mula sa government infrastructure projects. Habang 1% din ay niya ang para kay dating DPWH Bulacan First District Engineering Office District Engineer Henry Alcantara na isa rin sa mga state witness. Paliwanag ni Bernardo, si dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pakanan na isa rin sa mga akusado sa kaso ang nagsabi umano sa kanya na ito ay galing kay Ko. Matapos anya na makatanggap ng pera ay hindi na siya nagtatanong patungkol dito at nagpapasalamat na lamang. Hindi na niya anya inaalam kung saan particular galing ang naturang pera. Ayon kay Bernardo, hindi niya kailanman personal na nakita si Pakanan na nag-deliver ng pera. Ang alam lang anya niya ay makapangyarihan si Ko bilang chairperson ng House Committee on Appropriations. Ayon kay Bernardo, higit 10 taon na niyang kilala si Ko mula pa noong kontraktor ito. Sa kanya naging testimonya, 2016 na makita niya umano si Ko sa birthday ng anak ni Senator Mark Villar na noon ay Kalihim ng DPWH. Rod Lagusad, para sa bayan.
6: Hinamo ng Department of Justice si Batangas First District Representative Leandro Leviste na umuwi ng Pilipinas para harapin ang kanyang kaso. Ito ay dahil ipinaaresto siya ng Makati City Regional Trial Court kasama ang 2 pang kapwa-akusado dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
16: Respect the jurisdiction of the court. Kasi pag hindi tayo sumunod sa utos ng korte, ang binabastos natin yung sistema.
6: Ito ang panawagan ni Department of Justice Secretary Frederick Vida kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos magpalabas ng arrest warrant laban sa kanya ang Makati Regional Trial Court Branch 235 dahil ito sa umano'y paglabag niya sa Public Service Act. Isinampa ng Department of Justice noong September 29 ang kaso kay Leviste at sa 2 pa niyang kapwa-akusado bilang incorporators at corporate officers ng Solar Para sa Bayan Corporation o SPSBC.
17: Sabi ni Attorney Polo Martinez, nagkapagsalita ng DOJ, nakitaan ng prima facie evidence ng prosekusyon sina Leviste kaya sila nagsampa ng kaso. Nakitaan umano ang korporasyon ni Leviste ng pagpapabaya at paglabag sa obligasyon nito pagdating sa prangkisa. Nakapagpiyansa na ang mga kapwa akusado ni Leviste sa halagang 72,000 pesos bawat isa na itinakda ng korte. Ayon kay Department of Justice Secretary Frederick Vida, itinatakda na ang petsa para sa magiging pagdinig sa kaso ng dalawang kapwa akusado. Kailangan namang umuwi ni Leviste kung magpapiyansa siya sa kanyang kaso. Hindi anya kasi uubrang ang magpapiyansa ay representative o kanyang abogado.
16: Submit to the jurisdiction. So kailangan siyang umuwi dito. I know he has been advocating certain reforms. And advocating reform is not violating the law. Diba? So ang batas natin, pag may arrest warrant, respetuhin natin at igalang natin ang kapangyarihan ng korte.
17: Hindi tukoy ng DOJ ang eksaktong kinaroroonan ngayon ni Leviste. Pero sa pinakahuling ulat tungkol sa kanya ay nasa bansang France ito, kasama ang inang si Senador Loren Legarda na naka-medical leave. May hiwalay na hakbang din ng Department of Interior and Local Government o DILG sa pagtugis kay Leviste katulad ng paghiling ng red notice.
18: So apply na namin sa PT Transnational Times, Center of Transnational Times para makuha ng red notice.
17: Wala pang pahayag mula sa kampo ni Leviste pero may public post ito matapos ang pag-aanunsyo ng arrest warrant laban sa kanya kung saan nagpasalamat siya sa mga taga-suporta at sinabing huwag siyang alalahanin. Hinahanap pa rin ang mga otoridad si Leviste ayon sa NBI. Tinitingnan din ang pagkakansela ng kanyang pasaporte at travel authority.
19: DMA, the possibility of canceling the passport sa House of Representatives, canceling his travel authority, dahil may travel authority, with Bureau of Immigration so that we can have an exact location kung saan ba talaga siya.
17: Sheila Natividad, para sa bayan.
12: Nananatiling mataas ang moral ng mga sundalo sa BRP Sierra Madre sa kabila ng naudlot na re-remission halos 2 linggo na ang nakararaan. Batid naman ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na hindi dapat maging normal ang pangingialam ng China sa mga operasyon ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Yan ang ulat ni Patrick De Jesus.
20: Halos 2 linggo na mula nang suspendihin ang rotation and resupply o remission sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Matatandaan na noong September 24, 8 barko ng China Coast Guard at Pele Navy ang humarang sa resupply vessel ng Armed Forces of the Philippines na MV Lapu-Lapu, pati na sa naka-escort na 3 barko ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard. Bagamat hindi na nagbigay ng karagdagang detalye dahil sa operational security, tiniyak ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na itutuloy ang re-remission. Bumisita nitong Martes ang kalihim sa AFP Western Command sa Puerto Princesa, Palawan na may saklaw sa Kalayaan Island Group sa West Philippine Sea kung saan kabilang ang Ayungin Shoal.
21: Yan ay kailangan gawin at nakahanda kami kung sa anuman ang plano ng Westcom tungkol dyan. Kasi ang operational control niyan ay nasa Westcom.
20: Sabi ni Teodoro, handa ang mga tropa sa BRP Sierra Madre sa mga sitwasyong naantala ang RORE. Pero batid din niyang hindi dapat maging normal ang ginagawang paninindak ng China.
21: Okay naman sila. Mataas ang moral at nakaranas na sila ng ganito nung araw. Hindi na bago sa kanila. No? Yun nga lang, at the end of the day, in the future, hindi natin pwedeng panatiliin na ganito yung lagi estado ng ating WPS, no? Kaya nga nandito din tayo, gumagawa din tayo ng pundasyon for more sustainable operation sa area.
20: May paalala naman si AFP Chief of Staff General Antonio Navarrete sa bawat miyembro ng Westcom.
22: We will maintain our presence and protect our national interest. How we carry out that responsibility matters. Our people must act with the discipline and professional judgment expected of the Armed Forces of the Philippines.
20: Samantala, nininaw ni Secretary Teodoro na hindi niya inaatake ang Chinese school sa Pilipinas sa isang pahayag. Binatikos ng Alliance of Concerned Teachers Party List ang umano'y pag-uugnay ni Teodoro sa Chinese schools at teacher exchange programs sa pang-espiya ng China.
21: Ang Chinese school na pinuna natin ay ang Jinan University. Dahil sila ang may Philippine Center kung saan nagte-train ng teacher, at saka sila din ang naglabas ng unang-una na sinasabi nila academic study na Batanes. Ngayon, pinapanindigan ng Chinese Embassy, may jurisdiction na sila. Sinasabi lang natin na kailangan masusi natin pag-aralan to.
20: Kabakailan lamang ay napaulat ang pag-alis sa Pilipinas ng higit 100 Chinese volunteer teachers dahil umano sa pangamba sa kanilang kaligtasan. Patrick De Jesus para sa Bayan.
0: Samantala, inilatag na ng pamahalaan ng ilang mga paghahanda sa posibleng epekto ng matinding El Nino sa bansa. Kabilang na riyan ang supply ng tubig, pagkain at pagbibigay ng ayuda sa mga posibleng maapektuhan nito. Yan ang ulat ni Carlo Candelaria.
1: Tinutugunan ng pamahalaan ang posibleng epekto ng matinding El Nino sa pamamagitan ng mga hakbang para matiyak ang supply ng tubig, mapanatili ang produksyon ng pagkain at matugunan ang pangangailangan ng mga posibleng maapektuhang komunidad. Sa Metro Manila, inihanda ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS kasama ang mga water concessionaire ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig para mabawasan ang pagdepende sa Angat Dam. Kabilang dito ang mga bagong water treatment plants, rehabilitasyon ng mga aqueduct at pipelines at paghahanda ng water tanks at mobile water tankers na maaaring i-deploy kapag kinailangan. Nanawagan din ang ahensya sa publiko na magtipid ng tubig.
4: Unang panawagan po ng ating pong Department of Energy sa pagtitipid po ng kuryente at sa gasolina ay gayon din po yung ating pong panawagan sa patuloy po no, na pag-practice po itong tinatawag po nating wise use of water. So marami po tayong pwedeng may tulong para makapag-prepare po tayo sa El Nino.
1: Samantala, para sa sektor ng agrikultura, pinalalawak ng National Irrigation Administration o NIA ang paggamit ng solar-powered pump irrigation systems o yung mga bomba na pinapagana ng solar energy para sa patubig. Target ng ahensya na mapalawak ang solar irrigation sa 10,000 sites pagsapit ng 2030, lalo na sa mga farming communities na kailangan ng dagdag na supply ng tubig. Sa pamamagitan ng solar-powered pumps, maaaring mabawasan ang gastos ng mga magsasaka sa diesel at kuryente habang napapanatili ang patubig sa kanilang mga sakahan.
23: Alam niyo po kasi itong solar pump irrigation projects kung kailan maaraw saka mas malakas magbigay ng makapag-pump ng tubig. Ano po? So malaking tulong po ito sa ating mga farmers. At inaasahan po natin dito, ang production po ng ating mga solar pump irrigation ay tataas pa po yung yield nila eh.
1: Gamit din ng NIA ang AI at satellite monitoring para matukoy ang tamang panahon ng pagtatanim, kondisyon ng lupa at ng mga pananim at makatulong sa pag-aangkop ng cropping calendar sa nagbabagong panahon. Ang NFA naman patuloy ang pagpapaluwag at pagrenta ng mga bodega para pag-imbakan ng bigas, habang patuloy ang kanilang pagbili ng ani ng ating mga magsasaka ngayong harvest season. Ayon sa ahensya, sapat ang supply ng bigas sa bansa kaya walang dapat ikabahala ang publiko.
24: Napakaraming tools ng gobyerno or Department of Agriculture in particular in terms of ensuring there's enough supply for every commodity or food na ating kinakailangan.
1: Samantala, tinitiyak naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD na may agarang ayuda para sa mga pamilyang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Mahigit 4 million family food packs ang nakapreposition sa mahigit 1,000 warehouses ng kagawaran at patuloy pa rin ang produksyon ng mga karagdagang food packs. Kabilang din sa mga pangmatagalang hakbang ng ahensya ang Project Lawa at Binhi na nakatuon sa water access, food security at pagpapalakas ng kakayahan ng mga komunidad na makapag-produce ng pagkain sa kabila ng epekto ng climate change.
25: Providing access to water, but at the same time we're capacitating the vulnerable sectors para naman makapagtanim ng mga climate resilient crops. Mm-hmm. Nang sa gayon matiyak naman yung food security sa kanila pong mga lugar.
1: Patuloy ang koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno para matiyak na nakahanda ang lahat bago pa lumala ang epekto ng El Nino. Carlo Candelaria para sa Bayan.
12: Malaking bahagi ang agriculture at forestry sector sa pagdami ng bilang ng mga Pilipinong may trabaho nitong Agosto. Kasunod nito, target ng Agriculture Department na mapanatiling matatag ang kabuhayan at kita ng mga sektor na posibleng maapektuhan ng matinding El Nino. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
2: Matibay na labor flexibility ang ipinakita ng mga agri-worker matapos lumabas sa August 2026 labor force survey ng Philippine Statistics Authority na nasa 10.43 million ang employed sa agriculture at forestry sector. Ayon sa datos, ang seasonal surge na ito, bunsod ng rice planting season, ang isa sa pangunahing nagpababa sa national unemployment rate mula 6% noong Hulyo tungong 5.3% pagdating ng buwan ng Agosto. Sa kabila ng panandaliang pagbangon ng sektor, ramdam pa rin ng mga nasa kabukiran ang pangambang hatid ng matinding tagtuyot sa kanilang pangkabuhayan. Ibinahagi ng 15 taon ng magsasaka na si Anthony Francisco ang kanyang pag-aalala sa gitna ng banta ng posibleng Super El Nino.
3: Siguro ho ngayon pa lang, makakaranasan po ng El Nino. Kasi nasabi po nila, ang naranasan po nila, mahirap po ang lugi. Lalo po siguro ngayon na Super El Nino.
2: Upang mapanatiling matatag ang kita ng rural households kung sakaling bumagal ang sakahan, malaki ang tulong ng panandaliang paglipat ng mga magsasaka sa ibang industriya. Ayon kay PSA National Statistician Yusek Claire Dennis Mapa, hindi na ito bago sa sektor, lalo't ito na rin ang nakagawian sa mga nagdaang pananalanta ng El Nino.
5: So normally, ang nakita naman natin in past years, particularly 2024 kasi meron din tayong experience ng El Nino, bumaba yung ating workers sa agriculture and forestry. Normally nagsishift sila, ang nakikita namin sa field ay during the time, no, ay pumupunta sila sa construction. So yun ang isa, retail trade din, no. But of course we will see kung ano yung demand naman doon sa subsectors na nililipatan nila.
2: Inilalatag na ng pamahalaan ang mga safety net mechanism para sa mga sektor na pinakamaaapektuhan ng pagbabago sa panahon. Nauna nang binanggit ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. ang planong alternatibong pangkabuhayan para sa mga magsasaka at mangingisda.
7: Inutos ni Pangulo na gumawa kami ng work plan na baka yung mga ibang tupad ibigay natin sa ating mga farmers and fisher folks. During the kasagsagan ng El Nino based on a schedule para habang hindi sila makapagtanim ay maggawa sila ng kanal, mag-land preparation na for the next planting season among others.
2: Sa kabila ng taunang job growth sa agriculture and forestry na nagdagdag ng higit 500,000 manggagawa, humaharap naman sa pagkawala ng higit 300,000 trabaho ang fishing at aquaculture sector. Bumaba rin sa 39.2 hours per week ang average weekly work hours ng mga Pilipino sa pangkalahatan na nagpapakita ng mataas na volume ng part-time at seasonal labor sa pambansang merkado. Gayunpaman, ang pagdami ng part-time arrangements na ito ay patunay na handa at kayang umangkop ng mga manggagawang Pilipino upang panatilihing may sapat na kita ang pamilya sa gitna ng mga hamon sa panahon. Elijah Canlas para sa Bayan.
0: Bukod sa pagbibigay ng ayuda, nakatutok din ang DSWD sa mga patubig at pangangailangan sa mga pananim ng mga beneficiaryo ng Project Lawa at Minhi na posibleng maapektuhan ng El Nino. Yan ang ulat ni Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Alban.
9: Nagsimula ng maghanda si Tatay Dante na binipisyaryo ng Project Lawa at Binhi ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol dito sa Legazpo City dahil sa banta ng very strong El Nino. Ang strategiya niya, maglagay ng sapat na daanan ng tubig na mabilis na susuporta sa mga pananim. Ang pinagkukunan kasi ng supply ng tubig para rito, direkta sa bukal mula pa sa paanan ng Bulkang Mayon.
10: I-maintain namin yung pagpasok ng tubig dito, dapat malinis palagi yung waterways. Tapos yung mga, hindi naman kasi naubusan ng tubig yung river. Marami ang tubig sa river, hindi yan, imposible yan mag-ubos yan.
9: Sa tala ng DSWD Bicol, mayroon ng 178 established Lawa sites at 185 established Binhi sites sa 6 na probinsya ng rehiyon. Sa ilalim ng programa, nakatuon ang Project Lawa sa pagpapalakas ng water access sa pamamagitan ng small farm reservoir, water harvesting at iba pang water conservation measures. Habang itinataguyod naman ng Project Binhi ang food security sa pamamagitan ng communal gardens at climate resilient crops. Dahil dito, umabot na sa 10,000 beneficiaryo ang servisyuhan kung saan nasa 78.3 million pesos ang naipamahaging pondo. Bukod dito, nakaposisyon na rin ang standby funds at stockpile ng ahensya para sa maaapektuhan ng El Nino.
6: ang Field Office 5 ay meron pong kabuuang 353 million po na standby funds and stockpiled. So, of Bicol Region's warehouse capacity na umabot po ng 502,000, meron po tayong 308,000 family food packs na nakastore.
9: Sa pamamagitan ng Project Lawa at binhi ng DSWD Bicol, mas napapalakas ang akses sa tubig at food security ng mga benepisyaryo upang mas maging handa ang kanilang mga taniman sa panahon ng tagtuyot. Ang maagang paghahanda rito sa Bicol Region ay pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pagtibayin at pabilisin ang pagpaplano at pagtugon sa El Nino. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Gary Carillo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Sa gitna ng darating na strong El Nino ngayong Bermans, lalo na sa simula ng Nobyembre, mas mababa ang bilang ng mga bagyo na posibleng mabuo o makaapekto sa ating bansa. Posibleng makaranas pa rin ng mga panandaliang pag-ulan sa hapon o gabi o yung localized thunderstorms. Mas kukonti o mas mababa lang sa normal ng pag-ulan sa bansa. Ayon din sa PAGASA, sa pagpasok ng amihan sa katapusan ng buwan, makaranas pa rin ng malamig na panahon pero makaranas ng 2 o 2 degrees Celsius na mas mainit kumpara sa karaniwang temperatura tuwing amihan simula Nobyembre hanggang Pebrero. Halimbawa, kung ang karaniwang temperatura sa Baguio City tuwing Bermans ay bababa sa 15 degrees Celsius, posibleng hanggang 17 degrees lamang ang ibababa nito. Gayun din sa ibang mga lugar sa Luzon. Sa ngayon, nakararanas po tayo ng transition stage patungong amihan. Posibleng onset nito ay sa huling linggo ng Oktubre. Katunayan, naramdam na rin ang northeasterly wind flow sa Batanes at dyan din sa parte ng Apayao, Cagayan, Isabela at dito rin sa Aroro. Bukod sa malamig na ihip ng hangin, magdadala yan ng mahinang pag-ulan at maulap na panahon. Samantalang Intertropical Convergence Zone naman o yung ITCZ ay nagpapaulan yan sa ating bansa. Isa itong uri ng wind convergence o pagsasalubong ng hangin mula sa northern at southern hemisphere. Bubuo yan ng rain clouds. Magdadala ito ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan dito sa bahagi ng Mindanao, Negros Island Region sa Visayas, Central Visayas, Palawan sa Southern Luzon at sa Southern Leyte. Fair weather naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, makararanas po tayo ng mainit na panahon maliban na lang sa localized thunderstorm sa hapon o gabi o yung panandali ang buhos ng ulan. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
8: Sa kabila ng mga pangamba ng posibleng water shortage o pagnipis ng supply ng tubig dahil sa banta ng El Nino, tiniyak ng pamahalaan na nakahanda ang iba't ibang ahensya ng gobyerno para maibsan ang epekto nito. Inang ulat ni Jake Micolob ng ABC News.
11: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
13: Yan ang babala ng PAGASA sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
14: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
13: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.

0: tatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po.
1: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Marami pang balitang dapat abangan sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
3: Disaster Watch. Ang Pilipinas ay isa sa mga pinaka-disaster prone na bansa sa mundo. Kahandaan ang ating magiging lakas sa anumang banta. Ngayon pa lang, bumuo na ng emergency kit na kaagad mabibitbit. Gumawa ng evacuation plan at alamin ang pinakamalapit na evacuation center sa inyong lugar. Makiisa sa mga drill at disaster preparedness activities sa inyong barangay. Maging mapagmatiyag sa pagbabago ng panahon. At makisama sa pag-aalaga ng kalikasan. Sa sama-sama nating pagkilos, mananatili tayong matatag laban sa kalamidad. Disaster Watch.
4: Susunod sa Schoolmates.
5: We're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
6: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
7: Yung sinasabi natin 130,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
8: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
9: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, huwag ka dapat tumitingin dun sa problema.
5: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan.
4: Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV.
5: Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: ang tagumpay ninyo ay tagumpay din ng sambayanang Pilipino. Mabuhay Team Philippines!
1: Ito ang ulat on the spot dito sa Barangay Talomo, Davao City.
2: O katumbas ng halos apat na palapag.
3: Nandito po tayo ngayon sa may North Luzon Expressway.
0: Sa anumang panig ng mundo, patuloy ang paghatid ng buong puwersa ng PTV.
4: Nandito po tayo ngayon sa New Delhi sa India.
0: Ang mas malawak at mas mainit na balitaang on the spot. Tutukan sa PTV Digital.
5: Nagbabalik ang ulat bayan. Ginawaran ng arrival honors sa Malacanang sina Polish President Carol Navrotsky at Polish First Lady Marta Navrotska bilang bahagi ng state visit nila sa bansa. Kooperasyon sa iba't ibang larangan at sektor na pagkasunduan nila ni Pangulong Fred.

0: Ferdinand R. Marcos Jr. na lalo pang mapagtibay o magpapatibay sa ugnay ng dalawang bansa. Yan ang ulat ni Gavaliega.
1: Mainit na sinalubong ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at First Lady Liza Araneta Marcos sa Palasyo ng Malacañang sina Polish President Carol Narowski at Polish First Lady Marta Narowska. Dito ay binigyan nila ang Pangulo ng Poland ng arrival honors bilang bahagi ng 4 na araw na state visit ni Narowski sa bansa. Lumagda rin sa guestbook ng palasyo si Narowski bago ang kanilang tetay o tetay. Ilan sa mga napagkasunduan ni Pangulong Marcos at Polish President Narowski ay ang mutual legal assistance in criminal matters. Layon ng kasunduan na magkaroon ng kooperasyon ang dalawang bansa sa pagsugpo at paglaban sa krimen. Ipinahayag rin ang kahandaan ng dalawang bansa na simulan ang negosasyon para sa isang extradition treaty. Sa naging joint press conference ng dalawang leader, binigyan din ni Pangulong Marcos ang patuloy na modernisasyon ng ating sandatahang lakas sa pamamagitan ng pagbili ng S-70i Black Hawk helicopters mula Poland. Palalakasin din ng dalawang bansa ang kooperasyon pagdating sa agrikultura at food security. Ganyan din sa sektor ng Information and Communications Technology, Space Technology at Digital Connectivity sa pamamagitan ng isa sa gawang Polish-Filipino Economic IT Summit. Nag-usap rin sina Pangulong Marcos, President Narowski tungkol sa usapin ng South China Sea, pati na rin sa sigalot sa Europa, partikular sa digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia, habang pinagtitibay ang paggalang sa rule of law at kapayapaan sa buong mundo.
2: We reiterated our shared commitment to upholding the rule of law in international relations and the peaceful resolution of conflicts.
1: Nagpasalamat din ang Poland sa suporta ng Pilipinas sa hangarin nitong magkaroon ng mas permanenteng partisipasyon sa mga pandaigdigan talakayan tulad ng G20 at ang paglagda nito noong Hulyo sa Treaty of Amity and Cooperation. Inimbitahan din ni Narowski ang punong ehekutibo na bumisita sa Warsaw para lalo pang mapatibay ang relasyon ng dalawang bansa.
3: We thank the Philippines for looking favorably on Polish aspirations to be permanently present in this format, and we do count on a strong support of ASEAN for our endeavors.
1: Bago nito, nagpunta muna si Narowski sa Rizal Park Luneta sa Maynila para mag-alay ng bulaklak sa bantayog ni Gato si Rizal. Kasama ng Polish President na nag-alay ng bulaklak si Manila Vice Mayor Chi Atienza. Ito rin ang unang beses na bumisita sa Pilipinas ang isang Polish Head of State mula nang mabuo ang mahalagang economic partners ng Pilipinas. Gabo Milde Villegas para sa Banyo.
0: Sa gitna ng patuloy na tensyon sa gitnang silangan na nakakaapekto sa supply ng langis at enerhiya, pinalalakas ng ASEAN ang kooperasyon para matiyak ang energy security at makaharap sa mga bagong hamon sa supply at presyo ng enerhiya. Yan ang ulat ni Gavaliegas.
4: Hinimok ng Department of Energy o DOE ang ASEAN at ang pribadong sektor na magtulungan upang gawing konkretong proyekto at investment ang mga energy platforms. Sa kanyang talumpati, binigyan diin ni Energy Secretary Sharon Garin sa joint opening ceremony ng ASEAN Ministers on Energy Meeting at ASEAN Energy Business Forum kung paano naging matatag ang mga bansa sa ASEAN sa kabila ng global energy crisis, mabilis na pagbabago sa presyo ng langis at mga hamon sa fuel supply chain. Ipinagmalaki rin ng kalihim ang pag-unlad ng mga energy projects sa rehiyon tulad ng Lao PDR Thailand Malaysia Singapore Power Integration Project at ang Brunei Indonesia Malaysia Philippines Power Interconnection Project na may layuning magbahagi ng renewable energy tulad ng solar at hydropower sa pagitan ng mga magkakapitbahay na bansa. Binanggit rin nito ang ASEAN Petroleum Security Agreement o APSA na makatutulong sa panahon ng kakulangan o krisis sa supply ng langis.
5: APSA is not just an agreement. It is a manifestation that as a community, ASEAN economies collectively and individually are willing to protect, support, and help each other in good and difficult times.
4: Para naman kay ASEAN Secretary General Dr. Cao Kim Horn, direktang nakaapekto sa presyo ng bilihin, transportasyon at energy security ng rehiyon ang geopolitical situation sa Middle East at aberya sa supply chain. Dahil dito, kinakailangan ng mas mabilis na koordinasyon at pagpapatibay ng mga nakalatag na mga kasunduan.
6: We have begun implementation of the ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030 while advancing work on regional connectivity, energy security, and a transition towards a more sustainable energy system. We must now build on this momentum. The ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation 2026-2030 gives us a shared framework for the years ahead.
4: Ayon sa ASEAN Center for Energy, mangangailangan na regional block ng $14.2 trillion na halaga ng cumulative investment hanggang 2050 o tinatayang $400 million kada taon upang pondohan ang decarbonization at pagpapalawak ng energy infrastructure. Patuloy rin na isusulong ang mga proyekto tulad ng ASEAN Power Grid, Trans-ASEAN Gas Pipeline at ang ASEAN Framework Agreement on Petroleum Security. Gab Milde Villegas, para sa bayan.
7: Kumikilos na ang Department of Energy para tugunan ang problema sa supply ng kuryente, partikular sa Visayas. Sinisikap na rin ang kagawaran na magkaroon ng buffer bilang paghahanda sa posibleng outages. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
8: Naglatag ang Department of Energy o DOE ng mga short-term at medium-term solution para matugunan ang paulit-ulit na power outages pati ang mga red at yellow alert sa Visayas. Kabilang dito ang pag-i-install ng mga Battery Energy Storage System o BESS at pagpasok ng mga power barge para madagdagan ng supply habang hinihintay ang mga permanenteng proyekto na inaasahang matatapos pa sa taong 2028.
9: What we're trying to do is cover the next 3 years, 3 to 5 years. Let's just put in maximum 5 years, minimum 3 years. Na kailangan meron tayong mga buffer. Yung pantulong na just in case any of these plants mag-outage, at least meron tayong mga naka-standby dyan or reserva or protection po sa grid natin.
8: Dagdag pa ng DOE, maaari sanang maiwasan o mabawasan ang mga mahahabang blackout sa rehiyon kung nakumpleto ng maaga ang mga Ancillary Services Procurement Agreement o ASPA.
9: Based on the emergency powers on the directive of the President, DOE already directed NGCP to contract, directly contract them.
10: Already?
9: Oo, nung May pa, sir. Kasi nag-umpisa na yung mga alerts natin at that time and up to the point that I sent them show cost order to contract. And 4 months of suffering of people would have been avoided if we had been faster on this, Mr. Chair.
8: Paliwanag naman ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, walang sinadyang pagdelay sa pagproseso ng mga kontrata. Hindi anila pa maipakontrata ang ibang pasilidad dahil hindi pa sila ganap na operasyonal o hindi pa napapatunayan ang kanilang technical capability sa grid.
11: NGCP is working with the identified BESS suppliers. However po, it really depends on when they can be ready for energization.
8: Bukod sa krisis sa Visayas grid, lalo pang nagpatong-patong ang hamon dahil sa banta ng Super El Nino na maaaring magpahina sa produksyon ng hydropower plants at magdulot ng overheating sa mga planta. Dahil dito, pinalalakas na ng DOE ang disaster preparedness at nakikipag-ugnayan sa Energy Regulatory Commission o ERC para i-monitor ang spot market at mapigilan ang spekulasyon o pang-aabuso sa presyo ng kuryente. Panawagan din ng ahensya sa publiko ang pagtitipid dahil ang simpleng pagpatay ng ilaw at pag-unplug ng appliances ay nakababawas ng 10 to 20% sa demand sa kuryente.
9: It's a whole of government approach talaga to. Para everybody understands the situation and understands that they can all help in the situations.
8: Inatasan rin ng DOE ang LGUs at iba pang ahensya ng pamahalaan na pabilisin ang permitting process nang hindi lumalala ang krisis sa kuryente sa susunod na mga buwan. Angelica Abrugar, para sa bayan.
7: Binweltahan ng Malacanang ang mga pahayag ng kampo ni Vice President Sara Duterte laban sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, siniguro rin ng palasyo na nakatutok ang health department hinggil sa plague sa Russia. Narito ang ulat.
10: Tiniyak ng Malacanang na binabantayang mabuti ng gobyerno ang posibleng banta ng pneumonic plague sa bansa matapos ma-expose ang isang researcher sa Russia sa live bacteria. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, mahigpit na binabantayan ng Department of Health ang development sa Russia. Kasabay ang pagbibigay diin na mahigpit na siniseryoso rin ng DOH ang mga rekomendasyon ng World Health Organization. Pinawi rin ng palasyo ang pag-aalala ng publiko hinggil sa umano'y pneumonic plague sa Russia.
12: So, rest assured po, ang mabahay natin po ay nakatutok po ang DOH at kuan man po ang kinakailangan pang gawin, yun po ay kanilang gagawin. So far ay naminit naman po nila ang mga requirements para maipsan ang takot natin tungkol dito sa plague na nangyayari sa Russia.
10: Sinabi ng DOH na mahigpit din ang screening sa mga biyahero na pumapasok sa bansa at ipinatutupad ang pagmamatsyag sa mga daga at pulgas nito sa mga papasok na kargamento at sasakyang dagat. Nilinaw naman ng palasyo na walang katotohanan na babalik sa Transportation Department si ngayon DPWH Secretary Vince Dizon. Pinabulaanan din ito ang napapabalitang nagbitiw na sa pwesto, si DICT Secretary Henry Aguda.
12: Wala rin ganong impormasyon dahil kakakausap pa lang natin kay Secretary Henry Aguda at nabidisan ng larawan din kay Secretary Dave Gomez na katuloy at labaw niya binisigitar ng DESIC.
10: Sa pahayag ng kalihim, tutok-anya siya sa trabaho at pagtupad sa kanyang responsibilidad sa DICT, lalo na anya sa pag-host ng Pilipinas sa ASEAN at para matiyak na mapapalakas ang kakayahan ng Pilipinas sa teknolohiya at innovation. Pinalagan din ng palasyo ang mga puna ng tagapagsalita ni VP Sara Duterte, kabilang na ang sinabi nitong walang inatupag ang pamahalaan kundi ang mamulitika. Tugon ng palasyo, hindi political persecution ang ginagawang impeachment trial laban sa bise at binigyang diin na nakasaad ito sa konstitusyon. Pinatutsadahan din ng Malacanang ang sinabi ng kampo ng bise na bagsak ang ekonomiya ng Pilipinas.
12: Ang political noise na nagsasabi na bumaba ang panglubot bilang tamad, mga destabilizers, obstructionists. Ang political noise na ito ay nakaka-apekto sa ekonomiya. At yan ang kanilang intensyon. Magsinungaling, gumawa ng fake news, manira ng administrasyon, at pagkabain ang Pangulo sa pwesto upang maapektuhan ang ating ekonomiya. Isa sila sa dahilan kung bakit ang ekonomiya natin ay hindi nagiging maganda.
10: Pagbibigay din pa nito, walang kamay ang Pangulo sa anomalya sa flood control anomaly, kaya agad na ipinag-utos nito ang malalimang imbestigasyon, bagay na hindi umano nangyari sa nakaraang administrasyon. Kenneth Pasyente para sa Bayan.
0: Bago lumipad pa Singapore, nakipagpulong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay Executive Secretary Ralph Recto para tugunan ang pagtaas ng inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin na umakyat sa 7.2% nitong nakaraang Setyembre. Ayon kay Palace Press Officer at PCO Undersecretary Claire Castro, bunsod ito ng patuloy na krisis sa Middle East, mga nagdaang kalamidad at political noise na nakakaapekto sa ekonomiya ng bansa. Ipinag-utos si Pangulong Marcos Jr. na siguruhin ang walang patid na supply ng langis, pag-alis ang 12% na value-added tax o VAT sa system loss charges sa kuryente at maayos sa pamahala sa importasyon ng pagkain ngayong holiday season. Tiniyak din ng Malacanang ang patuloy na implementasyon ng walang gutom program, pamahagi ng libreng bigas at pag-uparami ng mga kadiwa store para magkaroon ng akses sa libre at murang pagkain. Kasabay niya ang distribusyon ng subsidiya sa langis sa mga tsuper ng mga pampublikong sasakyan.
13: Sa ngayon po, ang pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Kabiling-bili na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan ng supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging epekto dito sa bansa natin at baka talaga magkaroon ng paghihinto, no, ang mga businesses at mas lalong malaki ang epekto sa ating ekonomiya.
0: Sa Sa pagtestigo ng ilang kinatawan ng mga bangko sa impeachment trial, sinuri ng mga senator judge ang ilang bank accounts ng mga kumpanyang iniuugnay sa mag-asawang Vice President Sara Duterte at Attorney Manz Capio bilang bahagi ng pagtalakay sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard?
14: Ayos mahigit 10 bank accounts ng ilang kumpanyang iniuugnay sa Vice Presidente at sa kanyang asawa na si Attorney Manazas Manz Capio ang natukoy sa pagharap ng bank representatives sa Senate Impeachment Court ngayong araw.
15: Ang lumabas, ang pumasok total,
16: yes,
15: for the year 2024, how much? From January to December 2024.
16: 40,401.79.
15: Yung pumasok?
16: Yeah. Ang lumabas.
15: Ang lumabas, 40
16: yes.
15: million.
16: Yes.
15: Ang total pumasok?
16: 40,138.
14: Yan ang halagang pumasok at lumabas sa bank account ng Cali 88 Foods Corporation na inuugnay sa asawa ni Vice President Sara Duterte as Attorney Manazas Manz Capio sa Security Bank noong 2024. Maliban dito, umabot din sa mahigit 6 na milyong piso ang pumasok sa account ng kumpanya noong 2025.
17: Okay, so would you have figures as to the amounts of the peso account of Cali 88 in your records?
16: When it was only the one that I only have is the ending balance.
17: Yes. What was the ending balance when it was closed?
16: The ending balance is... For the account of 2013 is 332,530.95, and the other account is 8581 is 21,164.27 ending balance of December 2025.
17: Yes, it would be. And when was it opened, the Cali 88 account?
16: The first one is August 2024. The second one is October 2025. Both closed at July 2026.
14: Ang Cali 88 ay isang kumpanyang gumagawa at nagbebenta ng banana chips. Batay sa datos ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC, umaabot sa 319 million pesos ang kabuang halaga ng inward remittances na tanggap ng Cali 88 mula sa China, kabilang ang mga transaksyon mula sa ilang Chinese state-owned companies. Samantalang natukoy din na may bank account sa Security Bank ang isa pang kumpanyang inuugnay sa Vice Presidente, ang GenCorp Industries Corporation.
16: Eight accounts?
17: Eight. Okay. How many... And these accounts were opened when?
16: Okay, the first account was opened in October 2020. The second account opened in November 2020. The third account is in March 2021. Then the fourth one is March 2021. Then August 2023. Then January 25. Then August 25. And November 2025.
17: August 2025.
16: Yes.
17: And November 2025.
16: That's correct.
17: Okay. So these are eight accounts. GenCorp. Would you have ending balances for 2025 of the, are they all active? Active ba lahat po?
16: Yes, sir. It's all active.
17: Up to now?
16: Yes, sir.
17: Okay.
14: Idineklara umano ni Vice President Duterte ang GenCorp sa kanyang 2024 at 2025 SALN. Maliban sa Security Bank, natukoy din ang iba pang bank account ng Cali 88 at GenCorp.
17: Meron bang peso accounts sa BPI ang Cali 88?
18: Based on the records that we submitted, Your Honor, mayroon pong isang active peso account po ang Cali 88.
17: Pero ilan ang active at inactive?
18: Isa po ang active at isa po ang closed account, Your Honor.
17: Meron bang peso account ang Cali 88 sa inyong bangko? Thank you.
19: Meron po, sir. Meron po.
17: Would you have kailan binuksan itong account na ito? Is it still active? At ilang mga account?
19: Ang Cali 88 po ay inopen po ng July 13, 2022.
17: July 2022.
19: Yes, sir. Isa lang po yung account po.
17: Is it still an active peso account?
19: Yes po, Your Honor.
14: Ayos, nagpapatuloy ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at anim na kinatawanan ng Insurance Corporation ang sumalang sa paglilitis at natukoy na mga may policy o investment ang mag-asawang sina Vice President Sara Duterte at Attorney Juan Scarpio sa mga insurance corporation na ito, habang ang isa naman ay sinasabing na ibalik na yung policy on investment kay Attorney Carpio. Ayos.
0: Maraming salamat, Bernard Perez.
7: Mas inilapit pa ng Health Department ang libre at dekalidad na serbisyong pangkalusugan sa mga estudyante at guro matapos na ilunsad ang yakap sa Philippine Science High School. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
8: Itinuturing na pangalawang tahanan ang paaralan kung saan hinuhubog ang kaisipan ng mga mag-aaral. Pero hindi lamang karunungan ang dapat pahalagahan kundi ang kalusugan ng bawat guro at estudyante. Dahil dito, opisyal na ang inilunsad ng Department of Health ang yakap sa PSI ngayong araw sa Philippine Science High School Main Campus. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin at gawing bukas ang tulong medikal sa lahat ng Pilipino. Katuwang ang PhilHealth at Philippine Science High School System, layunin ng programa na magbigay ng libre at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa mahigit 1,400 mag-aaral at mahigit 300 guro at kawanin ng institusyon. Pinamunuan ni DOH Secretary Dr. Edwin Mercado ang pilot implementation kasama si PhilHealth President at CEO Dr. Beverly Lorenzi Ho at ang pamunuan ng institusyon. Ayon sa kalihim, formal silang lumagda kasama ang Department of Education at Department of Interior and Local Government para sa Unified National Agenda or UNA for Health upang direktang ilapit ang serbisyong pangkalusugan sa mga paaralan, opisina at komunidad.
20: Una nga po ay dadalhin namin ang yakap provider mismo sa loob ng campus. Hindi na kailangan mag-commute para sa unang konsulta sa primary care. Ikalawa, specialty screening na tugma sa pangangailangan ng kabataan. Magbibigay ang DOH ng screening para sa mental health, vision, dental at nutrition ng ating mag-aaral at ang ating mga guru at kawani na buong pusong naglilingkod sa ating mga mag-aaral ay makakatanggap din ng screening para sa cancer.
8: Ang hakbang sa yaman ng kalusugan program o yakap ay naglalayong ipagkaloob ang libreng konsultasyon, check-up at gamot na bahagi ng benepisyo ng PhilHealth. Sa panayam kay Don Crisologo, isang guro, maganda ang epekto ng proyekto sa pang-araw-araw na nutrisyon.
21: I thought it was very helpful kasi very well explained yung mga terms na linagay nila. So they gave me a very good plan for what I should be consuming every day and what I should be mindful about. And they were very concrete also with their examples.
8: Tiniyak naman ni Mercado na patuloy na magiging bukas ang programa upang pangalagaan ng kalusugan ng mga estudyante at gurong bumubuo sa paaralan. Azzy Roberto, para sa Bayan.
0: Para sa iba pang updates at balita, i-follow at i-like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na PTVPH. Bayan, 79 days na lang, Pasko na. At yan po ang mainit na balita ngayong Miyerkules. Ako po si Ice Martinez, para sa Bayan.
7: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa Bayan.
0: At hanggang bukas, ako si Diane Kerer, ang inyong Pampansang TV para sa
22: Bagong Pilipinas.
23: Radyo Pilipinas is on Viber.
24: Viber.
23: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
24: Receive credible news and information.
23: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
24: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
23: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
25: Good news! Ang inyong... The new sound of public service. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa. Ito ang DWFS 87.9 FM. Radyo Pilipinas Lucena. Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
28: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
29: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa.
1: Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
2: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
1: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
3: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
4: Ampalaya!
5: Ampalaya!
4: Kumakain kayo, ampalaya!
1: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon nagbabasa na para sa kanya.
28: Gayon din mga prutas, kakuan, mansanas at ubas.
4: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
6: Inyong napakinggan ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ng Presidential Broadcast Service sa kapahintulutan ng National Telecommunications Commission. Ang himpilang ito ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay sumasahing papawid mula alas 5:45 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi mula Lunes hanggang Sabado, at mula alas 6:45 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi tuwing Linggo. Ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, ay nagsasahing papawid mula sa studio na nasa second floor ng Boy Scouts of the Philippines Building, Don Filimon, Perez Street, Barangay 10, Lucena City, at mula sa transmitter sa barangay Talipan, Pagbilao, Quezon. Ang himpilang ito ay pinakikilos at pinangangalagaan ng mga sumusunod na first-class radio telephone operators at electronics communication engineer. Napawang lisensyado ng National Telecommunications Commission at Professional Regulation Commission. Acting Broadcast Operations Supervisor, Engineer Robin E. Celis. Kasama sina Josephine S. Evangelista, Jocelyn J. Gonzalez, Edgardo M. Triz, Ronald M. Rowe, Nicanor P. Danyes, at Rodelio B. Perlas. Sa ngala ng mga tagapangasiwa ng DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena, nagiiwan kami sa inyo ng isang magandang gabi at maraming salamat po sa inyong ginawang pahikinig. Ang pambansang awit ng Pilipinas.

0: Ang bagong tunog ng serbisyo publiko. Ito ang DWFS 87.9 FM, Radyo Pilipinas Lucena. Kagapay sa buong Calabarzon at Mimaropa.
1: Radyo Pilipinas.
2: To ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Kasama si Alan Alyanige.
4: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Iba't ibang pandaigdigang usapin inaasang tatalakay ng dalawang leader.
2: Headlines.
4: National Water Resources Board iniutos na sa mga water service providers ang pagpapaigding ng water conservation at monitoring measures dahil sa aktibo at posibleng mas matinding El Nino.
2: Headlines.
4: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang mosyon ni Vice President Sara Duterte sa 73 million peso confidential fund disallowance. Welcome sa House of Prosecution.
2: Headlines.
4: Department of the Interior and Local Government hilingin sa Interpol na maglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste.
2: Headlines.
4: Armed Forces of the Philippines nagbabala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
2: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
2: News. News Nationwide.
4: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po ay araw ng Huwebes, October 8, 2026. Muli sumasa inyong Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at Singapore Prime Minister Lawrence Wong nakatakdang magpulong ngayong araw. Mga bagong hamon at oportunidad dulot ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin inaasahang matatalakay ng dalawang leader. Mula sa Singapore, narito ang balitang atin sa atin ni Alvin Baltazar.
2: Radyo Pilipinas. Report.
6: Kasama sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore, ang bilateral meeting nila ni Singapore Prime Minister Lawrence Wong. Ayon kay Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, inaasahan tatalakay ng dalawang leader ang pagpapalakas panglalo ng bilateral relations ng Pilipinas at ng Singapore. Bukod dito, sabi ni Ambassador Macaraig, ay maaaring mapag-usapan din ang mga bagong hamon sa gitna ng mga nagaganap na global incidents at iba pang pandaigdigang usapin. Dagdag ng embahada na kasama din sa agenda ng bilateral meeting ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Wong ang koordinasyon ng Pilipinas at Singapore, at ito ay kaugnay ng pagpapalit ng ASEAN chairship. Ang Singapore ay magiging ASEAN chair sa 60th anibersaryo ng ASEAN. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig.
7: Mapupulo sila ni Prime Minister Lawrence Wong. Bilateral relations po, malakas naman ating bilateral relations.
6: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Inatasan na ng National Water Resources Board ang mga water service providers sa buong bansa na paigdingin ang water conservation at monitoring measures dahil sa aktibong epekto ng matinding El Nino. Inatasan ng NWRB ang mga providers na patuloy na bantayan ang mga water source, reservoir at supply infrastructure upang maagapan ang posibleng water shortage. Kailangan ding tiyakin ng mga provider ang kahandaan sa dry conditions at posibleng malakas na pagulan. Inatasan din ng NWRB ang mga water service providers na unahin ang supply ng tubig para sa mga critical na healthcare facility at agad i-report sa kinakulang otoridad ang anumang water stress o kakulangan sa supply ng tubig. Hinikayat din ang NWRB ang mga water service provider na magtulungan at magbigay ng ayuda sa mga kalapit na provider na makakaranas ng kakulangan ng tubig. kailangan nilang magsumite ng mga ulat at plano sa October 30, 2026 at sa bawat katapusan ng buwan pagkatapos nito.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama ang lamesa watershed sa mga lugar na pinagandaan ng Department of Environment and Natural Resources National Capital Region dahil sa posibleng matagal na dry conditions na dulot ng El Nino. Ayon kay DNR-NCR Regional Executive Director Nilo Tamoria, magsasagawa sa ikatlong linggo ng Oktubre ng pagpupulong ang Lamesa Watershed Reservation Technical Working Group upang suriin ang mga posibleng environmental concerns. Kabilang sa mga paghanda, ang paglalagay ng 50 gallon drums sa strategic areas ng watershed bilang emergency water source. Maaari itong gamitin sakaling magkaroon ng drought conditions o forest fire sa lugar. Nilinis din ang mga kalsada at trails sa loob ng watershed upang alisin ang mga tuyong dahon at iba pang madaling masunog na materyales.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Binabilis ng Department of Agriculture ang mga akbang para mapababa ang presyo ng mga pangunahing bilihin. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Kiko Tiu Laurel Jr., tiniyak ng pamahalaan na sapat ang supply ng pagkain upang maiwasan ang patuloy na pagtaas ng presyo. Patuloy din ang suporta ng DA sa production ng mga magsasaka at iba pang food producers upang mapanatiling sapat ang supply sa merkado. Ang hakbang ay tugon sa pagtaas ng gastos sa transportasyon at logistics dulot naman ng masamang panahon na nagre-resulta sa pagkaantala ng supply. Sinabi rin ni Laurel na nakahanda ang DA na kumilos sa merkado sakaling maantala ang supply dahil sa mga posibleng o problemang dulot ng climate change.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na palakasin ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Ayon kay Health Secretary Edwin Mercado, nais ng Pangulo na direktang magtungo sa mga tauhan ng DOH sa mga barangay at komunidad. Anya, dito mismo ipapaliwanag sa mga residente ang mga dapat gawin upang maiwasan ang mga sakit na maaaring dulot ng matinding init. Sinabi pa ni Mercado na naiparating na niya ang direktiba sa mga regional office ng DOH upang isagawa ang information drive sa mga komunidad. Kabilang dito ang pagbabanta o pagbabahay-bahay upang personal na may bahagi sa mga residente ang mga hakbang para maprotektahan ang kanilang kalusugan laban sa epekto ng matinding El Nino.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang motion ni Vice President Sara Duterte sa 73 billion peso confidential fund disallowance. Welcome sa House Prosecution. Ruling ng COA, isasama sa ebidensya ng prosecution para sa confidential funds. Narito ang balitang atin ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Ikinutuwa ng House Prosecution Panel ang naging desisyon ng Commission on Audit na ibasura ang motion ni Vice President Sara Duterte kaunay sa 2022 disallowance ng 73 million pesos na confidential funds. Sa isang ambush interview, tinawag itong win o panalo ni Private Prosecutor Attorney Lorna Cabunan para sa pamahalaan na matiyagang nagtrabaho upang mapatunayan at validate ang kanilang mga natuklasan sa confidential funds ng Office of the Vice President o OVP. Matatandaan sa pagtalakay sa Article 1 o ang issue ng misuse of confidential funds, ang hindi tamang pag-liquidate sa pondo ay maituturing na prima facie evidence na personal na paggamit o hindi tamang paggastos ng pondo. Samantala, ayon kay Kapunan, maaari itong gamitin ng prosecution sa pamamagitan ng isang manifestation para sa judicial notice ng desisyon ng COA bilang karagdagang ebidensya sa mga alegasyon ukol sa confidential funds. Diin ang veteranong abogado panahonang isaole ng pangalawang pangulo ang pera dahil ito ay para sa taong bayan. Narito ang payag ni Private Prosecutor Lorna Cabunan.
9: But more than that, we're very happy with finality. Ibig sabihin noon, dapat isole na. 78 million, no? Dapat isole na yan. And It's not right to reintroduce it in evidence by way of judicial notice because decisions of the courts are can take judicial notice. Hindi na po papa-recall ang mga witnesses, maybe by way of manifestation, not to preempt the decision of the public prosecutors, but by way of manifestation, we can probably make this part of the records on confidential funds, on Article 1, so that it will be submitted to the sound discretion and appreciation of the Senator Judge.
10: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Senator Bongo at Senator Robin Padilla kinwestiyon sa Korte Suprema ang voting threshold ruling ng Senate Impeachment Court mula sa Senado. Narito ang report ni Nympha Asuncion.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
11: Hiniling ni Senador Christopher Bongo, Senador Robin Padilla at ang PDP laban sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court noong September 13 na magnagtakda ng bagong batayan sa pagbibilang ng boto para sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petisyon, iginiit na dapat manatiling 16 ang boto na kailangan para mahatulan ng isang respondent. Batay na rin sa probisyong nagsasabing walang taong maaaring ma-convict ng walang pagsang-ayon ng two-thirds ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon kay Go, 24 pa rin ang kabuuang miyembro ng Senado at hindi nagiging bakante ang posisyon ng isang senador dahil lang sa kanyang pagliban o pagkakaditini. Hiniling din petitioner sa Korte Suprema na pagbawalan ang impeachment court at House of Representatives sa magpatupad ng conviction ng wala pang 16 na boto at ideklarang walang bisa ang anumang hatol na mas mababa rito. Nilinaw rin ni Go na hindi ito usapin ng guilt o innocence ni Vice President Sara at hindi rin nila hinihiling na ihinto ang impeachment trial. Anya, tinanggap nila ang pagkatalo sa botohan sa Senado pero naniniwala silang ang Korte Suprema ang tamang forum para resolbahin ang usapin sa interpretasyon ng konstitusyon. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Hilingin ng Department of the Interior and Local Government sa International Criminal Police Organization o Interpol na paglabas ng red notice laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kasunod dito ng paglalabas ng Makati Regional Trial Court ng Warren de Veres laban kay Leviste kaugnay sa paglabag sa Public Service Act. Pinakda naman ng korte ang piyansang 72,000 pesos. Nagugat ang kaso sa umano'y mga hindi natupad na obligasyon ng kanyang solar company. Ayon kay Interior Secretary John Vic Remulla, batay sa impormasyon, nasa Germany ngayon si Leviste. Sinabi ng kalihim na maayos na ang pag-apply ng red notice sa pamamagitan ng Philippine Center for Transnational Crime. Nanawagan naman ang kalihim kay Leviste pati na sa ina nito na si Senator Loren Legarda na umuwi na sa bansa at harapin mga akusasyon laban sa kanila.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Nag-issue ang Makati Regional Trial Court Branch 235 ng arrest warrant laban kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act. Nilinaw ni National Bureau of Investigation Director Attorney Melvin Matibag na hindi pa nakakapagpiyansa si Leviste. Anya, ang mga kapwa akusado pa lang ni Leviste na sina Hazel Iris Lafuente Buencamino at Irma Flaminiano ang naglakag o naglagak ng tig 72,000 pesos na cash bond sa korte. Ayon pa kay Matibag, kailangan personal na umarap ang kongresista sa lokal na korte. Tinakda sa October 26 ang arraignment ng kongresista na nananatili pa rin sa ibang bansa. Wala pang impormasyon kung kailan magbabalik Pilipinas ang kongresista na lumipad pa France noong via Hong Kong noong Agosto 2.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Armed Forces of the Philippines may babala hinggil sa epekto ng foreign funding na natatanggap ng mga politiko. Yan pong balitang atid ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
12: Nagbabala ang Armed Forces of the Philippines hinggil sa posibleng security risk o ng pagpupundo ng mga banyaga sa mga tinatawag na political elite sa Pilipinas. Pwede kasunod na rin ang mga nauungkat sa pagpapatuloy ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte, gayon din naman sa mga naging pagsisiwalat ni dating Senador Antonio Trillanes IV na tumanggap ng pera umano mula sa China ang second couple ng bansa. Sa panayam ng Defense Press Corps kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na marami na itong maaari nitong pahinain ang tindig ng bansa. Bukod sa paglabag nito sa rule of law, sumasalungat din anya ito sa posisyon ng pamahalaan na ipaglaban kung ano ang dapat para sa mamamayan nito. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na may implikasyon ang usapin sa pambansang seguridad, kaya suportado nito ang hakbang ng National Security Council na ito'y imbestigahan. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: 2027 General Appropriations Bill pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara. Narito ang balitang atid ni Kathleen Forbes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
13: Pasado na sa ikalawang pagbasa sa Kamara ang panukan ng 7.2 trillion 2027 General Appropriations Bill. Nagkapaloob sa inipubahan berso ng House Bill 10858 ang institutional amendments sa isinumite ng Budget Amendments Review Subcommittee o BORC na nagkakahalaga ng 116 billion pesos. Kabilang dito sa amyenda yung karagdagang 500 million pesos para sa School Safety and Security Program, 350 million para sa aral program, 32 billion para sa AICS at 14.8 billion para sa TUPAD. Nabigyan na rin ng pondo yung fuel subsidy program, service contracting program at NCR busway project na hindi yung presidential assistance to farmers and fisherfolk na pawang walang inilaan na pondo sa 2027 National Expenditure Program. Inaasahan pagtitibayan ng Kamara sa ikatlo at huwag pagbasa sa Lunes, October 12, ang panukalang pambansang pondo para sa 2027. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 19 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
14: Hi, si Ding Dong Dantes po ito. Pahirap lang ako na isang minuto mo. I know, aware kang kailangan mong takpan ang ilong at bibig mo gamit ang dust mask kapag may pumutok na bulkan. Pero, paano kung wala kang mask? Ganito, kumuha ka ng basang panyo o bimpo para ma-filter ang nilalanghap mong hangin. Tapos, i-check mo rin siyempre ang mga kasama mong bata at matanda kung may suot silang mask para safe rin sila sa asphalt. O tandaan mo lagi yan ha, kasi hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Patuloy pong ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Association of Southeast Asian Nations o ASEAN pinapalakas ang regional cooperation at localization ng Women, Peace and Security Agenda. Narito report ni EJ Lazaro.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Pinapalakas ng ASEAN ang mga mekanismo para sa mas epektibong pagpapatupad ng Women, Peace and Security o WPS agenda kabilang ang pagsasali ng regional commitment sa konkretong aksyon para sa mga komunidad. Sa plenary session 1 ng ASEAN Women, Peace and Security Conference 2026, tinalakay ang pagpapalakas ng koordinasyon ng ASEAN bodies at mechanisms, gayon din ang monitoring at accountability sa pagpapatupad ng ASEAN Regional Plan of Action on Women, Peace and Security. Binigyang diin ang mga panelists na kailangang mas maging cohesive at coordinated ang mga regional institutions upang maisalin sa makabuluhang resulta ang mga commitment sa WPS. Samantala, sa plenary session 2, nakatuon ang talakayan sa localization ng regional WPS commitments. Dito, ibinahagi ng WPS practitioners ang kanilang karanasan, mga resulta ng talakayan at mga usaping kailangang isalang-alang sa localized WPS plans. Ibinahagi rin ng makinadawan mula Pilipinas, Indonesia at Law PDR ang mga lokal na hakbang para mapalakas ang women's participation, leadership, mediation at peace building. Magpapatuloy naman ang mga talakayan para sa ASEAN WPS agenda ngayong araw sa Manila Marriott Hotel sa Pasay City. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Department of Energy pinadali ang proseso ng pagpapakabit ng solar energy system para sa mga kabahayan. Narito ang report ni Quincy Kahilig.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Mas pinadali na ng Department of Energy ang proseso para sa pagkakabit ng solar energy system sa mga kabahayan bilang bahagi ng pagsusulong ng malinis at renewable energy sa bansa alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, sa kanilang bagong polisiya ay kailangan na lamang ipagbigay alam ng mga nais magkabit ng solar roof panels sa nakakasakop na electric cooperative o power distributor. Ngayon man, ayon niya ay kailangang matiyak na ligtas ang pagkakakabit at sumusunod ito sa itinakdang pamantayan kabilang ang National Building Code. Layunin itong mahikayat ang mas maraming Pilipino na gumamit ng solar energy na maaaring makatulong sa pagtitipid sa konsumo ng kuryente at mabawasan ang carbon emissions ng bansa. Narito ang pahayag ni Energy Secretary Garin sa isang media conference sa Pasay City.
17: When we issue that policy on, let's say, if you just want put your solar, you don't have to have the process permit from the distribution utility and electric co-op. You can just install, inform them that you're installing, and it's your responsibility to follow the building code and all the precautions for safety.
16: Samantala, sa pagsisimula kahapon ng 44th ASEAN Ministers on Energy Meeting sa pangungunan ng Pilipinas bilang ASEAN 2026 Chair, ay hinimok ni Garin ang kanyang mga kapwa energy ministers at iba pang leader sa sektor ng enerhiya na magkaisa sa pagtugon sa mga banta sa supply ng lagis. Kabilang sa mga isinusulong ng mga hakbang ang pamumuhunan sa sustainable and renewable energy kung saan kabilang ang solar energy upang matiyak ang sapat na supply ng kuryente para sa mga mamamayan ng rehiyon. Para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Dinala na sa National Bureau of Investigation ang mahigit sa 50 nasagip sa largest pogo bust sa Zamboanga, Sibugay sa sinagawang joint operations na pinanguna ng NBI Organized and Transnational Crimes Division. Mahigit sa 200 dayuhan na karamihan ay Chinese national ang inaresto at nasagip ng mga otoridad. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, imbestigan nila ang posibleng pagkakasangkot dito ng ilang opisyal ng gobyerno. Sisilipin din anya ng Bureau kung ginagamit din sa troll farm operations ang nasabing mga illegal online gaming hub.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
4: Inaalalahanan ni National Capital Region Police Office Officer in Charge Christopher Abdahano ang lahat ng mall security personnel at security management na igpitan ng inspection at manatiling alerto ngayong panahon ng bear months. Ayon kay Abdahano, normal na dumarami ang mga tao sa mga mall at establishmento dahil sa mga aktibidad at paghanda para sa holiday season. Anya, maaaring samantalahin ng mga kriminal ang dagsa ng mga mamimili at ang pagiging abala ng mga security personnel. Kaugnay nito, pinatitiyak ng NCRPO officer in charge na maayos ang inspection sa mga entrance ng mall at maging o maiging nasusuri ang mga taong pumapasok gayon din ang kanilang mga kagamitan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News
4: Nationwide. Inihalimbawa rin ni Abrahano ang mga insidenteng iniuugnay sa tinatawag na martilyo gang kung saan maring gamitin ang martilyo o iba pang kagamitan bilang instrumento sa paggawa ng krimen. Payo niya sa mall security maging mas mapagmatyag lalo na sa mga hardware section at mga tindahang nagbebenta ng mga kagamitang maaring abusuhin o gamitin sa krimen. Samantala, inatasan din ng hepe ng NCRPO ang mga security commanders na direktang makipag-ugnayan at makipag-coordinate sa mall security management. Ito'y upang mapalakas ang information sharing, monitoring at iba pang nararapat na security measure.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News
4: Nationwide. Information sharing ng Bureau of Customs sa iba pang ahensya ng pamahalaan mas pinalakas para sa laban kontra smuggling. Narito ang report ni Lawrence Danjoco.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
18: Muling piniyak ng Bureau of Customs o BOC ang pagpapalakas ng pakipagpalitang impormasyon o information sharing sa iba pang ahensya ng pamahalaan bilang bahagi ng kampanya laban sa smuggling. Tilayan ng paumuno ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patuloy ang pakipag-ugnayan ng BOC sa Office of the Ombudsman, Department of Justice o DOJ at iba pang ahensya ng pamahalaan para mapahusay investigasyon at pagsasampa ng kaso laban sa mga smugglers. Tiniyak din ng BOC ang patuloy na pagbibigay ng mga kinakailangang impormasyon at dokumento sa mga otorisadong ahensya alinsunod sa batas. Kasabay nito, pinapahusay ng BOC ang mga sistema at proseso nito para mapabilis ang palitan ng datos, maprotektahan ang kita ng gobyerno at mapalakas ang kampanya kontra sa smuggling. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Danjoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Public Works and Highway Secretary Vince Dizon muling mag-inspeksyon sa Maysan Road sa Valenzuela. Yan pong balitang atid ni Marian Bastasa.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Nakatakdang inspeksyonin muli ngayong araw ni DPWH Secretary Vince Dizon ang isinasagong rehabilitasyon ng Maysan Road sa Valenzuela City. Kasama ng kalihim sa gagawang inspeksyon ngayong umaga, si Valenzuela Mayor Wes Cachalian. Una nang sinuri ni na Dizon at Cachalian ang Maysan Road noong Agosto kasunod ng mga reklamo sa malalang lubak at mabigat na daloy ng mga sasakyan sa lugar. Sa inilabas ng mga update ng Valenzuela LGU as of October 2 ay nasa 35% ng kumpleto ang rehabilitasyon sa mga bahagi ng Maysan Road mula Tierra Santa hanggang T. Santiago. Sa bahagi naman ng Land Bank, bukas na sa mga motorista ang eastbound lane habang sinisimula na rin ang sa westbound. Ayon sa LGU, gumagapi ng TBWH ng mas matibay na concrete materials at mas makapal na bakal para sa naturang rehabilitasyon. May nakalatag na rin umano itong plano para makatulong na maiwasan ng agad masira ang bagong gawang kalsada lalo na dahil sa mga overloaded na truck. Mula sa Valenzuela, para sa Bagong Pilipinas, Vera Empestasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Tiniyak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang kaligtasan at kalidad ng mga food packs bago ito ipamahagi sa mga benepisyaryo. Ayon kay DSWD Secretary Rex Cachalian, agad na binukod ang humigit-kumulang 600 family food packs na naapektuhan ng pest infestation at hindi na nilabas o pinamahagi sa publiko. Anya, patuloy namang pinaigting ng DSWD ang mga akbang para mapanatiling ligtas at maayos ang mga food packs na nakaimbak sa regional warehouses bilang dagdag na proteksyon. Sinabi ni Cachalian na binalutan ng plastic ang mga food items at hindi rin maaaring lumabas ng warehouse ang anumang food pack nang hindi dumaraan sa quality assurance inspection. Gumagamit din ang DSWD ng food grade pest control, regular na monitoring at iba pang preventive measures upang maprotektahan laban sa mga peste ang mga pagkain bago ito ipamahagi sa mga nangangailangan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: National Commission for Culture and the Arts pinangunahan ang pagbubukas ng Museums at Galleries Month ngayong Oktubre. Narito ang report ni Mary Rose Rosero.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Opisyal niyong binuksan sa buong bansa ang pagdiriwang ng Museums and Galleries Month ngayong buwan ng Oktubre upang mas mapalalim ang kamalayan at pagmamalaki ng mga Pilipino sa kanilang pambansang pamana, kasaysayan at sining. Sa ilalim ng Presidential Proclamation No. 798 Series of 1991, pinangungunahan ng Pambansang Komisyon para sa Kultura at mga Sining kasama ang iba't ibang ahensya at museo ang mga serye ng libreng exhibit, art fairs at mga workshop para sa publiko. Layunin itong ilapit ang sining sa masa at ipakita ang kahalagahan ng mga museo bilang lunsaran ng pagkakakilanlan ng Pilipino. Dala ang opisyal na temang Bridging Divides, Preserving the Present for Tomorrow. Nakatutok ang pagdiriwang ngayong taon sa pag-iba ng mga harang at hangganan upang gawing mas eksklusibo at madaling marating ng publiko ang sining at kultura. Binibigyang din ito na ang mga kasalukuyang kwento, sining at pamumuhay ay may pamanang iniingatan para sa susunod na salinlahi. Ayon sa mga tagapagtaguyod ng sining, ang mga museo at galeriya ay hindi lamang mga imbakan ng mga lumang kagamitan, kundi mga buhay na espasyo para sa pag-aaral, talakayan at pagtuklas ng sariling pagkakakilanlan.
0: Mula sa Radyo Magazine para sa Bagong Pilipinas, ito si Mary Rose Rosero, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita sa Ibayong Dagat, Israel, ginunitang October 7, 2023 na pag-atake ng grupong Hamas. Ang nasabing pag-atake ang nagpasiklab ng digmaan sa Gaza. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito report ni Jay Arevalo.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas report.
21: 3 taon matapos ang madugong pag-atake ng Hamas sa Israel, muling ginunita ng mga Israeli ang araw nagbago sa takbo ng kanilang bansa at nagpasiklab sa matagal ng labanan sa Gaza. Sa naturang pag-atake noong Oktubre 7 taong 2023, tinatayang 1,200 katao ang nasawi at 251 ang dinukot at dinala sa Gaza. Bilang tugon, inilunsad ng Israel ang malawakang opensiba laban sa Hamas. Ayon sa health authorities ng Gaza, sa sumunod na 3 taon, libo-libong Palestinian ang nasawi at nag-iwan ng malawakang pagkasira sa lugar. Nagkaroon man ng tigil putukan, nananatilian niya ang tensyon at hindi pa ganap na natatapos ang krisis. Sa paggunita ngayong taon, nagtipo ng mga pamilya at kaanak ng mga biktima upang alalahanin ng kanilang mga mahal sa buhay. Patuloy namang umaasa ang mga pamilya sa tuluyang pagtatapos ng karahasan at pagkakaroon ng matibay na solusyon. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si Jay Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas Sports.
4: De La Salle University tinalo ang Ateneo de Manila University sa kanilang Round 1 game sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament sa final score na 83-76. Ang detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
22: Nanaig ang mga basketballista mula sa Taft Avenue kontra sa mga student athletes ng Loyola Heights. Matapos manalo ang De La Salle University Green Archers kontra sa Ateneo de Manila University Blue Eagles 83-76 sa UAAP Season 89 Men's Basketball Tournament First Round sa Mall of Asia Arena. Nagtala ng tig 15 puntos si Joaquin Tovera at JC Makalalag para sa La Salle. Nasungkit ang 50th panalo kontra sa Ateneo matapos ang kanilang 100 matchup sa UAAP basketball history. Dahil sa panalo, parehong nasa 3-2 ang kartada ng La Salle at Ateneo sa standings. At sa ibang resulta naman, tagumpay ang National University Bulldogs kontra sa Adamson University Soaring Falcons 85-66 sa first game ng doubleheader ngayong Miyerkules. Last Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 35 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
23: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
24: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
23: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PacSilica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
3: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
6: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
7: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
8: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
25: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
8: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
26: Ang pamahalaan po ay handa po sa phenomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
8: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon. DTI Region 2, pinalalakas ang suporta sa malikhaing komunidad sa Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Batanes. Narito report ni Mean Bata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Mean.
27: Bilang pagpapakita ng suporta sa lumalagong sektor ng malikhaing sining sa lalawigan ng Batanes, pinangunahan ni OIC Provincial Director Tessie Isidre A. Gitaring ng Department of Trade and Industry o DTI Region 2 Batanes ang pagdalo sa muling pagbubukas ng Creative Hub at sa pagbubukas ng RIES, The Yvatan and the Sea na isang pinagsamang eksibisyon ng mga likhang sining mula sa hangtay artists. Ang pagdalo ng naturang ahensya sa isinagawang aktibidad ay sumasalamin sa dedikasyon ng DTI na patuloy palakasin ang lumalagong komunidad ng malikhaing sining sa lalawigan at kilalanin ang mahalagang ambag ng mga local artists sa pagpapanatili ng kultura, pagsulong ng turismo at pag-unlad ng ekonomiya. Sa pamamagitan ng pakikilahok sa mga aktibidad na may kaugnayan sa industriya ng malikhaing sining, patuloy na susuportahan ng DTI Region Tubatanes ang mga Ivatan artists at ang mga malikhaing negosyante habang sila ay nagpapanatili sa pagkakakilanlan ng lalawigan, nagbabahagi ng mga kwento nito at nagpapanatili ng pagiging malikhain tungo sa mga oportunidad para sa komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, ito si Mayan Bata ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Bata.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Benteng Bigas at Kadiwa Program patuloy sa lalawigan ng Ilocos Norte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Ronnie Dorilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Ronnie.
9: Bilang suporta sa mga kababayan sa Ilocos Norte na apektado ng mataas na presyo ng mga bilihin, patuloy ang bentahan ng Benteng Bigas meron na programa rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa bisinidad ng National Food Authority Ilocos Norte branch. Ito ang inihayag ni Acting Branch Manager Shorin Manglinong. Aniya, ang food terminal ang nagbebenta ng bigas habang ang NFA naman ang naglalabas o taga-release nito. Sa eksklusibong panayam kay Manglinong, isinasagawa rin tuwing ikatlong Huwebes ng buwan ang kadiwa ng Pangulo kung saan iniimbitahan ang mga magsasaka at ilang lokal na producer na may benta ang kanilang ani sa mas murang presyo. Plano umano ng NFA na gawing isang beses sa isang linggo ang kadiwa ng Pangulo upang mas maibsan ang epekto ng mataas na presyo ng mga bilihin. Matatandang umabot sa 7.2% ang inflation rate na naitala ng Philippine Statistics Authority kung saan ang pangunahing dahilan ng pagtaas nito ay ang presyo ng petrolyo, pagkain at

0: pagmimina sa Benguet upang maiwasan ang muling pagkawala ng buhay kasunod ng pagkamatay ng 7 small-scale miners sa Lawigan noong nakaraang linggo. Ayon kay Benguet Governor Melchor Diklas, regular na nagpupulong ang Provincial Mining Regulatory Board na binubuo ng mga kinatawan ng small-scale at large-scale mining, Mines and Geosciences Bureau at pamahalang panlawigan upang bumuo ng mga panuntunan para sa kaligtasan ng mga minero tulad ng pagpapalabas ng advisory at pansamantalang pagpapahinto ng operasyon kapag hindi paborable ang kondisyon ng panahon. Nakikipagtulungan din aniya ang probinsya sa MGB at mga Small Scale Miner Association upang mabigyan ng interim permit ang mga kwalipikadong minero para maging legal at maayos na ma-regulate ang kanilang operasyon. Ayon kay Diklas, batid ng pamahalaan na malaking bahagi ng kabuhayan ng ilang residente ang pagmimina, ngunit kailangang tiyakin ang kaligtasan ng mga minero, kayon din ang pangangalaga sa kalikasan at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Cabanas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Baguio.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nation.
2: Mga magsasaka sumailalim sa orientation hinggil sa food processing, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Myra Revilla Villareyes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Myra.
3: Sumailalim ang mga magsasaka ng Naga sa Orientation Seminar hinggil sa Turmeric and Moringa Processing Value-Added Opportunity sa City Agriculture Demo Site kung saan ginamit ang food pulverizer at food grinding machine. Inorganisa ito ng City Agriculture Office sa tulong ng mga food processing experts mula naman sa Naga City Food Processing Facility. Isinagawa ang demonstration kung papaano ang proseso ng dried turmeric product at dahon ng malunggay. Ginagawa itong pinong powder, pwedeng gamitin bilang ingredients sa mga pagkain, pwedeng herbal at wellness products. Potential ito para sa dagdag kita ng mga magsasaka. Ang turmeric ay kilalang antioxidant, samantalang ang malunggay o moringa ay kilala bilang superfood. Para sa Bagong Pilipinas, Mirna Myra Revilla Villareyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga, Camarines Sur.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pagsusuri ng lupa sinusulong sa lalawigan ng Catanduanes bilang hakbang sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Virac. Narito report ni Rosie Nieva.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Rosie.
4: Sinusulong ng provincial government ng Catanduanes ang pagsusuri sa kondisyon ng lupa ng mga magsasaka bilang bahagi ng paghahanda sa posibleng epekto ng El Nino sa sektor ng agrikultura sa lalawigan. Sa pamamagitan ng Provincial Agricultural Services Office, nangangalap at nagsusuri ng soil samples mula sa mga magsasaka ng palay at high-value crops. Layon nitong matukoy ang sustansya ng lupa upang maging angkop ang paggamit ng pataba, mabawasan ang gasto sa produksyon at mapanatili ang produktibidad ng mga pananim. Pinangunahan ni Provincial Nutrient Coordinator Roger Olesco, katuwang sigulayan sa paaralan Provincial Coordinator Ray Samudio ang naturang aktibidad. Bahagi ito ng mga hakbang ng pamahalaang panlalawigan upang matulungan ang mga magsasaka na makapaghanda sa epekto ng El Nino at iba pang hamon sa klima. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 48 minutes makalipas ang alas 6 na umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
6: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
6: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
6: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
5: This is a public service announcement.
8: Public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Publiko 738.

0: tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Visayas. Cebu Water District nagsasagawa ng mga hakbang para matiyak ang sapat na supply ng tubig sa banta ng El Nino. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu City. Narito report ni Sheila Gravines.
5: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Sheila.
6: Magpuno na opisyal ng pamulang pangisod ng Mandaue sa Cebu at Metropolitan Cebu Water District or MCWD upang matiyak ang sapat na supply ng tubig para sa lungsod sa gitna ng paparating na very strong El Nino na inaasahang magtatagal hanggang kalagitnaan ng 2027. Sa isang pagbisita sa opisina ni Mayor Tadeo Jovito Uwano, tinalakay ni MCWD General Manager Attorney John DX Lapid ang mga potensyal na lugar sa Mandaue City na maaring magsilbing pagkukunan ng karagdagang supply ng tubig. Binigyang diin ng MCWD ang pangangailangan ng karagdagang supply para matiyak ang sapat na tubig para sa mga konsumidor bago pa man tumama sa bansa ang very strong El Nino. Nagbigay rin ng mungkahi ang MCWD na mas mabuti kung ang lungsod ay makikipagpartner sa isang desalination plant dahil makakatulong ito upang madagdagan ang supply ng tubig para sa mga kabahayan. Bukod dito, layunin ng MCWD na makipag-ugnayan sa Department of Education, Mandaue City Division upang matukoy ang mga paaralang may panlugar na angkop para sa groundwater well na maaring magsilbing pagkukunan ng tubig. Ipinaliwanag din ng MCWD na kapag matukoy na ang isang potensyal na pagkukunan ng tubig, bubuuin at ipatutupad nito ang plano dahil malaki ang maitutulong nito sa bawat bahay. Tinanggap ni Uwano ang plano at sinabing susuriin niya ito kasama ang City Planning and Development Office upang matiyak na magiging maayos at tuloy-tuloy ang pagpapatupad nito sa hinaharap. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Police Regional Office Number 6 magpapadala ng karagdagang pulis upang tiyakin ang seguridad ng Mascara Festival 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang report ni Paul Tarosa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Paul.
7: Magpapadala ang Police Regional Office 6 ng 400 pulis na tulong sa Police Regional Office Negros Island Region sa pagpapatupad ng seguridad para sa Mascara Festival sa Bacolod City. Isinagawang send-off ceremony para sa matauhan sa Police Regional Office Multipurpose Hall Camp General Martin Teofilo B. Delgado sa Iloilo City. Dumalo sa seremonya si Police Brigadier General Rudecindo Reales, Regional Director ng PRO-NIR kasama ang mga pangunahing opisyal ng PRO-6 at mga tauhang idine-deploy sa Negros Occidental. Pinaalalahanan naman ni PRO-6 Director Police Brigadier General Randolph Tuanio ang mga pulis na maging responsable, profesional at disiplinado sa kanilang deployment. Hinimok din niya mga ito na maging madaling lapitan ng publiko, manatiling alerto, sundin ang mga tagubilin at tiyaking na ipatutupad ang mga police procedures. Binigyang diin din ni Tuanio sa mga commander ang kahalagahan ng maayos na briefing, deployment, komunikasyon at koordinasyon sa buong security operations. Samantala, nagpasalamat si Police Brigadier General Reales sa PRO-6 sa patuloy na suporta at pakikipagtulungan nito sa PRO-NIR, partikular sa pagpapadala ng karagdagang puwersa para sa seguridad at public safety operations ng festival. Mananatili ang 400 tauhan sa Negros sa loob ng 12 araw bilang augmentation force para makatulong sa pagpapanatili ng ligtas, mapayapa at maayos na pagdaraos ng Mascara Festival 2026 para sa mga residente, bisita at turista. Para sa Bagong Pilipinas, Paul Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. DepEd Sulu Division Office pinuri ang career advancement ng mga guro. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo, Sulu. Narito ang report ni Fatma Gino.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Fatma.
2: Ikinatuwa ni siyang madamang principal ng Cebu Bueno Senior Elementary School at District Focal Person ng Holovan District sa ilalim ng Department of Education sa Division Office ang pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil sa patuloy na pagbibigay ng oportunidad para sa career advancement ng mga guro. Sa kanyang mensahe sa mass off-taking ng mga bagong talagang guro at mga napunod na guro sa Region 2, binigyang diin ng Pangulo ang kahalagahan ng pagkilala, suporta at career progression ng mga guro. Tinitiyak din ng Pangulo na walang guro ang magre-retiro sa kanilang posisyon bilang teacher one lamang. Ayon kay damang mahalagang mabigyan ang bawat guro ng pagkakataong umangat sa kanilang profesyon, lalo na ang mga matagal nang naglilingkod at patuloy na nagpapahusay ng kanilang kakayahan. Ani ang promosyon na hindi lamang pagtaas ng posisyon, kundi pagkilala sa dedikasyon, kahusayan at mahabang serbisyo ng mga guro. Umaasa si damang na mas marami pang guro ang mabibigyan ng oportunidad na mapaundad ang kanilang karera at maabot ang posisyon na aayon sa kanilang kakayahan at karanasan. Bukod dito, umaasa rin siyang patuloy na mapapabuti ang sahod at mga benepisyo ng mga guro upang higit silang may kayat na manatili at magpatuloy sa marangal na profesyon ng pagtuturo. Para sa Bagong Pilipinas, Fatma Delicino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Honolulu.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mayigit sa 1,000 senior citizens makakatanggap ng kanilang cash gift talinsunod sa Expanded Centenarian Act. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao City. Narito ang report ni Sheila Lizondra Celosia.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
4: Sheila.
8: Nakatakdang isagawa ang panibagong yugto na pamamahagi ng cash gift para sa mga octogenarian, nonagenarian at centenarian sa Davao City. Ayon kay Office of the Senior Citizens Affairs o OSCA Davao Head Lorenzo Borja, sabay-sabay na isasagawa ang pamamahagi sa 3 distrito ng lungsod ngayong araw. Sa unang congressional district, gaganapin ang payout sa People's Park, sa Buhangin Gym naman para sa 2 distrito, at sa Turil Proper Gym para sa mga senior citizen sa 3 distrito. Aabot sa 962 na mga senior citizen ang inaasahang tatanggap ng tig 10,000 pesos na cash gift para sa may edad na 80, 85, 90 at 95 alinsunod sa Expanded Centenarian Act. Samantala, 6 na senior citizen naman na umabot na sa edad na 100 years old ang nakatakdang tumanggap ng tig 100,000 pesos na cash gift. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Lizondra Celosia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Webes, October 8, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide, News Nationwide. We know you're always on the go, on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website.

0: facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayo din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a Trade Department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 7 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Uli, isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning, good morning! Oy, Webes na, Webes na. October 8, 2026. Good morning po sa inyo lahat, mga kaibigan. Ito po ang programang Boses, dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alianige.
0: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Tayo po'y napapakinggan sa 104.3 The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. At syempre, mapapanood din po sa live streaming sa mga social media pages nang nabanggit po ng mga impilan ng Presidential Broadcast Service. O, pambungad natin ngayong umagang ito ng Thursday. Narito muna ang traffic update. Direkta mula po sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic!
5: Iatid sa atin ni Jam Satira. Jam, good morning!
6: Good morning po, Sir Alan Alyanige at sa lahat po ng tagapakinig ng Radyo Pilipinas. Lagay po ng traffic ngayon sa EDSA. Unahin po natin ang southbound lane ng EDSA North. Light traffic pa po tayo hanggang makarating po tayo ng EDSA GMA. After naman po noon, pagbaba po ng Kamuning flyover, heavy traffic na po tayo hanggang Monte de Piedad. Tuloy-tuloy, papunta na po ng Kitwason hanggang makarating ng Main Avenue, paakyat ng Santolan flyover. Tuloy-tuloy po papuntang Connecticut. Moderate traffic na rin hanggang makarating tayo ng Ortigas. Moderate na rin po yung EDSA show. After naman po niyan, EDSA show. Light traffic po tayo hanggang makarating po tayo ng Guadalupe. Susunod po, moderate to heavy naman po tayo. EDSA Estrella papuntang Buendia. Light traffic naman po tayo hanggang makarating ng EDSA Magallanes to Evangelista. At mag-heavy traffic na naman po pagdating ng EDSA Cabrera hanggang EDSA Top. Dumako naman po tayo sa northbound ng EDSA. EDSA Top po natin hanggang makarating po tayo ng at EDSA Epi Harrison po hanggang makarating ng EDSA Top. Heavy traffic na po tayo. After naman, may light traffic naman po tayo hanggang EDSA Magallanes. Moderate to heavy naman po pagbaba ng EDSA Magallanes northbound hanggang EDSA Buendia. After naman po niyan, light traffic naman hanggang Boni. Heavy traffic naman po sa EDSA Reliance hanggang EDSA Ortigas. Maglalay traffic naman po tayo hanggang makarating po tayo ng People's Power Monument. At muli mag-moderate to heavy na po tayo yung gateway po ng EDSA Camp Aguinaldo hanggang papunta ng Santolan flyover. After naman nun, magkakaroon ulit tayo ng light traffic papunta ng Main Avenue at mag-heavy traffic naman po yung paakyat ng Kitwason. After naman po ng kubaw, naluluwag na po tayo hanggang makarating na po na yan ng EDSA Kamuning hanggang papunta ng North EDSA. Ngayon po ay araw ng Webes. May pinapatapos po tayong number coding. Bawal po tayong lumabas. Yung mga may plaka na nagtatapos sa 7 at 8. Mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At ito po ay magbabalik ng alas 5 ng umaga, ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para po sa ibang katanungan or emergency assistance, huwag po kayo mag-atumbilik tumawag sa hotline ng MMDA 136 mula po sa Metro Base. Ako po si Jam Satira. Magandang umaga.
5: Thank you, Jam Satira. Mula po yan sa MMDA Metro Base.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 12 minutes na makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, bibigyan dan muna natin ang ilang mga paalala.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
7: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
8: Pag-ibig fund, solid kabon!
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
12: To, nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng dalawang palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.
9: Ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Business Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
9: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
9: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang
15: patungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
10: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
9: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwalaang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
17: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
18: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
17: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
19: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
17: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
20: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
4: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
21: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron tayong 24 minutes makaligpas ang alas 7 ng umaga. Tayo po'y makikipag-ugnayan muna sa head ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office.
24: Yan po sa Lakas Tiliana, Negros Occidental.
5: Meron pong sulfur stench galing sa Canlaon, sa Canlaon Volcano. Yan po sa ilang mga areas dyan sa palibot ng Canlaon kasama ang La Castellana. Makibalita tayo kung kumusta na ang kanilang sitwasyon doon. Of course, may mga paalala ang MDRRMC nila tungkol sa tamang pag-iingat tungkol dito. Mga kaibigan, baka kausap po natin this morning ang head ng MDRRMO sa La Castellana, Negros Occidental, si Sir John De Assis. Sir, magandang umaga po.
25: Sir Alan, magandang umaga po at sa lahat na nakikinig at nakikibalita sa channel na po.
5: Yes, sir. Yes, sir. Good morning. Well, nitong early part of this week ay nagkaroon ng aktibidad ng Canlaon at nagbuga ng usok. Ano? Kumusta po sa ngayon na nagbabalik na ho ba unti-unti sa normal, sir?
25: As of now po, sir, as back as normal. Kasi po, yun yung last na ano, nagabi na may mga affectation ng ano, ng sulfur smell ay nawawala po at dala po ng ihip ng hangin galing sa bulkan.
5: Okay, so ibig sabihin na hindi naman gaanong nagtagal, but of course ang unit po ninyo patuloy din ang paalala sa ating mga kababayan na dapat ay patuloy na nagsasagawa ng ilang mga preventive measures like ano, magsuot ng face mask at hanggat maaari huwag muna lalabas ng bahay, ganun ba yun, sir?
25: Yes po, at maaari isarado po yung mga bintana, yung mga pintuan para ma-minimize po yung pagdaloy ng ihip ng hangin papunta sa kanila. At kung hindi na po makayanan yung ano, yung sulfur stench, is mag-wear po sila ng face mask. Nakadistribute naman po yan sa mga barangay galing sa regional office ng DOH at Office of Civil Defense.
5: Ayun, yun
25: din. Preposition na po.
5: Opo, yun din ngayon susunod ko na itatanong sana. So, naka-preposition, meron mga supplies ng face mask na down to the level of the barangays dyan sa inyong lugar, sir?
25: Yes po, opo, opo.
5: Ayun. Okay. Kumusta naman ngayon, sir? So, wala na. Back to normal na at wala nang dapat ipangamba yung ating mga kababayan dyan sa inyong lugar, sir?
25: Meron pa rin po kasi yung Canlaon, yung vulkan, is alert level 2. Yung sulfur na smell na initiate po yun nung last Friday na seismic advisory na merong maraming ano, na monitored na lindol yung P-box, yun po yung binabantayan pa rin. Yun po yung nakakatakot.
5: Opo.
25: Kasi baka umakyat na rin po yung level o baka, we don't know. We're expecting for the worst case scenario po.
5: Mm-hmm.
25: Yung problem is, ano na po yung LGU, depletion na po sa logistical supply. Kaya po, kahapon sa meeting, yun po yung aming na-source out na for yun. Need for assistance if Opo. Ever na mayroong escalation. Yun po yung pinapangambahan namin. Pero yung community, advice na yan, update na sila sa situation ng vulkan, hindi lang po yung ano yung worst case scenario po.
24: Mm-hmm. Okay. At for reference lang ng ating mga nakikinig din na hindi masyadong pamilyar dyan sa inyo sa Negros Island, ano? Ang La Castellana ay isa sa mga towns na nasa may paanan mismo ng Canlaon, sir?
25: Tropical. Apo. Kami po yung ano, may maraming barangay affected dulot po ng last 2 years na escalation ng alert level.
24: Mm. Ayun.
25: Kasi po, meron po kaming 5 barangay na within sa vulkan. Okay. Yung mga karating syudad po namin is almost mga city.
24: Mm.
25: Nasa 2 barangay lang sa kanila yung affectation, pero iba yung sa amin, 5 at na municipality pa kami. Yun yung ano, kaya kami na heart hit talaga nung ano, nung may evacuation na tumagal nga po yun eh. Almost 7 months yung iba po. Almost 2 years na hanggang sa ngayon.
24: Ayun. Okay. Now, on another matter, Sir John, ano, of course, sa lahat ay naghahanda dito sa epekto ng El Nino, strong El Nino.
25: Opo.
24: Hanggang posibilidad na super strong El Nino. Oh, sorry. Very strong. Bakit ka ba super ang nasabi ko? Strong, very strong El Nino. Sa panig po ninyo dyan sa La Castellana, kumusta po ang inyong mga paghahanda para dito, sir?
25: As part po sa LGU, nakapag-meet na kami with the executive sa aming mayor with this directives. Mas affected po yung ano, yung agriculture sector namin. Mm-hmm. As per meeting kahapon.
24: Opo.
25: So we have about 3 barangays no out of 13 na will be around 4 yung mga rainfed talaga na mga barangays na may mga palayan. Yun yung pina-foresee namin.
24: Opo.
25: Which is about 800 hectares po yun. So yung estimated losses is around 50 million for the ano, agriculture sector. Ang so yun po yung isang ano namin kasi mostly hindi po irrigated, rainfed po yun. Yun yung nakita namin. And then kulang po ng mga irrigation. Yan po yung ano. And in as part po sa LGU initiative, meron po yung health na ano namin, direct na ano ng proposal for cooling station and water station sa mga different na barangays ito support ng LGU. Yun po yung isang ano namin.
24: Ayun. Okay. So at least na alaman natin na preparado ang inyong LGU dito sa posibleng maging epekto ng El Nino sa inyong lugar. Nako, sir, salamat ng Yes, sir.
25: Welcome po.
24: Salamat ng marami, sir, at magandang umaga po.
25: Magandang umaga rin po. Okay,
24: thank
25: okay.
24: you. Yes, sir. Good morning, mga kaibigan. Si Sir John De Aces, ang head ng MDRRMO ng La Castellana, San Negros Occidental.
21: Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM. Boses. Kasama si Alan Alanige.
24: 31 minutes. Makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
0: This is a public service announcement.
21: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili. Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin. Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: This is a public service announcement.
1: Public service announcement
0: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
2: A
1: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. Thousands traveled to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na Hinulugang Taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
2: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
16: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
4: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
18: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
17: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
19: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
4: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
20: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomenon na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Patulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
4: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Oras sa buong Pilipinas, mga kaibigan, 38 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Sama-sama tayo hanggang 8 a.m. dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa bayan na papakinggan sa 104.3, The Capital FM. Sa Radyo Magazine, 1278 kHz. Sa Sports Radio, 918 kHz. Nais lang nating ulitin ito pong paalala ng Department of Health, mga kaibigan. Pagka ganito hong panahon ng El Nino. E di tagtuyo, tag-init ha? Of course, ang importante, always stay hydrated. Hydrated. Uminom ng maraming tubig. Mga 8 to 10 glasses of water a day. Para ho hydrated ang ating katawan. Ayan. Huwag ding magbibilad sa init ng araw. Lalo na kung bandang alas 10 ng umaga na hanggang bandang alas 3 o alas 4 ng hapon. Kainitan ho yan. Iwas tayo sa pagbilad, pagbibilad sa direct sunlight. Napakainit ha? And of course, importante rin na yung mga isusot natin eh, mga preskong damit. Presko, yung mga light colored. Yung maginhawa sa katawan ang tela ng damit para hindi ho tayo masyadong nainitan. And syempre, paalala rin doon sa mga kababayan natin na ang nature ng trabaho ay nasa direktang sikat ng araw. Halimbawa, yung ating mga traffic enforcers, ha? O mga traffic enforcers na napakasipag at nakatutok pa rin sa daloy ng mga sasakyan kahit sa kainitan ng araw, kinakailangan meron kayong mga heat brake, di ba? Merong mga heat brake. Oh, relyebo muna. Sisilong ako sandali, ikaw muna. Ha? Inom muna ako ng tubig, yan mga ganoon, di ba? Kasama ho dapat 'yan sa mga palaging iniisip din ng ating mga kababayan o yung ano, yung iba pa. O yung mga nasa kalagitnaan ng construction sa maghapon, di ba? Kabilad sa init ng araw. Kung walang masilungan, kinakailangan i-consider natin, baka ho kayo yung heat stroke, ha? Iwas-iwas. Mga kaibigan, meron tayong 41 minutes na makalipas pong 7 a.m. Latest naman mula sa DILG, ang Department of the Interior and Local Government, bibili ng 1,500 fire trucks sa taong 2027.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Alamin natin ang detalye po ng balitang yan. Iatid sa atin ni Marian Bastasa. Mary!
8: Plano ng Department of Interior and Local Government o DILG na bumili ng 1,500 mga bagong fire trucks pagdating ng 2027 bilang bahagi ng modernization program ng Bureau of Fire Protection. Ayon kay DILG Secretary John Victoria, ito'y para mapalitan ng mga lumang fire truck at matugunan ng kakulangan ng firefighting equipment sa bansa. Anya, may mga fire truck na ginagamit pa rin kahit na 4 na dekada na ang edad nito. Paliwanag nito, isang government-to-government agreement ang isusulong ng DILG at ng BFP sa South Korean government para mapababa ang presyo ng bawat fire truck at makatipid ng 9 na bilyon ang pamahalaan. Kasabay nito, palalakasin din ng DILG ang police mobility, kabila ang paggamit ng mga motorsiklo at drones para mapabilis ang pagtugon sa mga insidente at maabot ang mas maraming komunidad. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Thank you so much, Marian Bastasa. Update po yan mula sa Department of the Interior and Local Government o DILG.
21: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan. Meron tayong 42 minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
21: Boses kasama si Alan Alanige.
5: Department of National Defense, itinangging pinag-iinitan ng Chinese schools. Ito'y kasunod naman ng pag-alis ng ilang guro sa Pilipinas. Alamin po natin ang detalye ng balitang yan. Iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
21: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
6: Bosalan, magandang umaga. Pinapulaan ng Department of National Defense na pinag-iinitan ng mga Chinese schools sa gitna na rin ng masidhing pagtatanggol sa teritoryo ng Pilipinas. Kasunod na rin ng mga ulat ng case ng sa 150 guro mula sa Immaculate Conception Academy sa San Juan City at Jubilee Christian Academy sa Quezon City para bumalik na sa China. Sa halip, sinabi ni Defense Secretary Gilberto Chotoro Jr. na pinula niya lang ang China University sa Guangzhou kung nakonektado umano sa dalawang bagay. Una ay ang pagpapalabas ng academic study na kumustyon sa sovereign rights sa Paranes. At ang ikalawa ay ang pagsasanay ng Chinese teachers sa bansa. Babala noon ang kalihim, ginagamit ng Beijing ang mga guro sa tila paniniktik o pang-espiya sa mga paaralan. Kasunod nito ay iniulat din ng retired U.S. military colonel at maritime security expert na si Ray Powell ang nasabing usapin. Pero

0: Uy, eto ha. Oh, lalo na yung mga mahilig dyan sa pasyalan. Mahilig sa diving at swimming. Eto, eto yan ha. Pilipinas, mga kaibigan, muling kinilala bilang leading dive destination sa Asia. Yan po ay ayon sa Department of Tourism.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Alamin po natin ang detalye. Yatid sa atin ni AJ Ignacio. AJ. AJ.
2: Alan, muling kinilala ang Pilipinas bilang Asia's leading diving destination sa ikalawang magkakasunod na taon sa ginanap na World Travel Awards 2026 sa Maldives. Bukod sa diving, nasungkit din na bosala ng ating bansa ang Asia's leading beach destinations sa ikasyam na pagkakataon at Asia's leading island destination sa ikatlong sunod na taon. Muling napalanunan ng Boracay ang Asia's leading luxury island destination, habang kinilala naman Bosala ang Department of Tourism bilang Asia's leading tourism tourist board sa ikaapat na pagkakataon. Sa Batala, sa kauna-una ng pagkakataon, Bosala naman ay tinanghal ang San Fernando, Pampanga bilang Asia's leading cultural city destination dahil sa mayabang kultura, tradisyon, pagkain at mga festival nito. Ayon na Bosala, kay Tourism Secretary Vita Angara Matay, na palalakasin pa ng gobyerno ang diving tourism sa bansa kabilang ng pagpapahusay ng access sa kaligtasan at serbisyo sa mga dive destination. Siyam pang mga tourism industry players, Bosalan, mula sa Pilipinas ang nag-uwi ng mga parangal kabilang ang Philippine Airlines, Amanpulo, Okada Manila, City of Dreams Manila at Savoy Hotel Manila. Bosalan, mula pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: AJ!
2: Yes, Boss Alan.
0: Yung sa San Fernando, Pampanga, ang na-highlight doon, ang kinilala roon ay ang mayamang kultura, ikamo, ng San Fernando, Pampanga.
2: Yes, Boss Alan, tama ka dyan. Dahil nga ito ay kauna-unahan lamang na pagkakataon na tinanghal ang naturang bayan sa Pampanga dahil nga doon sa bilang Asia's leading cultural city destination, Boss Alan.
0: Oo.
2: Oo, dahil nga sa mga mayamang kultura, tradisyon at mga, syempre alam mo naman Boss Alan, yung pagkain.
0: Yun.
2: Yung masasarap magluto ang mga kapangpangan, Boss Alan. Ito nga nagbunga na itong parangal sa San Fernando, Pampanga.
0: At saka maliban diyan, 'di ba, yung pagkaganitong malapit ng Pasko, 'di ba? The Lantern Capital of the Philippines din ang touring dito sa San Fernando, Pampanga, 'di ba? Yung gawaan ng mga mayayabang, magagandang mga parol, 'di ba?
2: Oo, tama ka diyan, Boss Alan. Isa rin 'to, no, sa naging merito kung bakit nakuha ng San Fernando, Pampanga itong pagkilalang ito, Boss Alan, dahil nga sa 'yun nga, napakayabong ng kanilang kultura. At syempre, yung mga tradisyon at pa mga festival dito.
0: Oo. Yan. Okay. Sige, AJ. Salamat na marami for the updates mula sa Department of Tourism.
2: Bosalan, wala pa rin dito sa Department of Tourism para sa Bagong Pilipinas. AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Department of Agriculture. Makakausap natin this morning ang spokesperson po ng Department of Agriculture, Assistant Secretary Arnel De Mesa. Asa Arnel, sir, magandang umaga po.
3: Sir Alan, good morning. Magandang umaga po sa ating mga tagasabaybay.
0: Yes, sir. Una, sir, ingilan kami ng mga update, of course, sa patuloy na pagtutok at mga preparasyon ng ating DA. Kaugnay naman itong El Nino, nararamdaman na po sa sa maraming bahagi ng ating bansa, ASEC, sir.
3: Yes, Sir Alan. Actually, nitong nakalipas sa dalawang araw sa pamumuno ni Secretary Kiko at sa paggabay ng ating Pangulo, nagdaos tayo ng ating management committee at nakatutok yung ating pagpupulong na yon sa pamumuno nga ni Sir Kiko sa pagpaplano at pag-implement ng mga projects para dito sa parating na El Nino.

0: Lalong lalo na dito sa bagong na-release na 6.2 billion na interventions natin para sa El Nino at saka dito sa patuloy na pagtaas ng petroleum products.
1: Opo.
0: So nakalatag na yung mga programa na yan, paano i-implement yung mga guidelines natin, gaano karaming magsasaka, magkano ang ipapamahagi bawat isa doon sa fuel assistance, doon sa fertilizer natin, doon sa presidential assistance for farmers and fisher folks. Kasama na rin dito yung pagbibigay ng fuel assistance sa ating mga agri-truckers, Sir Alan. So bukod dito yung ating mga interventions and utos ni Secretary Kiko, yung dahil ayon na rin sa report ng PAGASA, every month iba-ibang lugar yung tatamaan ng El Nino, so
1: Opo.
0: Dapat yung response natin ay location specific, time specific every month hanggang sa matapos yung El Nino, Sir Alan.
1: Ayun, nabanggit mo, Asek Sir, na maliban sa ating mga farmers, fisher folks, ano, maging yung mga nagmamaneho ng mga truck na may kargang agricultural products, kasama sila, ika nga, sa pagkakalooban ng tulong para kahit papano makabawas sa kanilang operational cost, Sir, ano?
0: Yeah, tama yan, Sir Alan, kasi meron tayong tinatawag na mga agri-truckers na registered sa atin. Plus, pinapag-aralan nga rin yung pag-exam sa mga toll fees,
1: yes,
0: para talagang makatulong sa ating mga kababayan at mabawasan yung gastusin sa pag-transport ng ating mga agricultural goods na magta-translate naman sa pagbawas ng presyo
1: yun,
0: sa mga
1: okay
0: agricultural products.
1: Mm-hmm. At syempre, pag napapag-usapan yung El Nino na mas magkakaroon ng malaking bawas sa volume ng rainfall kung sakali at maaaring maapektuhan yung ating mga taniman, we understand, base na rin sa pagtutulungan ng DA, ng National Irrigation Administration, dinadagdagan yung tinatawag na mga solar-powered pumps para sa mga irigasyon natin to make sure na kahit papano ay nariyan pa rin ang patubig doon sa ating mga sakahan, Asek Carnel, Sir.
0: Tama yan, Sir Alan. At yan yung isa sa pangunahing programa ng ating Pangulo at ng ating kagawaran kontra dito sa El Nino. At nagre-request tayo ng additional na pondo higil nga rito sa additional na projects natin sa solar-powered irrigation systems.
1: Opo.
0: Meron tayong dalawang klase niyan, yung fixed system para doon sa mga malalaking ilog natin o groundwater source.
1: Mm-hmm.
0: At meron din tayong tinatawag na mga mobile solar-powered irrigation systems para naman doon sa ating, lalo na sa mga gulayan, sa ating mga sugarcane areas sa maisan na pwedeng sprinkler, pwedeng drip at pwedeng flooded para ma-ensure natin na yung ibang areas na merong sapat na tubig na pagkukunan ay mailatag natin na additional tubig para sa irrigasyon.
1: Ayan. At syempre, yung aspeto ng irrigasyon is one thing. Pagka naani na yung mga agricultural products, abay, pag sobrang init, sir, di ba, mas madaling ma-spoil ang mga ito. So, meron din halimbawa, Asek Carnel, sir, na pagpapalawak ng mga cold storage facilities natin all over the country para dito?
0: Yes, Sir Alan, buti nabanggit mo yan. Katuwang
1: okay
0: nitong proposal natin for additional funds sa solar irrigation systems ay meron tayong mga existing programs sa cold storage, but we are also requesting for additional resources dito sa cold storage. At tama yung naipunto mo, Sir Alan, na talagang pag ganitong sobrang init, madaling masira at yung ating mga agricultural commodities. At malaking tulong itong ating mga cold storage para ma-prolong yung shelf life at mabawasan yung post-harvest losses. Kasi napakalaki ng post-harvest losses natin sa pali pa lang, nasa 18% yan. Sa Vietnam, nasa 8% yung ating mga gulay. Magmula Baguio hanggang dito, yung malaki, talagang konti na lang yung natitira. So talagang napaka-importante, hindi lang sa production, mapalakas natin, but ma-maintain natin yung quality ng mga produce natin at mabawasan itong mga post-harvest losses natin at pabawasan din yung ating mga ini-import.
1: Yan, okay. Naku, Ase Carnel, sir, salamat po na marami ha, for the updates mula sa inyo sa Department of Agriculture, sir.
0: Maraming salamat din, Sir Alan. Mabuhay ka and good morning.
1: Thank you, sir. Good morning. Assistant Secretary Arnel De Mesa, ang spokesperson po ng Department of Agriculture.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Bye-bye time once again. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayon pong umagang ito ng Thursday, October 8, 2026. Maraming salamat sa ating mga executive producer, Paula Antolin, Glory Febagon, thank you. Ang mga co-pilot naman natin sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Referial, Mark Buqueron, Mary Ann Villos, thank you. Papaalam po pansamantala. Ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Thursday morning sa inyong lahat.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas. Ito ang Presidential Broadcast Service.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo.